Peter ke brate tsebele tsong ya le sedi fantasia this is me ke le ka ofajelo semito ha ke ne ke thagolana le lena a rejalo nka etsa ntho tsohle le shumele motso metsotso ka maro ra ya bobedi mabela tsebele tswe ratwang ka jeno motso ya nong e hlola matsatsi a supileng le monsena sa dikete tse pedi ba shobedi le metso tseletseng go dumediswa go seng go hotle halabone ke mzwakhe khatshela e motso moratu wa sepona no maqhubunga gaso ke tole bathato tsuka mala tlolosang go me kile sara mashana fa stress stress ha botonki ha itho bi ke re gotso go wena o le mosebetsing gotso wena o le lapeng gotso lo wena ho wena o le letong ka jeno o thabile nyakaletse ha ibe ha o jwalo ke kopahle o mpe o thabe o nyakalle maemo ohle au o leng ka re hona ke thapelo ya ka ke tabatabelo ya ka gore o tlo fete mme o fumane sohle se labalabelwang ke pelo ya gago sebonono ngwanankgono boloka katibe fubeng sa gago tlhompho kananelo tsona o ntane o dikopanya o di lebise o basebetsi mmogo botlhe ba e ntse mosebetsi o gabane tshebeletsong yena mananeng otlhe a lesedi fm a seng a fetile tsholo wa loka oke ke a leboa kweto sebeditse a rra a q a b a o qalla letsatsi ka tsela ikgethileng ka kgotsofala ka thaba ka nyakalla mme ka ithuta itseke mametse nane o lena kannete mabedi a tshebeletso le sedi utlwa mane gitla kileng mamela o tlwa gitla mane ka nnete ka kgothala ka thaba mme ke ithutile eng ga ke mametse nane o lena la RQB mamedi ke ithutile gore motho ga o latlhegelwe ke letho ga o ka bua mantswe ana a mabedi ke a leboga ga o ile wa etswa gantle ntlha ya bobedi ke ithutile gore motho ga o latlhegelwe ke letho ga o ka opela motho e mong matsogo e mosomoratio gobaneng o bua sena ke ile ka qholotso gagolo ke mme sana ya ileng a kena nanong la RQB mme a tshetleya taba tsa gae a tshwaela setlhogong se reng ge na le beng ba rona mo re sebetsang teng baokamedi ba rona mesebetsing e fapafapaneng dikhampaneng mafapheng dikitšhining mesebetsing e mengata mme re ka reng ka bona ga re bua dintho tse ntle tse ba ileng ba reetsetsa tsona kapa motlhomong tshwaro ya bona mme a re ga ke tsebe kapa mme wa ka ke nepataba tsao gantle empa o ile wa re monga gago lebitso la ke shaoline kapa ke shaline ka nnete ka utlwa poelo wa ka e bobotheya e tlala kgotso nyakallo gare mmenwa ke mme enwa ke legowa fela phapang ga eyo goba ga nkuka kapa ga ntshwara jalo ka e ka ke mosebeletsi wa gae e se ka ke ngwane eso se kaga ke mme goba ke jelela dibogotong tsa gae motsho mogatua le disoufeng ke a dula ka mogata gare enwa ke wa ka wa madi ka tlala kgotso gagolo ga ona ntho e ke e ratang bophelong tsolo ka batho ba nang le pelo ya kutlwelo bohloko gore re le kgweding ena basebetsi bohloko ba gore ga o na le batho ba o sebeletsang o seng banke fela jalo ka basebeletsi ba gago empa o ntse o nne o gopole gore ke batho mme motho ke motho ka batho ka kgolotse ya gagolo ka re banna oi a ko shebe taba ena ga aforika borwa kwano re ne re ina le botho ka tsela e tjena dingata tse ke di utlwileng mono ka nnete tse ileng tsa thabisa pelo ya ka ka tsela e kgethileng ke a ananela bohlokwa ba sealemoya molemo wa sealemoya gore re gopotsa ka matsatsi otlhe re motho ke motho ka batho wa ntlhoka ke o tlhoka e motsho moratiwa le a le ka jeno o tlo o tsebe gore na ke difeng mabedi a tshebetsang se ditlotlatse o tla di lebelela ga re tlotla ge theowa dikalaneng ga monate la bone le lena le ikgethile metsong masomebedi la metsomotlhano re ya goreng ya boraro ge tla etsa boitekolo hashtag boitlhatlhobo introspection ke se gotlwana sa gona se ikgethileng seo nna le wena re tla dula fatshe ge tebise maikutlo gagolo ntlafatsong ya maphelo a rona gopolo ke tse kgweding ena ke ile ka o phepetsa ka go kgolotsa kgwedi e fetileng gore o tlo reke buka le pene tse ntšhatšha tse so kang o ngwala letho go tsona gobale buka ena re tlo e bitsa buka ya tlholo go na le dikateng kapa motlho mo dintho tse re tlatla re bua ka tsona
gore go baneng o tshwanetse o be le buka ena. Re tla tshela madiboho ka nkano ra ya boraro e motshomoratuwa re ja lekomo go na le taba re tla e tshotlha golo jwang ka tlabe re itshetlaile tabeng ena ya boitekolo le boitlhatlhobo. Re ya phetela goreng ya bone ke tla go fa monyetla gore o tloetse batho ba bararo letsatsi ka jeno. Gopola se gotlwana sena ga se sa oletsa fela se ya le moyeng o kopele batho, ga se se gotlwana sa oletsa radiong o tsose batho, empa ke nako e botlhokwa ya go gopola gore re a tlhokana, mme legato ke motheo wa ntho tsotlhe. Go lesedi FM re theoa dikalaneng e motshomoratuwa se ya le moyeng re tlo e tshofa kankane ka makgethe ba fitlha mane goreng yane ya botlhano. Ga ke tshotsena ke go wa madume nka dimeditsebe nka dime pelo re tlo tsama mmogo ka jeno kgotso Nathino Mvula ke pula madiboho ke kaletsa ka yona ke ya kokota o tlo mpulele kgotso.

emsoboratuwa metsotso ke le shwele metso mehlano re ya goreng ya boraro go thewa dikalaneng ha bona te sebeletsong ya lesedi la bone beking e fitlile na go re nna le wena re tlotla re itekola hashtag buitekolo hashtag buitlhatlhobo hashtag introspection re tlong ka monyetla nna le wena go sheba maphelo a rona ke ile ka o phepetsa kgwedi e fitileng mme ka kopa gore ha re thakgola kgwedi ena ya bohlano ya selemo ke tlo o kopa gore o tle o ithekele jalo buka le pene tse ntšha cha ya ba ke a hlalosa gore ke tla go lokisa hantle ke o beya hantle gore na hantle re tlo o bua ka eng kapa mohlomong buka ena bohlokwa ba yona ke bofe ge qala leeto le letšha nna le wena ke nako mamelo ya tshebeletso ya lesedi mme ke rata gore nna le wena re tle re dumelelane ka jeno e motsho moratua re be le tumelelano ya gore nna le wena ge qale leqhepe le letšha la bophelo tšhe motho ka mong go tseba wena maikutlong a gago gore o batla eng bophelong toro ya gago ke eng pono ya gago ke eng le gore o batla go fitlhelela eng neng jwang keletso ke le bone thuto ke lesedi fela go itsetleile go motho ka mong o kgetha gore na o batla eng ga o batle eng mabedi a tshebeletso lesedi ga ebe o kgona ona jale motlhomo e ka nna ba o mmileng wa ganna ga o kgone gore jalo o ka tshwara buka ya gago o ka tshwara pene ya gago ka nako tse dingwe motlhomo mosebetsing o e seile empa ga o le molebedi o sebetsa karacheng tsena tsa mafura o sebetsa di-night shift mesebetsi e fapaneng ke ya o eletsa mme ke ya o phepetsa gore o tloa be ke e tlang ka labone goba re tlotla re sebetsena le tabene ya buka la bone le leng kgwedi ena kao fela o tle o e tshware buka ena obane ke buka e botlhokwa gore ke itse re tlo e bitsa buka ya tlholo a book of victory buka ya tlholo e motsho moratiwa mabelo ya tshebeletso ya lesedi ke le ka gore go wena buka ena ke kopa re tle re qale ka yona ka o etsa tjena ke itse o e cover-e hantle o e ngwale hantle o e ngwale bitso la gago jale re tlo qala mona buka ene re tlo e bitsa buka ya tlholo jale o engwele boitselo bitso la gago etse monete na le mabitso ka o fela a feleletseng jale ebe ga re qeta mono e be qepela pele la buka ena ge tlo ngola mantswe ana buka yaka ya tlholo jale ga o re yaka e motsho mogatu o supa wena ore buka yaka ya tlholo ge qala ka o etsa jalo buka yaka ya tlholo ebe he ha o qeta ngwala mantswe yano jele re tloba le hashtag e re tlo e sebedisa mme hashtag e re tlo e sebedisa ke ena e reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola ka nako tsohle ke a pheta ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola ka nako tsohle ke a pheta gape ke a tseba go na le ba ngwelang boutlebele ba tlang ka nako ga e bo o sa tshware buka ya gampa o kgona go ngwela mogaleng nka o eletsa gore o sebeditse mogala wa o mongwe gore o tlongole kapa mogala o na le lona fela o tlongole mme o ngwele mantswe ana ke itse gopola kgetlola ntho ya pele bitso la gago mabitso wa feleletseng bukeng ena qepela pele wa ngola gore ke buka ena ke buka ya tlholo ke buka yaka ya tlholo my book of victory buka yaka ya tlholo ebe ba re sebedisa hashtag ena e reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola ka nako tsohle ke hashtag e re sebedisang e e motsho moratuwa o itse re reke dibuka mamedi wa botsa ka jeno hantle dibuka tsena morero wa tsona ke ofe e re tle ke tolwa ke taba tsaka ka tsela e bobebe haholo buka ena mamedi re tlo ngwala ditlholo tsa rona ntho e nngwe le e nngwe e ntle eo e tsagalang o tlo e ngwala bukeng ena ba bang ke a tseba ba e tsalelwa ke ntho tse ntle malapeng tse ba bang mesebetsing ba bang ba e tsalelwa ke ntho tse ntle dikolong kgwebong tsa bona
ho sa gathalatsee buka ene re tlo ngola ditlholo tsa rona diphihlello tsa rona ho sa gathalatsee bonyane ba tsona boholo ba tsona sohle seo se fihlellang re tlo sengola ka bukeng ena re kgathetse ko ba le dibuka tsa mahlomola ge be le dibuka tsa dillo dibuka tsa ntho tse bohloko wa tseba ha ntse ke le high school kwana e motsho moratua baithuti ba mohlomong ha ebe ka tlelaseng re ne re le mohlomong mashome a mabedi 20 kapa 30 baithuti ba ka bang 25 ba ne ba na le didiari ka nako eno haholo ba bausi mme didiaring tsa rona ne re ngola ntho tse bohloko ha o lahliwe ke motho ha o lahlile o tla ngola ba lahlile o bongole le date ba o lahlileng ka yona ba o lahletseng o ngole mono o lle my tears o qetelo se o fetile sethothokisi o se sethothokisi fetwa poet o se poet mahlomolo o tseba kotsi wa tseba di-break up ha o ba o lahla ha ba o lahla bohloko bano o qetela o fetwa le motivational speaker ha ba se ba o lahlile hantle pele ona ba e robile ba e sile le ditjobo o fetwa moruti o se moruti nna le batho e leng baruti ona bala se ba ruti ya o botsa wa tsamaya o ntse o eletsa mone he ba batla o lahla le tebele ba o lahla o qetela se o fetile motivational speaker o eletsa hohle mo o bitswa le dikolo mona o tlo eletsa o tseba o lahlile Olaza, pele skolo nka na kono ne re ngola ntho tse bohloko tse re tsaletseng di bukeng tsena ga tla ne re ngole haibo ona le di magazine tsena o no tabola di tshwantsho tsena o di petche o tla di petche o latela bohloko ba hao ona o utlile bohloko kana go tseding ntho tse tsa la malape mona ba tswadi ba go utlisa bohloko tseding ne ntho tsa nnete tsa bophelo tse bohloko tsene re di ngola ha ke bua tsena na mamedina le buka ya ngwala ntho tse bohloko fela buke ya haetletse ntho tse bohloko ba bang ebile ya ba nyala ntho eno qeteletse motho a sa ngola a ingolla fela kore ntho ngwe lengwe le a kgale ngwe le wa ngola la tingwe dijo wa ngola ba mosietse papa dijelelelo ga dio ba qetile wa ngola ba tšhentšile TV na ntse a shebeletse Skeem Saam jale ba e tšhentšile go shebeletswe ntho nngwe wa ngola ke ntho bohloko wa e ngola e qeteletse le seo nyala o se o ngola ntho e nngwe le nngwe se e ngolola o ntshetsa bohloko ba gao peneng wa ngola jale ka jeno re a fetola re fetola mawa buka ena ga re tlo e sebedisa o ngola ntho tse bohloko empa re tlo e sebedisa o ngola dintho tse monate tse molemo dipale tse kgothatsang e mong ke motswadi ntho tse ding go ka etsagala di seke tsa etsalela wena di etsagalela batho ba pela gago bana ba gago metswalle ya gago batswadi ba gago basebetsi mmogo re tlo ngola dintho tse ntle gagolo tse re etsalelang maphelong a rona ga e fela di re ama mme di re tlisetsa kgotso gopola ke itse re qala qepele letšha ka jeno nna le wena mme ke kopa re tle re dumelelane nka thaba nka utlwe monate ya golo a nka utlwe mamedi a sebetso le sedia ge motsho moratuwa nna ke e rekile buka ke e rekile pene go latela keletso tsa gago mme ke ile ka go mamela e teng ke ena buka ke se ke na le yone nka thaba gagolo nka nyakalela gagolo nka tlala kgotso ke a peter mamedi a tshebeletso le sedi buka ena e ke kopileng o e reke tlangwela mabitso a gago a feletseng go ya ka mokgwa wa tlhang ka teng bukaneng ya gago ya boitsebiso ntho ya bobedi epela pele ga o bula bukena o tlo ngola buka yaka ya tlholo my book of victory buka yaka ya tlholo ebe re tlotsama ka hashtag ena e reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola ka nako tsohle re tlotsama ka mantswe a jwalo ke itse kgwedi ena bohlano ga ke ne ke e toloka sontaga mane na nemolang la thoriso ke ile ka tlhalose kara kgwedi ena ya bohlano ke kgwedi ya gaphatsego ke kgwedi ya tlalelo ke kgwedi ya overflow ke kgwedi ya abundance botle ntho tse ntle fela re tlo bua ntho tse ntle fela kgweding e jele ke o pepetsa mabira batse ha ke re tlolela ntho tsena tse bohloko wa tseba retsalo ke tse bohloko letsatsi le letsatsi la re theoela tjena e bo ntho tse bohloko tse retsalang tse ding ga di utlwa ka nako tse ding la ntse re gothatsa tjena gona di buhudi
re bua tsena ha re bua tsena o bane maphelo a rona le bothebelele nthongwe lengwe tsa mahamonate ke ntse ke la le dintwa tse ke di lwana.

0: o mametse Mzwakhe Katshela emotshe moratiwa o lesedi FM. Kana letsatsi la gago ga monate meso e tswala meswana re theoa dikalaneng mmogo le Mzwakhe Katshela emotshe moratiwa labone labotlano go tswa gorreng ya bobedi go fitlhela gorreng ya botlhanong soo go lesedi FM.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

0: Mamedi wa tsebeletso la sedi ditaba ke tsena. University ya Freistata UOFS ka bogotswane e umemela go tlaletsa tseng la dipontsho tsa dithuto campuseng ya Qwaqwa bakeng sa barutwana ba nang le thahasello ya go ntshetsa dithuto tsa bona pele. Kopana le rona ka la 16 motsheanong holong ya Nelson R. Mandela. Tloho o tlo fumana tlhakisetso ka makala a dithuto tse fapaneng ka hara mafapha a rona. Mme o fumane tataiso ya ditsebi ka o kenya dikopo tsa makala a thuto universiting ya rona le menyetla ya dithuto tse o ka di etsang ka moso. Etsa bonnete ba hore o betla bokamoso ba gao ka University ya Freistata e leng UOFS. Ha o na le thahasello ya ho tla, etsa tjena, romela email ya hao ho srsevents@uofs.ac.za. Pele ho na le 10 motsheanong, lemong sena sa 2016 ke a pheta. Romela email ya hao bakeng sa hore o tloetse kopo ha o na le thahasello ya hore o ka tla. Mme romela email ho srsevents@ufs.ac.za. Pili hona le 10 kgweding ena ya motsheanong.
1: Tshebeletso e ratwang lesedi FM.
0: Mashuma mabedi betso tsona le motso ka morao ra ya boraro mabedi ya tshebeletso e ratwang mametsena lona ditheo dikalaneng le mzwakhe kachela e motso moratuwa e re ke tle ke atemele pela hao 086 003 084. Re ke re sekaseka tabena ya buka ena o e bona jwang, mme o nagana gore e tla o thusa ka nnete ge tlo qala leeto lena la rona la tlholo. So na le yona buka o e tshwere kapa kona o tla e batla, kapa kona o tla e batla buka ena e re tlo ngwala ntho tse ntle tse monate go yona. Ke nana wa e tlhoka buka ena, wa e tlhoka mamelo ya sebeletso le sedi gore o tlo ngwale ntho tsa gago tse ntle, diphitlhelelo tsa gago, ditlholo tsa gago tsa letsatsi le letsatsi, beke le beke, kgwedi le kgwedi. Mme ke nagana se ntho e tla fela bekeng ena le kgwedi kapa motlhomong kgweding ene motshomogatue le kgweding tse tlang ntse tla tswela pele go latela maikemisetso a motho ka mong gorena o batla go fitlhelela. Mamedi ke thabile ga ke tsebe na le nyaka lo e teng pelong yaka, ke bona ka nnete mamedi ba bangata ba letshebeletso le sedi ba ntswetsa taba tse monate. Kore ke utlwa la mading a ka mona gore ke tlo utlwa taba tse monate tse nthabisang. Le sa dikgotso
2: botinyana we
0: le kae ratolaka
2: botinyana ke rekile pene, ke rekile buka ebile kgwedinya ke a gola botinyana ke tla ngola buka sale ke saya
0: ka nnete mamusia
2: botinyana ke tla ngola buka ka nna.
0: A se gatolaka.
2: Popiana ke o le bo bifana le popiana. Popiana ke tsona le ke tsela popiana ke le tsela
0: ka. Mamela mamusiya le gatolaka. Tlo ka house ka o sebetsana le bana. Ke ya kopa. Ntho engwe le wa tsa mosebetsi o yetsa ke mosebetsi mo golo jwang. Le ha batho ba ka o nyatsa ba ka o bona ile mosebetsi o no o sebetsana le bana. Ibitswa ibintone ibitswa early childhood development. Ho sebetsana.
2: Popiana.
0: Eh.
2: Ke le bo wa. Ke mo na tsentse. Ai he ha la re bua ka tsentse le di ba ka molomo.
0: Gatolaka ya lebuileng ke nna go utlwa mamedi wa tseba e ka modimo a ka nketsa gantle kgweding ena kore ke be le tšhelete e ngata e tlotseng ke tloetsa ka nnete ena ke tlo etsa ke etsa molemong wa gago ka o fela mamedi wa tsebeletso le sedi mamedi ya reng ke na le buka e motsho mogatuwe ke ntse ke ngola ke tlo le etela jenka se fitlhiwa mamedi ka o fela empa ke tloetsa bonnete ba gore ga o tlho ke tlholeile ke be ke etetse bamamedi ba ka bang 20 kgweding e ba tshwereng dibuka ba itseng reng o tse motshomogato ke tlo le etela ke tla ntsha dintlha a gofinyana ke tla sebesebetsana le taba ena le beng ba ka mone ke ntshe dintlha ke tlo le etela mamedi ya reng e motshomogato yona ke rekile buka mme ke ntse ke ngola taba tse ntle tse molemo ke tlo le etela ke a tia ke a tlhapanya ke tlo le etela. Go na le ntho e reng ke le atamela gaufinyana mono ke tlo le bona ke batla go tshwara buka tsena tsa lona ka matsogo ke di bona. Radio e tshwanetse e fetole maphelo a batho, seyalemoya se tshwanela ho fetola maphelo a batho siele moya tshwanela e be ka golo ya bophelo ba hao ba letsatsi le letsatsi le se di fa mke mollelo dumela
3: ka ke mo zwa
0: ke ka mongaka
3: ha monate bua le shop se fa mona lo ripak
0: kwaneso
3: na ke na le tsona mo ntate ke na le tsona ke tlokotsa hao tsa buka le pe
0: ntate
3: bale ke le ke fela hore le belo le thagoe
0: a o ntate e o nhlatswa pelweni re tlo ngola go tlo sane fela go tlatsa tsile na e mosomo ga tuwa ntho engwe le engwe entle e wetse hala mongaka ke kopa o engwe le bukenye e ke ya le bo ha o e mosomo ga tuwa pelwa ka vele e o bona ke tlo dansa ke tlo tlola tlola ka mona vele di hoga tsena dimpe ya golo ke tsa bo chechella kwa na ha di ba tle o hlodiana ba tle ba thwantse ba hlodiana ba tla di hweshe hweshe tamela kamuna e batla hweshe hweshe le sedi radio dumela pepi nake le sedi fa dumela
4: hey motho kapia
0: le kae ga tolaka
4: a ke retile buka ke monate
0: a o engwe songwe tse le bitswa ke
4: ha monate jang motho kapia
0: o songwe tse buka ha o ya tlholwa ke
4: hantle
0: a nana ke le buile ga golo ga tola pe
4: tanki
0: motho emotsomo ga tuwa mona etsa wa kena ka kono sina napo wa me dire emotsomo ra tuwa buka ina emolemo etswe ge diketsa halo tse monate ke tlo ngola tse monate fela ya nthabise emotsomo ga tuwa taba ena ke tlo e batla ke reke ke morutile kate maraba state mo shate kron starter mama di ke tlo fitla ka nnete ke tlo fitla ke bua nnete ke tlo fitla wa tseba o tla bo tshoge wa tsa sponono o no bua ka ba bapala jole nthola ke ena ga e bona etsa hala ke tlo fitla go vetsa nete ke tlo fitla ke itse how to ke hloleile ba mamedi ba ka bang mashume mabedi bona ke tshwanetse ke fitle go bona 20 ka ofela ke tshwanetse ke fitle yo ke tla tsa re kotlo ke tla ngola ke tla mane le maqhepeng ngana ka Facebook ke ngolo re ke fihlile go baneng e motho mo ga tobetsa sana molemong wa mamedi ya sebeletswa le sedi ke utlwisisa botlhokwa ba sia le moya nna bophelong baka gore ke tshwanetse gore motsotso le motsotso ko qetang ka morago go microphone ona e seka ba ka nna gore ke etsang ga ke etseng e be ka o fetola maphelo a batho kapa o fetola bophelo ba motho gobana gona ntho otweng ke maphelo ka Sesotho maphelo ga se lentswe le teng ke fetole bophelo ba motho rale ya nthabisa tabena sponono e ntlhatswa pelo ena e le pelo ya ka e ba tshweu ke rata taba tse monate ka pelo ya ka yotlhe kore ke a di bona kuka tsena ke di bona ka mefutafuta le mebala ke a e bo ke a di bona ke sentse ke bona le di-garten tsa teng
5: kgotso e motshomoratuo ke mametse ka ntho tsa botlhokwa tsa gore tla leseding ka tsona e motshomoratuo ke kopa o nthuse ke nane award ya 2017 ke kopa thuso ha e sale Usman Tshewu wa bua ka yona ga ke so utlwe o qeteletseng tse jwang ke dutse ke bolawa ke tlala o ko nthuse ngwana mme nthuse ke tlhotse ke o mametse ka tsatsi le letsatsi
0: mongaka ka hata ba tsena tsang award nna ka nnete ga ke ditsebe ngwaneso le gore jwale ga ke fitla o gaitsedi ya ka Usman Tshewu ke tla di bia ka tsela e jwang e tla batla empa mathata fela ke nkile no morotsa o mongaka ke nkile no morotsa o mona hore ke tle ke batlisise ku tlo go ke a wa defeng ho etsahala eng e botse ba ntlo tse dingwe se ka di kena o sa ditsebe jole ke tlame ke batlisise mona ke tlo utlo rena ho etsahala nga gao yena rena o tlo tsebo thaba o tlo tsebo o natefela o bunyakalle ke tla ke a o tshepisa mongaka ke tla batlisisa ka tabena e ke tla batlisisa ka tabena go tlisise ho etsahala
6: ya mdo ke kachela ore e motho moratu a e ke tabentle o fetho yo ya buka e o fetho ntse ke tana tsa lo e ka le nna no wa ke chaisa no mo re khone ke am se vitsimbo wa ka go re khodesa ke tabentle o fetho ya buka e bo go wa ka thank you
0: khodesa he ba thong rimetswe ka tsela e kgethile lefatshe mona ge hloka ge ke gebele metsotso di horatsa thabo tsa nyakallo ke tla kopa mehleka nnete ebe re hateletswe ke dintho tsena tsenga tatse upisang mohloko ebe be hlae na ga ke na matlung ha re tswa re chaise o tsebe mesebetsi mona batho ba imelwa ba bala mathata ke dikolong ke kai ke mathata re tla kopa go mehlae o tlo utlwa ntho tse monate bona se phio le mogego keng radio ke ya setšhaba dumela gotso Lesedi Lesedi dumela
7: hantle le kae kwate
0: ha monate ga itse diaka
7: ha monate ke ya gutwa o bua bophelo wa tsela nna to be honest a ke se reke buka ne
0: ei
7: le pele mara he ke na le tsona ka thoko mara yena yo buang ka yona yona ke talo e reka ya utlwa go to etela ba mamedi ba ka ba mashino a madi a ke
0: ei
7: o khatlo wa pele o kana wa nseta go ete mara o latela
0: ei
7: ke tla go mo ga se no go mo ri go tentse la tla ke na na ke tla be se ntse ke yo
0: a ngwaneso ke tshepa le nna go tlo ba jwalo
7: vanela o a ke tsela ba go kutlo kwe
0: ke utlo ha
7: ke mo ga se lo ngwa pele
0: ei
7: ha o tswa a o etela ba tlo la ba na le dibuk o ka nna wa nseita mara he round number 2 I'm sure
0: Kutlwa
7: ke ke le
0: Kutlwa hantle ndenzi kutlwa hantle
7: o tswa mo he ke thabetse mmino wa ha o thabetse dikeletso ke thabetse a le se papa wa se
0: ao ngwane so ke le bo
7: ngata wa ngata wa se
0: ya le bo
7: mmino wa o ka ngata o le fele ke ma ke ga kutlwa ke ne na leng we sa o o be easy o ngata
0: ao hle o tsa ntwa di be bo bebe
7: ka ka ntheng o tlinyeng ene ba ne o go na pele ya ka o tsa go be easy go kora ile ba ne mojolo mo ratalwa go robana tsona pele tsi
0: wane so
7: ile ba ne motho mo wa tla go botsa go o so mo bile ono ka pele tsi o le betse go botelo wa robwa ba go totane le mo fa
0: a ene ene wi ma thank you nana
7: thank you pa
0: ke tlhole etela mabelo a sebeletso le sedi mme o ska phe ha ke tla ke boetsa go gatla o ska mphela o ska mphela di salati di sopo a o ska mphela ke tlotla bolo ka le show tlo tla ka le show ke tla o tsebisa ke hey se ke le teng ba tla o bona go ska phe a o ska phe tla ntieisa le sedi khotso
8: e ya tsho mbake
0: le kae khubo
8: tseni ga mzwaki
0: amunade
8: na klaba na le ona buka klangola makhepa mabedi fela ha no ho kena muruti pheku
0: a hona jwale hona re kala buka ntsha kgoding yena a re batletsa gala re kala entsha
8: o o ta kimzwaki
0: ba tla entsha le tebele o tshwa ga pene ntsha re kala tsentsha le di da
8: Alright, thank you Mzwaki.
0: O ratwa ke nna khubo wa utlwa?
8: Eh, a setlolo sa mantswepa. Lena ke o rata.
0: Ewa mo gata mantswepa, o mo gata ka pelo.
8: A ke re lo o khama di ditai.
0: Ay ay, butla.
8: Butle.
0: Ay, butla. Taba tsa dikonyana.
8: Thank you,
0: Kubo.
8: I was
9: talking
0: to the man about the bush. Listen, yeah,
9: like what? That's the pillar. That's the pillar. My tapir.
0: Ndade.
9: Ke ne ke re ke jwetse ba mamedi re wena o hla jwa le ka le shodu ba botse nna.
0: Ndade.
9: O hla jwa le ka le shodu gate o so botsa fela mamang o ka.
0: Eh ke sa tsebisa motho ke re se ke le ka ntle.
9: O sa tsebisa motho ntate. Ba botse nna. Dadi kwe.
0: Ndade le seri. Khotso. E motho mo ga dua ha re tle ka mona, ha re tle ka mona. Eh ke batla ho nwa metsi vele metsi yana ke ya nwa ka tsela e kgethileng hona le ntho mona pfing ke ibeshu batla ho hula ibeshu mona le sedi FM dumela ke etsa jwang ha ka etla llatula tshe le tebele
10: malang ya motho mo ratuwa eh motho mo ratuwa wa tsoba taba ena na ya buka se ga se le ka nnete tsatsing le no botala ho bua ka buka ena ke ne ke phaphame ke a rata mamela lena no lena ka mehla
0: eh
10: impane neng ke motho a rata mboroko ke a lewela eh tsatsing lena hape o bua ka taba a buka
0: eh
10: ke phaphame hape beke nyo tsala ng bua ka buka ke ne ke phaphame le ka jeno ha o bua ka buka ke phaphame buka ka ke rekile ke le ka e khavara hantle ka engwala le bitso la ka e ka ka reka le pene ke di beile se ke rapela gore ntate modimo a ka nthusa hore ha re tlo sebetsana le buka enana nka dula ke phaphame pele ke bona gore taba ena e tlo nguta hore ke tlameha gore ha o tlo kena tsa sedile leng ke sete alarm hore ke se ke be ka fetwa ke ditaba tsa buka ena ke a leboa e motshomo ga tuwa
11: e motshomo ga tuwa dumela ke Elizabeth Shabalala Heidelberg le nna ke tlo e reka buka eno ntate ke tlo e reka ha mmoho le pene ke tlo dingwala mabitso a ka kaofela ke tla o jwetsa ntate hore se ke qadile ka ngwana eng empa ke tlo e ngola sentle fela ke Elizabeth Shabalala ka mona ka Heidelberg bye bye
0: o bura tsebere tsola tsedi ba shume di metso tsola metso tse emene re ya go reng ya bone hopola bukena ke tse ke buke ya tlhogolo etsa bone te ba roba le yona beking e tlang ke ge qadile ga qapela pele ka jeno beke e tlang re tsola pele ge tsola pele ka ka taba tsena tsa bukena bo hlokwa golo ke itse go wena go bo hlokwa robe le yona ge tlongola ntho tse ntle fela tse monate di tlholo tsa gona tse ge balletsona bo pelong gore ke mosebetsing wa gao ke lapella ha o di kamano ntsa marato gwebong di thutong ntho ntse fapafapaneng gore ke di ntho tse tsahallang batho bo phelang le bona ba o atametseng bana ba hao bana beno basebetsi mmogo le wena di ntho tse ntle ka ofela tse o naganang gore di bopa bophelo ba hao ge tlo dingwala bukeng ena he bathong ka nnete mamedi ya tshebeletso ya lesedi ge phela nakong tse boima mo re potapotueng ke mahlomola ditsietsi ditlokotsi ntho tse fapaneng jalo go bohloka re ke renke gefu re ke renke gefu go qoqa ka ntho tse bohloko go tletleba ka dintho tse bohloko ge ke re bue ka ntho tse ntle tse re tsalang ge ke nke ditshwaelo tse mmalwa fela ka pele ka potlako fela ge tlhegenwe metsi ke nke ibeshu pinena e monate ya ibeshu e binwang ke Palesa re nta no go tsa letebele mmino batho bonte batle difela ke la bone beking ke motho le mabaka ge ke tleketse jena
11: e motshomo ga tuwa le nna ke batla o ere ka buka e ke ngole ke batla o ere ka le nna ke ngole buka mogatuwa
12: la kachera dumela molwana rapila wena hey Ke tla se mpenya lefatshe ona molwane. Marita ba tsona ja du ka tse molemo, yo tsa buke molemo. Ah, le nna ke teng ke ngodisa o yona buka yeno. Ke bona e tla fetula bophelo ba ka haholo. Hela, ka tsela e. Ska le bala ka mona ka Mpumalanga ka mona ka Delmas. Ke ntate ya motho, fita bo ntate ba ba. Danko, ah. O lenyelo ile le sedi FM ntate, o lenyelo.
13: Dumela e motho morati wa ne ke kopa go botsa hle ke sebetse training se
14: kwete bua le mo happy ka pirito na Helbron ke ntse ke lo reka hona ha ke tshaya fela sentse ke tshaya ke na ke chase ke na le yona ntate wa ka ke thabile a hole ke thabetse a hole ke la no le le ke thabetse a hole ntate wa ka ke le bua
15: mela debele so the long come on us over the bone from the community cooler 89.9 I can eat now go to see where can buy your rack I wish I said like your rack and I don't know what for go pull him back thank you good
0: and also mamari usebentle mashobedi betsotsa le motso re ya gore nya bone o shebe buka entle e khatsimang e le wena ha we shiba mona o sontso o bona taba tsentle tse monate ke batla go bona o hlotse ke batla go bona lo sehlohlolo mmane la o le ka ga tega ka nthogonthogo ya hao o nno ha o emisa mona o nka gefu nno ngole ka nthogonthogong ka mono ngole ne gova ngole ka mono ka nthogonthogong taba tse ntle tse monate bana ba sebeditse hantle go nthotse ntle fela ga tloding ola ka mo go fata wa lelo ha o lelo fela wa ratwa o le ke khanna ka tshofa ke tsa je ei bona ke di jwetse mona di sia le moya ke di jwetse mona ke ja o sole la ke tsa je ya nwathela a pala isa ibeshu a ke khutla ka nkane ko fe hip hop pantsule a re tswaka tswaka bona pinyana ba shwe re ke thole

0: kwetse sebudi saka ke kopa o tsosa ma
1: e motsho moratuwa nna sentse ke bona ntho tse ntle gotlhe ke nna sefoka se thole ka senekane
2: dumela mazo ake ke utlwisisa bohlokwa ba bukena haholo wa tseba bukena ke lo e reka ke ntse ke na le dibuka ka tlong ka mona empa ke lo reka ena ya kgwedina ya May ke lo ngola tse ntle tse thabisang pelo ena ya ka ha ke sa tla ngola dintho statuseng bone jale status se a feta ke lo ngola bukeng molebohe ntumeng ka tumo le Paris
3: dumela sponono ke se ke na le yona buka eno se fela gore ke qale go ngola le nna ke a lebo sponono ke dinate tshwatsane ke thabile ke tse ntle ke na le tsona ka jeso ya phelang ke a lebo sponono
4: tate katsela dumela ape mokatu tate buka e teng ene e teng e kgaba kue modimo o itse hantle a ka thabela go bona letsatsi leo le nna ke kopa go ba teng top 20 mo ya masimo a makaga molotsi
5: e motsho moratuwa phela ke phetse ngwana mme ke re le nna buka ena ntate ke tlo e reka buka ena ebile gape ke tlo e ngola tsentle fela ngwana mme bane bohlokwa haholo buka ena bohlokwa buka e ngwana mme bua le gauta wa lekgosi ka ramolotsi sejo sekolong tango
6: fela lenyero ye yeibo yei a nketsetsa moferefere kannete nketsetsa moferefere ka tlasampa lefatshe ka mona yo hai hai autangeke a tseba keng a ke mohao tsiwana le lesedi FM kannete re tanko ka wena buti tanko ke a motle futa bontate ba ba
0: sebudi se moye o dumela o dumediswa ke tebompopo ka mona ka Sasolburg tsekotsile ka tsebe ke le tshebetsong ka 88.4 ke lakatsa go tsosa basebetsi mmogo le nna ke
7: a sealemoya ntlhabolole o mphedise o mphe bophelo go lesedi FM mabedi a tshebeletso e ratwang taba tsa gona etlhile ke taba tse monate ya golo ka nako ena lesometso bo rarametsotso o re a rebile go reng ya bone ntate mpiti a re buka e teng e motshomoga tua tlhabolola tšhaba sena re tle re ye pele e motshomoga tua buka eno ke tlo e reka ka nnete ntate ke nna monghadi tiisetso tekete ke a leboa mongaka e o tlo e reke e motshomoratua wa rona wa lesedi FM ke molelwa ke na le yona buka le pene ke ngwala tsotlhe tse ntle tse monate bophelong baka ke nna mele ya kodisang Randfontein Mohlakeng ke sa lebale le go leboa bophelo ka metlha mme Jeanette ke utlwile taba tsa gao mme ke utlwile taba tsa gao mme Jeanette ka nnete ke a tia ke a tlhapa ke etsa tshepiso mme ke tlo e phetisa mamedi e mo le monyana le buka ena ya ngotseng ditaba ke tlo le etela ke itse ba mashome a mabedi ke tlabe ke etse lenane ke tlatla ka lona nane le mona ke tlo lebala ke re ke ile ka ya mona ga ke fitlha go sena buka ke a feta o sa ngwana ditaba a ke ka mmila le pantsola ke a itshetlhea ke a iphaphitha ka mmila tlelo o tla mfumana gole kwana ke se ke ile ke se ke se mona e motshomoga tua nna ke le o reka buka mme malebitsa weston area semonye reka buka mme reka buka le tebele reka buka ngwaneso reka buka o tlo ngwana ditaba tse bohlokwa tsa bophelo ba go tlhogo ke ntle e reng le wena ga o e bona mane e o hohele e o bone gantle o raya mona bophelo ba ka boa fetuwa motho yo mo le mongwe wa iketsetsa bophelo ba bo batlang lefatsheng mo mamedi ga o tlo kopa o lela o fitlhela ga o tlo kopa o dula o utlwe bohloko ga o tlo kopa o dula o bua ka ntho tse botlhoko tse mpe tse o etsagalang o hang jale se kare ga o dula o bua ka tsona ntho tse mpe tsena di entse di etsagala mme mme mona o buile taba botlhoko agolo ke mme Jeanette kapa ke mme a re ga ke sa tla ngwala di-statuseng mona jale ke tlo ngwala bukeng ka nako tse dinga se ore re a tshaba go ngwala di-statuseng mona ga re etsalelwa ke ntho tse ntle mme ka nako tse dingwe ga re ngwala di-statuseng ka ntho tse ntle tse re etsalelang ga re bakise batho be re thabile bele thabo yone e le gapatseya jele bothata ko wena motho a utlwang botlhoko ha o bona nthwe motho ngwe tse nthwe ntle statuseng wena o bona ana re motho eno wa o bakisa ka po mohlomong o le ka o gonana a ka po o le ka o iphamisa e botata bopelong ya hao bana ga tlo laela batho le fatse mona gona ba bontse thabo ya bona jwang ha bontse thabo ka status ye bona ba tlo ba nga o ngola status o etseletse ke nthwe ntle o mene ya mono o tlwa sa o gomela moletsa wa tseba nthwe ya gore re hlaise ntho tse re tselang batho ka ntle ka mona ba pelo dimpe ha ha batho ba pelo dimpe ko wena motho a pelo mpe wena a tshwantse lo ko wena motho a pelo mpe batho ba sa gona ona jwa le thaba ha ba se gona o iposter o bana ha ba poster batho ba se bana hana re ba iphamisa ba etsa eng jwa le buka ke di tlholo tsa ha o tsohle o dingwe le buke o dingwe ho e hona le ntho tse dingwe tse ba tseneng tse o loreng kana go tseding ga dingetse halla batho ba sa tsebe ka tsona ke utlwe nyakallo e pelong ya ka mona e gapatse utlo ra a tsena tsona ke di bipa ke di fuama wa tsa bomme bana ba gala bana ba ritela gotong gorwele ba ritela hopose bana ba ke mmela ka pa ke ke mmela ka poki bo fumana ba ikupetsa ga dika ka ntho ga dikobo o lo tsebe go ba etsa go bona ntwena ba le ebe ema matla e tae ba le ebe bodila pele motho a ina mo nebe bo hali ba ibipetsa o vetsa high skata o ipetsa mono ha itswa mono ntweno ke se ka khabola a ke tsika pontse ke bua tsone o tla nthusa e motho ba tlo buka ena go nna e tlo tshwana le leeto la mo kreste o ba bophelo baka bo fetuhile ha jwale mampi molatudi ke a kokobela ngwaneso e motho ba tlo ke lo re ka buka ke sentse ke bona dintho tsentle tseno ke ipuseletso moneri botshabelo tanki ka mono ka bo town wena ga itse di aka mo le bentumeng a reng ha sa tla ngola status thank you so much le beng tsa lebo ke radio e sebetsa jeng se buru tloka mmamedi mmamedi o tloka se buhudi ke a leboa lebo mo lebo hetumeng ska hlola ngola status ba di lakatse di taba tsa ba ska di fumana ska hlola o di ngola ba di lakatse o ga o letse ba bona ntso sula fela wa mosewu ba bona ntso sula ba bona ntso nona ba ipotsa gona ho etsala dumela motshomo ga tuwa taba ya status batho bona le bothata nna ke ngwala se batlwang ke nna a re wena ntate o bua ditaba tse maatla ka nako tse dinga ko batimele batho ditaba ka nako ngwe motho a o kobise o ingwalela fela ka baka lone motho o ntsena la nonyana ka pelong kamo o ntsena le pelo e mpe le mona o sa nka nthwena ka difuba ka dipeta ka nako tse ding batho ga ba ngwe le o kobisa fela wena motho o na le bothata o se nka kare motho ono wa kobisa o etsang jale re gaola ntho tseno ka o fela ona jwale buka ena ke re ngwe re ke le pene re tlo ngwala ntho tsa bohlokwa re tlo ngwala dintho tse molemo ke kopa mabedi hlo ska ba le ka ngwala ntho tse bohloko bukeng yo buka ena re tlo e sebedisa ngwala ntho tse molemo tse ntle fela re kwala e motsumo ga tume tsungene supileng ra debile ho reng ya bone re kwetse re boela khutlela tabentsana tsa buka baking e tlanga la bone ke tse godi ena ka o fela ha yona ka la bone le leng re tla be re ntse re bua taba tsa buka ena le beke tlang ka labone ke tla be go tshwaretse mogahlolo o mong hape wa tabatsena tsa buka go tshwaretse mogahlolo mong hape wa tabatsa buka go sane la bohlano hona mona ditho wa dikalaneng hona le taba engwe re tlotla re sebetsana lona kgwedi ena ka ofela ga se taba ya buka ke taba e nngwe hape empa e molemo bakeng sa o seke wa feta o sane empa ka jeno ne go tshwaretse gakana o tsena tsa taba ena ya buka ya tlholo jalo o ka e kwala he o tla e bula fela ga o na le ditaba tse ntle tse o batlang go dingola go yona ho mo tshaya ma metseng hona jwale ya ringe ke metse spono na le mathata a mangata ngwaneso ke kopa ha nngwe fela ha ke re leke taba ena a ko le ba le ka ntho tse dintse go kusa mohloko ha re ke re shebe ntho tse ntle ha re shebe ntho tse ntle tse etsa la mophelong ba hao ho ba tsona di teng ha ke no etsa mehlala e mengata ho bane jwale mamelo tla ba sanka ntho na engwana a kopitsa jwale ha ke se ke tshwaya mane ke tshwere pene ke tla be ke bona hore a jwale re se re ngotse ntho e le nngwe e tshwana ntho ya pele ha ke tsoa o senge tla tshebetsong kwano ke itukisa ntho ya pele ntho ya pele e ke e lebohang ke leboha mpho ya bophelo ha ke tsebe mabedi hore na wena bonngweng ba hao o sebedisa matla afeng o phela kapa o sebedisa tumelo efeng ha ke tsebe mme ha ke nyefole tumelo efe kapa efe ke hlompha tumelo ya motho e mong le e mong gobane ke kgetho ya hae fela nna ha ke tsoa o senge ke re ntate modimo ke ya leboa ka mpho ya bophelo le wena o ka etsa jwa le ho leboa mpho ya bophelo ho bana ho tsoa ho dumela nna ke dumela ho tsoa ile mohau ke ka ona le mosebetsi ona wa ho ba ka moga microphone ona ke sa o nkeng hanyane ho ba ke a tsiba hore hore ke be mona ke mohau hona le batho ba mba bane ba ka ba mona ba etsa mosebetsi o bitiro fete ona go etsang nnete ke ona le motho ona le talent e fetang ena yaka

0: Erratoire. Les CDFS M. Ba bua tsebele tswala se di taba ke tsena. University ya Freistata e leng U of S. E o memela go tla letsatsing la dipontsho tsa dithuto campuseng ya Qwaqwa bakeng sa barutwana ba nang le thasello ya go ntshetsa dithuto tsa bona pele. Kopana le rona ka 16 Motsheanong holong ya Nelson R. Mandela. Tlogo tlo fumana tlhakisetso ka makala a dithuto tse fapaneng ka hara mafapha a rona. Mme o fumane tataiso ya ditsebi ka go kenya dikopo tsa makala a thuto yunibesithing ya rona le menyetla ya dithuto tseo o ka di etsang ka moso. Etsa bonnete ba gore o betla bokamoso ba gago ka University ya Freistata e leng U of S. Ga o na le thasello ya go tla, etsa tjena, romela email ya gago srsevents@ufs.ac.za. Pele go rala shume le motso Motsheanong 2026 ke ya Peter. Ha o na le thasello ya gotla etsa tjena romela email ya hao srsevents@ufs.ac.za. Pele go rala shume le motso Motsheanong le monsena sa dikiditse pedi mashume a mabedi a nang le metso e tsheletseng.
1: O mametse mzwake ka tshela. Emu tse moratiwa.
2: Emotsomotso a bua mona ke makatlewo MMDA Shivilia Saberi Maplasing e rata o tsosa bana ba tsho wake wake ke bo ausuaka ke mama sela tshotetsi ka qala botsha ke ka mane ka fatseng la Pirutuna e Lebrone ke re Ausman tswa ke tsoa ngwana mme ke qetele ke khutle ka mana ke tle ka Villiers ke tso se nniko ngwana nyana o fela ke re tsoa mbo ausi busubo sile ke le bo wa mo
3: khotso e motho mo ratua ke tsosa maithi mantso se thole ke tsose le maithi magauta mayepo bona ba ka Pirutuna ke qetele ka botoka ke tebo shoes motsamai yena o protea clan extension 11 so wethu ka ofela bona ba tswa ke go shita gosh motsamai ka Pirutuna Heilbron danko
4: le ka mo smudisa ka ha ke mdi ene ka mo kapetsa na ga itse ka mona me le kopa o tso sa balatelang sibusiso tswa ntate tswa ka mo ka go meng ka mo tswa ntate e ke khutla hape ke tsosele e riba tate ri fin tata ri ke tate ke police mo le police station mo le ke tsuba tate khutla hape ke tsosele tsolane monyane ke re tsolane tswa itshaile jwale thank you ke mdile ka mo kapitsana
5: e mo se moratiwa sponono ke rata o tsosa mafetane kwa lepe ka emelo le mokiti kwa lepe ka emelo ketele ka o tsa nda twa ka enta o tile kwa le ka cross start wa tsa me ke tswa le pe ile ga mona di ntongo ntolo ga mona ka Sasselberg la pe ni kwa start ga di go tshe
6: yo ila yo mo tso motho ba tswe batho ha nje ke tso senda de anes masumba ka cosmos ka mono ke tso se me ma maloka se ka thabantsho me ma mutina ka mono ka me a thone a tsuwe ke ketele ka me mafunda mutaung ka mona ka thoko sa batso sa ke datile be se ka phamogisi ke a leboka
7: eh mafifi hotso mafifi le se di go a tshabalana ba e 12 fo bona ga ra batswa ba tlo ba go ene bono indogodogo monna pika le ba khani botle ba di dogodogo ba go tlhopo bono ke re ba na ya di ha di ha di ha di ne la palagala a chavala la ker dango
0: o bere tsebere tsola seri shumele metsumene metsotso ka morao ra ya bone ge thewa dikela ning ha bona tila bone beke ke itse ke letsatsi le ha ona tle qala ha monate ka thabo le nyaka lo hopola nna le wena re na le tumello ya hore re lo ya letsatsi le letsatsi ka o bua mantswe a monate di nthotse ge batlang ho di bona letsatsi le letsatsi le tsadi ya fam dubela khotso
8: good morning ponki
0: le kae popinyana hle
8: ke tene ka sponono
0: a o gatolaga ke tletse khotso
8: le nyakallo
0: eke
8: Ako rekete se batho bana ba latelang letsatsi ke nganywe matlotliso mogopo ka mona ka tumo le parese ke re a tswere mosebetsi. Motswala wa ka puleng temeng ka ona ka mona ka tumo le parese ke re ha ba tswe ba itukisere mosebetsi ke qetelle ka mema Morena Malokase ka mona ka zone 5 Thabantsho ke moleboeng temeng ka tumo le parese a re ntsatsi le monate wena motswake bye.
0: A lesedi FM Dumela kgotso.
9: Zake.
0: Le kae?
9: Kotela ka mona.
0: Phila phila motapile.
9: Ya bua le mofuteng ka ditsatsi tsa bashantse wake ke tsosela gapela ka ke mmogo madiege ngwana ka ke mmogo madiege o mane bolomfantsene sekolong lasbone ke ramolefi madiege o mona kerelang ka sekolong mašhaeng zake ke retankiweaitsatsi le monate
0: lwena fela jwale ngwane esole sedi dumele kgotso
10: ntate wa kahle ke kopa o bua le waka le kolotung na le mathata ntate wa kahle
0: mongaka ke tlokopa o tle o ntshware kepelela ka la Facebook ngwaneso ke mogong ga o thuseng ka ding ha jwale ha ke tlo gona ngwaneso ya lekunutu le wena ke re
10: anna ga deu ha ke nale ha ke tsibene ka tlo gona ba ndi nane mathata nda do ka khedi go
0: pa e ke a utlwa mongaka ke ke miseletse o thusa ke go palona o tlobele mamelo o re o tlo dumela le nna ka tsela ena e ke go pangwe sebetsele nna ka yona mongaka
10: ya le wanda do ka khane so go fa
0: ke le wile le seri khotso
11: Yela mafifi o thetse.
0: Ha mona tle ka mhlompei.
11: Ah ke monna ke monna gore ke batho se ba patsi me ke tsosa ngone ma paballo ka botshabelo section C2 ke tsose mo dei nkanyano ka mane ka Kimbali ke qetelle jwale ka o tsosa mato se hlo o ka mona ka sithu bona batho sa ke fusi ma pakisa wa le bakade ya tanki mafifi.
0: Ntate ke le buile khotso e tlebelwe wena le se di dumela. Ntate le gae.
12: O pitse wala mme.
0: Amona ade mohala wa ha utlwa le hantle.
12: Kere karabelo ra bohlale ka mane ka kwakwa. Ya hoda ka jino. Ke kutse ke re ma rutu wa tsela la ha wasele ka ho khokombe fle. Ke ka tsela ka ntle di se ka bona ka pamphi. Mona nyane se tokole. Bone tsanda.
0: Ale sari dumela.
13: Mo somara tsa.
0: Le kae mo hlombei?
13: Ke pito pipi.
0: Phila mongaka, phila mongaka.
13: Ha ba tswe batho.
0: Ndadi
13: ke go potso sa my one and only ratola pelo ya ka yena ke sipati telane ke to senta te chaka mazeboko ke qetela ka motsebeti mmoho le nna yena ke jobo le gotla o ka kona ka Meaton bana ga ofela batso sa ke votseng fena mo re seng khotso Denisville tanko e motho moratuwa
0: ke le buile e motho moratuwa ke go pa go tsosa gauta mavoso a buti tshehla moshodi mezondiwe le ba ipohle ba Brandfort ba tswa ke ndezeni ka maneka Brandfort majumasebu e motho moratuwa dumela hle gabane eso Paul Makau Durban Reservoir Hills nna ke re bohle ba ha Makau le ba ha Manela le ba Ntsane ke sa le ba le bana ba ka bona ke le hlonono Makau le Thato Makau Durban Reservoir Hills le malome class Makau Slovo Qwaqwa go tsoma fifi ke tsosa Neo Mosedi le Phuka Mosedi Bamani ha mantsebo ba tsoswa ke nkoho ke nkgono wa bona mantshwagele hle nkgono wa bona Matefo Mosedi Florida Park ke a lebo Matefo hle go tsoma fifi dumela ngwane eso ke kopa o etsetsa bana tlang letsatsi alili a ke bone hantle mona mogashane le Thato Fokase ba hlohlolwane ke qetelle ka tshidiso Fokase o welcome ba kopela ke le hlonono Fokase ka mana ka hlohlolwane ke a lebo ngwane eso tsatsi le ganyang le tletseng gotso le thabo gotso ntate e motho mo gatuwa ke tsosa motho a le momfela yena ke Sien Malchas o ya hola ka jeno ke re happy birthday ho yena o kopelwa ke tshidiso monyatsi Milone Virginia a re ke a leboa kwete ke lebuile ngwane sohle o tlobeletsa tsi le monate madume sponono ke kopa o tsosa mme wa ka noma yeza ntshetshi ntshetshi kgaitsedi ya ka khoni ntshetshi le malome mthunzi ngalo bale ka maneka monyaka investors brown ba tsuhe ba phatsime a upa ntshetshi ka thaba zimbili mpopo la penki monyaka investors brown ke lebuile go ngwane yeso o tlobeletsa tsi le monate le tletseng thabo le tletseng nyaka lwedi bakentseng a tla dipulantse ditheoa ba me di hlotlo ipoloke hle ke ya kopa ipoloke ka mogho ka gona ka dinge motsoma ga tuya dumela ke tsosa mme molebehentu meng mme mantibuheng nkoja ka Richmond dia o mrebane ba tsoswa ke aleta mosolo di Peter Marisbeck khotswe motsoma ratua ke tsosa moratu a ke tseka poki moratua ka pa o no re ngwane ke tsosa ona ge motho mogatuwa ke tsosa ausi leches le mme morakane moloyi le mautse o kopelwang ke ausi mabale mokwena phepi ngone so hle ha ke bone jwa le o ngotse jwa mona sponono ke tsosa mabinda le epo ka corona status ku imadumane matatiele le mmakabelo ka velkomo ntata tsepang le mamello ha se thunya qwaqwa sponono tumela ntumelle o seng hona ke tle ke tsose mme wa morena malokase ntate le besi ke qetelle ka mme mmamahlatsi ba tsoswa ke mme mmalebitsa kgotso mafifi ntate malefane malefetsane sello le kgaitsedi yaka molebogeng tumeng le ntate nkoja ke monghaditise totekete mayaton ke Kalafontein ke le kwakwete basomedi betsotsana le motso go le sedi FM. I feel Perry, you make me feel brand new. Jonathan Butler, many faces. Yahoo!

utlwa mona cheme mona ha bina mona love calls calling out ndati magalanyane mo I love you. O ke montswana wa sotha na. Eh wa sotha. Go tle go roriswe le gatolina. Le ileng la re kopanya ka jeno la re go kahanya mmoka maqhubu a gaso. Go re ke tlotla ke balona sia le moyeng hape ka jeno. O fikela rtian hape na go nyetlang e bala mo mabedi mo nate mananeng o hla tsebeletso la sedi tla latela ka mora ho mona. Ke o rata ka pelu ya ka yo hle. Ore nya bohlano mantsi wa mofokeng le mo yifo bateng makumani a mona le mani ho pula o qala letsatsi ke mantsi a reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola kana go tso hle ke u sia matleng ke tsepa hore na kwe tlang ha re tiana nna le wena o tla be o ntse o dutsi matleng ona ao la bone le hlonolo fetseng ipoloke hle mogannitse le mono ke a kopa ipoloke le wena la peng mabakeng ohle ha o tla phetha ka jeno ipoloke mme o boso selega nako tsohle o tsiba go bane o hlotse God given butelezi hlala kuye ha mfeta ka morago moo o tlo oeme hanyane fela o tlo iketle ha monate o tlo o fumane mantsi ya kgothatso go qalla letsatsi ya kgaola ya.

Re ntse re lelekella beke ke ntse ke na le mamedi. Tshebeletsong ona hohle mo mametseng o lona teng. E ntse le nna hape go satsana ba tau moruti mamudupi Eunice Ledimo. Mo kerekeng ya St. Eunice Apostolic Church. Mo sidibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom. A re rapele mo mamedi.

0: bo kopa go bane wa di utlwa ka dina go tsohle tlhono lo fatsa le letsatsi lena le bo hle mabitso tsa maradu tate modale moya o hallang Jesu ke modena amen a di fumane le ngolo la rona bukenya nyumere gaolo ke a le shumele metso tsheletseng re tlo nka temana tse latelana nya mashuma mabidi a metso mehlano le temana e latelang ha di fumane ile ka thuswa modimo di bale ya ka mogwaletsela ya ba moshe wa yema aya ho bo dothane le abigame me boholo ba Israele ba mosala morao a bua le phutheo a le tlogangpela ditente tsa banna bao ba babe mme le sekele ama letho la bona e se re latimetswa ka baka la dibetsotlhe tsa bona a morena a e tlhonofatse dipelono moyeng go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen mo mmamedi wa ka ya rategang dikopana le moshe a na le arone jehofa a bua le bona jehofa a ba eleliswa boikgantsho ba kore le daniele abimabe o re go moshe le arone tsamayang le yeo setšhaba ga le fitlha go bona le ba bolelele gore ba eme ba tloge ditenteng tsa dothane le abimage ba tloge ba suthe gobaneng nna jehofa tle ke seke ka ba timetsa ka lebaka la dibe tsa bone e mo mamedi wa ka ya rategang go seng gona ga letsatsi lena go bua ka ditente tse gobaneng ba di dula bo dothane le bokode ka sheko lena a ko shabe bophelong bophelong ba gago ga bo e pele ka lebaka la ditente tseo di dulang tsa batho ba babe go na le ditente mo mmamedi tseo batho ba di dulang tsa ditshabo le diketseletso ka mabitso a batho go na le ditente mo mmamedi tseo batho ba dulang gara tsona ba nang le lefufa go na le ditente mo mmamedi tseo batho ba di dulang ba dula megatlo megatlo ya basomi ba rera ka batho ba bankga ga ditente tsena go rerwa dipolayo tsa bana ba batho ke ka goo jehofa a jotsang moshe ga mmogo le arone a re tlogang ditenteng tsa dothane ga mmogo le abigame ga mmogo le kore e mo mamedi shaba tente ene o dutseng go yona yo o senyeditse bophelo ba utlwisitse le seriting sa gago gobane mo ba dutseng teng ke ditshabo le diketseletso le go rega maphelo a bana ba batho e mo mamedi e ka re o ka tlhokomela tente o leng go yona wa tloga tenteng jena ya baetsa dibe wa kgetha tente e lokileng go na le ditente tseo re ka phelang ka go tsona tse ding tente ke dikereke tse ding ditente ke bophelong ke ka gao da fita a na bua mantswaneng o tlampata tenteng ya gae le ka matsatsi a mabe tloga mo mamedi tloga ka sheko tenteng eo gobane ke ke ya go sebeletsa o ke ke wa ba le bophelo bo o matlafetseng ka mantswe a jalo ke rata gore tsamao e lelelwa tente o dutseng go yona e se ka go senyeletsa bophelo ya o tlosa le batho ba neng ba o rata ka lebaka la tente e na ba etsa dibe ke rata gore le gonolofala tsena tsotlhe modimo a le o di boloka a le o fa bophelo ga o ntse o tloga tenteng ena ya batho ba babe ka keresete morena a le rapele mahau a morena gona Jesu Kereste lerato kopane le matshiso a moya o galelang dibe le rona botlhe ka keresete morena amen
1: mantswe a monate mantswe a kgothatso mabedi a tshebeletso ya lesedi gantle godimo tlhogo go ra a ke a botlhano ngwaneso rabosana madiehe le moifo wa maakumane a monalemane dithapo ke tseo

ke phetsela ditaba tsena tsa ho raya bohlano ka ho lekola tsa bohemo ba lehodimo bo re ka bo lebellang ka jeno. Profensi ya Gauteng le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng le pula ka borwa mme ho bate. Mpumalanga lehodimo le tla hlaha ka Lowveld ho futhumale ntle le moo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate. Profensi ya North West le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate ka mafafatsane a itjadileng le pula ka borwa. Profensi ya Free State le tla kwaela ho bate ka mafafatsane a itjadileng le pula ntle le ka Botjhabela. Northern Cape le tla kwaela ho phole ka mafafatsane a itjadileng le pula ka borwa le ka borwa Botjhabela. Profensi ya Western Cape le hodimo le tla kwaela ho phole ka mafafatsane a itjadileng le pula ka borwa le Botjhabela. Karolong ka Botjhabela Eastern Cape le tla kwaela ho bate haholo ka mafafatsane mona le mane. Profensi ya KwaZulu-Natal le tla hlaha ka ho futhumale ka Leboya Botjhabela fela le tla kwahela ka ho kgetha dibaka thapama. Ditaba tsa ho raya bohlano ebile letsa pele tsa letsatsi di fella mona. O ka imamella kgaso e latelang ditaba hore nyane ya botshelela. Hajwale ke suthela Rabosana Madiehe le Moifo wa Makumane a mona le mane.

0: ekare ba matla dipotsonyana tabentsa ho hlokahala ha monghadi Sediso Magaka o pola Sediso Magaka ke sa re Sediso Magaka la bolawa man la bolawa ka sehlo wena thwasa hona le taba tsa hore e hlile hona le ditaba tse a neng a ditshwere tsa bobodu masipaleng o itseng ka mono ka KwaZulu Natal ya ba ho ba le batho ba mmatlelang batho ba mobola ka sehlo jwale tata Adam so batlwa ba batla ho mohlaba dipotso hore e hlile na wa mea jwang tabeng tsena jwalo ka ha o hlile utlwala hore e ka go la fitla tjhankaneng mane ho motho enwa a leng hore o tshwerwe ka ho bolawa ho bolawa ha e mong wa batho ba tshwerweng ka ho bolawa ha Sediso Magaka ebile a sa bile a fuwe dilemo tse ngata jwale nthone ke bua ka yona ke re hangata nke ke utlwe haholo batho ba maemo ano mohlomong motsetho sa palamente ho thwe monna loyara ha o idaitle e hle utlise mona re ntse ro batla hona le hore re tle re tlo lata kapa ro batle mo leng teng se go kentse ka bo diveneng jwale dintho tse jwalo jwale ke a utlwa ena o la fuwa monyetlo hore e mona ko itipote mona a se ka ba etsa jwalo ya ba ba mo lata he sepolisa
1: hey
0: se thosa palamente ga itse diaka so dutse tsena ka mo ga vene hi ka nnete ke bone sentho jana e hlang hantle ma fela batho ba re e re a lekana ntate a utlwa tabeng tsena tsa mahlong a molao re a lekana ka ofela
1: ga itse raka re tla di bona haholo bane ke utlwe ka e ka re batho be e leng gore ba bolaile ba tshwegwa mme kare le bona ba bua ebile
0: ba santsane ba batla go bua ke a utlwa ditho dingata tse bantse ba batla go di bua ba tlhalose mongwe otho baneng o batla se ba mo file dilemo fela o kopa monyetla wa gore go na le dintho tsa batla go di ntsha so jale ke bona e kare e santsane le ke santsane re tlo utlwa dikakata nyeonye
1: hai a ditswe re tshepe le gona gore taba tsa mofutano o tsena ke gona ga naga e loka gore tshwanetse re tshepe gore jalo ka o leje ke gona ga naga e loka gobane e mamedi o thata motho o tla arabela lekgotleng la dinyewe re bone gorena bopaki ba gae bore bamoletsebeletswalesedi botlalo tsena metsing e le 20 ka morago ra bosupa re tlhe re kene o tsona tsena tsa kgwebo ke tsena

0: meralo ya dikgwebo le tsamaiso ya tsona se shopping sa business chart ke molelo
1: metsotso le ntle mashuma mabedi ana le metsi robong ka mara ho rabu supa mamedi how to law sheba tsona tsena tsa kgwebo na eng ya Africa borwa o tla tlokomela hore taba ya o nyolo wa theko ya mafura ne re bua ka yona maobane ke bua ka yona le ka jeno petrolo litara e se tlotse 26 randa ne ke thotse ke shebile hore diesel e ka nqane ho di randa tse mashuma mararo di bakentse di nka nete ho ya ka mogolo mbi makateng hai ho thata jwale ha e benyane ngwe le kgwebong ena ya dipalangwang re la hla ra bua hore e tlo ama theko ya ho palama etlo ama hore na ke sefofane hore ke ne ke tekesi hore ke dikoloi tse mona tsa e-hailing tse mona tse o romela molaetsa ebe o tlo lata u ise mo yang teng o tla hlokomela hore na o kgwebong e mona etsa maisang di etsa maisang thepa ho tloa dikgwebong ho ya matlong di courier services kapa o tloa sebakeng se itseng ho ya sebakeng se itseng o tsebe dikoloi tseno di sebedisa mafura haholo tsatsi le leleleng dikoloi tseno di a tshela e mmamedi o tla tlokomela hore e ka nna ya ama le hore na thepa ha o no tsamaisa le boko so le tlosa mona o le isa mane ene le mohlomong ene le 50 randa ka pa ene le 100 randa o tla fumana go jwalo so tlo tshwanela hore mohlomong ho kenywe 10 randa mo ne se le 110 e se le jwalo ka lebaka la bothata ba theko ya mafura mme ha o sheba dikgwebo bothata bo boholo ke taba ena ya tjhelete ya ho sebetsa tla bitswa fela cash flow tjhelete ya ho lefa dikoloto ya ho lefa ditjeo tsa kgwebo mme re tlo bua le Dr. Lucas Moloi re ke rutlwe hore ei ke dikgwebo dife haholo tse angwang ke taba ena ya mafura hana jwale le hore motho o ka itshireletsa jwang hore kgwebo e se ka putlamiswa ke maemo ana Dr. Lucas Khotsohle
2: ke tsiya motho re dilise go dilise le khada mono le jonito ga ba mase di ba rona ke le wela se ba
3: ah Dr. Lucas are lebo hey Dr. Lucas re bone bona enyoloa hape theko tsena tsa mafura dinyoloa hape hey ga ke tsebe re se re qalaletse ho utlwa ho utlwa buima mohlomo dipoko thontsa rona jwalo ka baganni jwalo ka bemba kgwebo ha ho lokise bile ditheko tsetsa mafura Afrika borwa mo
2: kada wa tsoba ke go thata bo go hodo me bo thata ba teng fela ha se tsheko fela e phame empa le phumane ho ya mafura e se batla ile bo thata o fumane hangata ke bone ha o roa fete o fumane dikoloi di se di tletse di ntse mo lomo telele ho ba le mafura le teng me ka mora di awara nyana e di ha ho tsana le tlo ho yeme hape mme ntho na ke ntho e batla e tsara dikgwebo ka tsela e sa lokang mme ke fela gore re sente re buka boima ba theko ya mafura e phahameng wa tseba le ga o thefela mafura a ka nyologa ka disente tse masome a mahlano fela o fumana batho ka o fela ba sa batletse mane dipompong ba ile o tshela mme gona jele re fumana gore ga se tšhelete e nyane thata ra utlwa kgweding ya go feta ile a nyologa ka diranta tse isang boneng ka o fela mane kgweding ena gape e ntse e tsamelela gana mono mme dikgwebo di sentse di qadile di utlwa bothata di-taxi sentse di qadile di eketsa ditheko di-busi di qadile di eketsa ditheko le tsona difofane re bone gore ka nnete ditekete se di batla di phame gagolo jale nnete jwalo ka naga re sentse re utlwa boima ba theko e phahameng ya mafura
1: ke ga ke tsebe taba ena ya gore kgwebo e dule e na le tšhelete ya gore e tle phethe mosebetsi wa yona wa kgwebo le gore e tle e lefe dikoloto tsa yona boemong bo tsena bo e leng gore jwale tšhelete bonala e tla tswa gagolo ke maano afe ao dikgwebo gagolo tse nyane le tse magareng di tla tshwanela gore di akeng e tshebetsong go etsa bonnete ba gore sekepe ga se tibiswe ke bothata bona ba gore jwale motho o sa lefa gagolo a nyane a lefelela thepa e leng gore o na e fumana ka thekonyane e tla se nakong ya go feta
2: ga itse ke ka maano a mangata ke yona re fumana gore go na le dikgwebo tse e leng go fumane gore ka nnete le ga di sa tsamaise thepa empa ke kgwebo tse re fumanang beng ba tsona ba dula ba le tseleng ka dinako tsose gobane ba tsamaile ba etele dikgwebo tse ba sebetsang le tsona kapa bareki ba bona jwalo mme tse dingwe ke tsona tse tsamaisang thepa ke mane mo dikgwebo di tlameileng di sebedise mafura ka tlhokomelo e golo motho a shebe gore na nako tsa
4: hao tsa go tsamaya nako tsa hao tsa hao tsa maisa thepa o isa thepa nako tsa go etela bareki ba hao ke nako difense o yang ka tsona ke mane mo tlamelong o tsamaye ka nako e dikoloi tsenga tsa disintsileng ka yona o skata maoseng o skata mamantsi buya ka nako ya ene e leng gore ka nnete koloi di eme mile mona ho ntle ngata sepithipithi se le teng o tsamaye ka nako eo ho senang sepithipithi gore o tle o kgona gore o boloke mafura ke mane mo e leng gore ha o le motho a tsamaisang thepa ehile o tsamaise thepa o sa e tsamaise ka bongwe tsa bongwe jalo ka ga re tlwaetse go etsa empa o leka gore thepa e yang sebakeng se le seng mosomong o e tsamaise ka nako e le nngwe le ha fela ntho eno e tlabe e tlisa mathata a mang gape gobane re a tseba go na le mathata a magolo a batho ba itlheng o tla fumana ba tshwara tsona ko itsena tse tsamaisang thepa pogo tsena banka dintho tsa batho re a tseba ga o di tsamaisa di le ngata e tla nyolola bothata bono empa ke tse dingwe tsa dintho le tsa mega e re ka ra e sebedisang ka nnete gore re etse jalo e nngwe ko ya gore ga o tsamaisa dintho o seka ba tsamaisa thepa letsatsi le letsatsi go be le matsatsi e o tla tsamaisa thepa ka yona mme o e tsamaisa e le thepa e ngata ka yona go leka gore o seke be wa iphumana o le tseleng ka dinako tsotlhe gobane jalo ka ga o tshwana gaitsediata tšhelete ya ne re e begang e dulang e tsamaisa kgwebo ke tšhelete e botlhokwa gagolo mme ga e le siko rata re re ke cash flow ga e le siko o tlo o fumana kgwebo ya gago go na le dintho tse o sa kgoneng go di etsa gobane tšhelete ela e se e batla e le siko o e sebedisitse nthong e le nngwe e leng mafura fela
3: Dr. Lucas a re be mona boso a ka re kopane gape bekeng e tlang re utlwe gore re tla be re ruta mo mamedi ka difendi taba re lebule agolo Dr. Lucas
4: kada magolo kwa bokileng pela sebele
3: a re lebue agolo boso a ka bashoma mabedi ba se betlhano betse se re lebile tsholo re ka borobedi mabedi re le se 086 000 3084 086 000 3084 re bone papadi e matla maobane e leng gore go se o setse papadi tse pedi fela pele lekena ya rona e fela tse pedi fela mme sonta sena se reyang o sona ke bone masandawana ba tla ba bapala le siwelele ei ya bapala sundown somane ya bapala bo beke mpapadi tse pedi ka matsatsi a leshome ba ka bapala papadi tse tharo hei le ntho eo ka bo yona fela le yona e na le okeng ya mokgathala setlhopheng ka mona cafe santsane ba e dija fatshe fela ke Mamelodi Sundowns sontate gale ba bapala dipapadi tse ngata tjena se ntho e ntšha eno o ka go letsetse re qoqa bone papadi jwa maobane maikutlo a gago ke a fe 086 000 3084
5: wa tshebeletso ja lesedi fm ga ke boele kwa moletlhe ko leboe ka mono dj ko leboe comrade le wena cadaman ga re dišhebe mamedi rena ka mona ka english ka o indian premier league ne di tsamaya jwa maobane e le papading ya crickete e ne le papadi ya bo mashome a mane a na le metso e robong go tse mashome a supileng a na le metso e mene Sunrisers Hyderabad e neng kana jalo le Punjab Super Kings mme Punjab Super Kings e le a hapaloto ya nka qetwa go batla kena ba baole mme e ne le ha ba re he ga o le tjena o tla re tla romela le ona ba Sunrisers Sunrisers ya ke ena e tsamagolo mabedi mashome a mararo a na le metso e mehlano wa ba diwikete tse nne overeng tse mashome a mabedi e le a ra go kgutla bana ba Punjab Super Kings ba fitlha ba felela maano magolo a mabedi le metso e mmedi go latlheile diwikete tse supileng overeng tse mashome a mabedi mme sena sa tlhalosa ga e ka bogotswang yano Sunrisers Hyderabad ke a tlhola papadi ka digane tse mashome a mararo a na le metso e meraro mme sebapadi se e leng sa itshupa papading eno ya maobane ne le Pat Cummins ya ileng a etsa jalo di anka diwikete tse pedi ka di overa ka dibolo tse mashome a mararo a na le metso e mene overeng tse nne go betiwe premiership maobane chipa united ile a kopana le sekhukhune ya feta ka ntlha tse tharo e le nngwe ga e le ka mora mo o ne a beelogo ge chipa united e tsamaisa mokwetlisi wa bona kano ba mo tseba ka gore ke coach kano ba mo tsamaisitse maobane ka mora papadi Sundowns le Kaizer Chiefs sa bapala ka go lekana ka nngwe go nngwe amazulu a mapešwankone a bapala jalo le arros mme golden arros ya badi bapala ka go lekana ka nngwe go nngwe galance ya kopana le TS galaxy ya ba le tsona di bapala jalo ka nngwe go nngwe mme ga o ka sheba loko he mamedi wa ka ntho ene ile ka ka e bua nakong ya go feta o ka sheba loko tlase tlase mane ke magesi ka di mama gezi ke maruma ka di mama maruma ke galang ke tlhopasana sa galaxy ke batla ku utlwa ke na le takatso ya hore ke re ke ka mogodi ka fella ka teng tla smo ha ke tsebe ke na le ntweno hore ke ka mogodi ka fella ka teng tla smo nempa he ha re tswe re sa ebe ile selatsa re tla e bona ha re di papa ntsena tsa mohope le fast ke mo le tona la di papa di ka rana ha mong a di getting Mackenzie a ile nga loko di tsa ditaba hantle ka dikakapa tsene ndi bapalla bafana bafana mohope ngwana wa le fast ka 2010 ene bile le ha go di a phubjane ene e tlhola matsatsi a le tshwenena le motso le mong o la bua maobane karamena a tlhalosa gore papa di yeno e tla boela e bapala hape ya dikakapa tseno mme a re utlwa rona e be le tona getting Mackenzie yena o re
6: If I'm not mistaken, they're going to watch the 2010 Bafana Bafana squad, which we are also sending. That is being paid for by the department to send our legends to go and play against the legends of Mexico. The Mexican government and the South African government are sharing the cost of that initiative. It's not only South Africa, but the Mexican government and South Africa. We've been meeting with them. I personally met with them in Mexico. So they'll be going for, I think, that week of the opening game to be part of the festivities.
5: Coach, well, hey, Mami, the Annalu and Arwella, Kopana, Hape, Kankano, Hora, Yane, Iyabrobe, Riki, Kutali, Pops, and Saha, Soklen Park.
7: Tsatsi le leng Afrika Borwa ena ka bophara. Ba ha Shoprite ba etsa phapang le ka nnete. Ka lenaneo la bona la Act for Change. Dilemong tsa 20 tse fetileng. Shoprite e tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang tse 3,000. Mehe, ke hona ba qalang. Tonya projeke ya motseng wa heno ho *120*189#. Mme o thuse Shoprite Act for Change e motseng wa heno. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho ho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
8: Di scrum half di hloka di fly half. Feinberg Mngomezulu o hloka Willemse. Mme sehlopha sa mabokoboko se hloka Siya. Mme setini se seng le se seng se hloka AfriSam Cement. Di dubilwe mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahlodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha. AfriSam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.

0: le shebe le metse le sefela metse tso ka le bile tshelo re ka borobedi a ke tsebo mamedi wena ho ya ka wena e se phetho sa maobane se tla jalo ka ho setse dipapadi tse pedi tje ona na se phetho sa maobane a re se ka se balla ha ka lo ka pa kai kai se tla ama dikia rona hore e fella jwang polo go la do pirates a sore le kana le Sundowns se santsa le morao ka dinthlatse tharo la fela jalo ma Sundowns a le pele ka nthlaeleng ka papadi e le nngwe masa ma pirates ntwele re buang letsatsi le letsatsi hore papadi e morao ha e hlalose dinthla santsa ne tlamaile e tlo bapala papadi tse papadi eno me ha e hapa e le kana le Mamelodi Sundowns so ka dinthla balekana hai hapa fela balekana le mambilo di Sundowns ine ba sia ka nthlatse pedi ke a hopola pele o papadi ya maobane jwale ba petse ka o lekana Sundowns e se le pele jwalo ka nthlatse tharo se le pele ka nthlatse tharo ho bolela ngore mapakania papadi ya bone ba le morao ka yona ha ba ka hapa fela balekana le Sundowns ka dintlha o tla bo setse dipapadi tse pedi na re bona mokgathala o so kena ho Sundowns ke bone mo kwetlisi a sa dudise maobane ke dipapadi tse ngata tse Sundowns di bapalang kapa Sundowns ka tlasa kgatello Kaizer Chiefs o bapala ka o lekana le Sundowns nna ebile le papadi e ntle Kaizer Chiefs kapa e ne le yona taba ya gore gobane re bapala tje ntle le kgatello batho ba ka tlasa kgatello ke Sundowns nna ne ke jwetsa batho ba bangata ke re go ya ka nna papadi ya Orlando Pirates le Kaizer Chiefs nkile matla a mangata setlhopheng sa Kaizer Chiefs batho bene ke qoqa le bona ka re nka semakale a siwelele se ka ba etsetsa mathata mme a ba jwalo ga o ka sheba papadi ya Kaizer Chiefs ba ne ba latlhetse ntho engwe le engwe Orlando Pirates e la bapala e le Sontaga wa feta fela Mantaga la bobedi la boraro ba tlo bapala le siwelele mo mo teng o ne o bona e ka ga ba na le matla ba ikimela nna ne ke sa makala ka nnete mme ka nagana ka re le ka Sundowns ka jwetsa ba bang ka re le ka Sundowns ke nagana gore e le o sebedisa ntho engwe le engwe le engwe e nang le yone ha re bua ka boleng ba dibapadi ba papadi Sundowns o di bo ditlhopha tsena kaofela mme le maobane o ne o bona empa o ne o na le matla a ne Kaizer Chiefs e nang le yona o bonang gore ba tlo setisa batho ha ke tsebo yona mmamedi o e bone jwa koko le tsetso 086 000 3084 086 000 3084 ba bang batla o jwetsa ba re papadi ya maobane haholo e sebeleditse jwalo mabakane ya makhosi a rona ne re sa sebeletse mabakane a ne re
1: sebeletse
0: ba re ne re sebeletsa rona ne re sa sebeletse pae
1: ke motho maitshebeletse a kgaitsedi aka Kaizer Chiefs ka nnete ba ikemiseditse la he le gore ha re bue haholo ka tsentseng di etswa ha ke re ha re bue haholo ke bolela gore Kaizer Chiefs le ratalane le ene na le lona ha o etsa ha o bapalwa eng kapa eng papadi efe kapa efe le batla le fokotseile empa ha re bue nnete selemong sena sa dipapadi Kaizer Chiefs e ntlafaditse maemo haholo e seng hanyana
0: gape ke ne ke shebile yona ntho kgaitsedi ya ka gore Kaizer Chiefs le dipapadi tsa teng di dula di le ka tlasa kgatello di jwetswa gona di jwetswa gwane ke balatedi ipotsa gore setlhopha sona se ba jwetsa ditaba tse kae more e re a lepatala lona a re bone ntho ka re haebe e teng ntho e bashimane bana ba Kaizer Chiefs ba ka batlang gore ba kgotsofatse dibapae batshehetsi le beng ba setlhopha ba ba tshwereng mane ke ka papadi ya Pirates le ya Sundowns ka tseo tse pedi tseo ba dumela gore le ha re ka shapue re shapue ke tse ding ga re ka galemela lenyatso ka tseng lerata le tla fela mme ke e tlhokometse gore ka Sundowns ka Pirates ke ne ntse ke lebeleletse gore ba tla lwana ka ntho engwe lengwe ba nang le yona kgaitsedi yaka
1: ba entse kgaitsedi yaka ka nnete ke dumela go le balatedi ba kgotsofetse le ha e le gore papadi ga ba e hapa fela balatedi ba makgosi ba kgotsofetse ke bana ba santse ba le teng kwano taba di tletse molomo mmamedi dumela ga monate le kae papa
2: eteng o bua le speaker ka qoqo ka mona
1: eke
2: tanki a engwe ndeso wa tsa ke qale ka tuba tuka da hae Sundowns e ka u tuma rona ka o fela ngwana eso sky le u tuma ka
1: a sky le u di ba fa pa se
2: ke la dikio fela Sundowns ke ke ke fu le ke fu mo a re sholo ke lo
0: Le ba le botse.
1: Ya no cha seta ndat.
0: No cha seta khaitsedi ya.
1: Ke ntwa fela ka le nka mo.
0: Hey le maobane Cupido le metse ka o Sundown so mdusha balala ba ya spetlele ka o Kaizer Chiefs. Hona le ya fumane nka gete gobedu. Batho ba bang ba dumela lo hore Ndlovu yona wa Kaizer Chiefs ka nnete ho ja ska tswa le yena ona ya ka gete nge gobedu. Jwale ya o bontsha re khile ai hono le hobe maobane.
1: Ha lwana khaitsedi ya ka hobe. Ke khatello ke ho ikemisetsa ke nthotsengate kana ka ngwe ke diphoso fela ka nnete
0: ka le ka ngwe ke diphoso fela ba me di gletsetse 0863003084 re fitisetse na tsama bankela
3: Spa Winner Car e khotlile tipe ha monyetleng wa ho hapa ile nngwe ya di Hyundai Extras 550 ha re ka di service wa tsenka karolo jolo ka 1kg stock country spread tab ka for 699 o boloka 10 rand ka pa 80 gram Cadbury chocolate slab ntle le bubbly re ka le highly difference pedi ka 36 rand o boloka 14 rand di theko tsena di qala ka la 22 April ho fihlela la 10 May ha tipe isa le teng spa fela hona le di phehe
4: Bosuko ba lahlelwa ke mrati wa ha se papa head. Clientele e khutsisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plan tsa rona tsa lepato di lefa kontane na konya ho ratse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: 0863003084 ba se beditse ka bokgabane bona ba isa le papadi ya kala antle ka nako empa ke batla go leboa Peterson number one goalkeeper makou
0: o bone e safe ya e ntseng papadi se fela Sundowns e batlang ka 3 points
5: maneso kharas ke yone ke ne ke lebeletse ka maatla yo ke re wa bona ha historia di bona ka ofela mara ha o fitlha goalkeeper kaizer chiefs e tla pele ngwana mme e fitlhe le o batho kara
0: E tla pele jwa ntate le sena le sebapadi se le sebo bafana bafana. E tla pele jwa go ke kopa utlwisisa. Fela tshono e bua wa bona safe e a yentse maobane.
5: O save go die.
0: E se yona fela se ke shebile dipapadi nyana tse mmalwa. Ka nnete haibe o te motho a ipeile monyetleng wa hore ha o ntshiwa setlhopha se yang kamane ka moopeng wa lefatshe ho di thibathibane ke yena Peterson
5: ke yona are ke bone le mokwetlisi wa bafana bafana kesentemaodimo
0: mano ngwana ya no ke bone a ipeile monyetleng agolo
1: o mmone ga ngwane o mmone
0: a o ipeile monyetleng
1: ntsanaga ha o mmone o mobe
0: fela o kgotsofetso ya ka mo setlhopha sa o se bapetseng ka te ke bona se le thabiswa ke di drama
5: Wa tsiba mwana mme hore le se ke se latine ka motho a tshwara re le wena ha o hlalosa mona hore Kaizer Chiefs ya pele mwana mme le ya mraunyana mang le ya hona jwale mwana mme ke wa padi ya
0: ye
5: ka nnete go padi ya ta ntla bo be mwana mme na ho ya ka nna mrau mo ne ke tloetsa ke nane ke le makhosi ke go ba tsetsa fela ma pirate wa tsoba ka tsaka
0: ke go ba bona Ei. Ei. O lo tsetsa jwa.
5: Ke tsaka ke ke tinga 3 points mwana mme ke la sele ka mari. Gore ba tla ba tsiba o tshuna. O ba di ba le rata, ba le rata mwana mme.
0: E kutlile bongwa makhosi a re ho ya kae. Ha ine le yena o no tshwantse makhosi ikorile. ke re bana ba tsile ba pala bolo e jo
5: mara mara fado se le le thosa mohanne dikotse papa ya maobane ne tuka malakabe o bua netse
0: a ile tuka malakabe boss ile tuka fela o bana Kaizer Chiefs ka papa ditsetse e be bona hala itisitse aka ka dipapadi tseo lebeletse gore tla sebetsa hantle be sa sebetsa hantle
5: immagaditse o shwelele mona mentho e buang ke nnete khara semmagaditse o shwelele o ha re bapala le shwelele empa ona ba dina party ya hore mona mme nna go ka tsa go tsoga ka ntlo rena tshidi na go fa ding ha ya nna go mo bapala hantle re tlhalise kana go mo yetse mara ila bontsha jwalo ka tsasa a tshore bona jwa le party mona mme ke le buile khara se le tswa tswa la bonele monate ba
0: la bonele
1: monate thank you ndate la merapelo
0: ai
1: no makosi tla hantle o na le motho a tshilonjwa lo re ei botata ba are ba re a ke le khosi
0: eh
1: are botata ba haliki ka hapua ke Orlando Pirates a re le rata a re ai hu a re bale le mo setlang sa dipapadi sekoba selele a re kampa hapua ke Mamelodi Sundowns ha ena le
0: rata
1: a ba re ha ena le rata
0: eh
1: Mamelodi Sundowns ha ena le rata
0: Ya seba itloetse Sundowns ke tsela. Ah, what's one to with itloetse sele sele. Fela nna ke thabetse fela ho ya ka mo ne di latana wena thwasa maobane. Kura ke
1: tlo
0: jwetsa maka ne di latana. Mme hona le mone ke bona itsa ba hlaisa hore ball position e mejwang Sundowns ona le mone re 70 Kaizer Chiefs re 30.
1: Jo. Hili.
0: Kaizer Chiefs tshela tswa bonyane ka le ka mo ga red card Sundowns ine sa bona ha le bapala e kare ke bona ba bapalang ka se bapadi se fumane ka rete khubedu ba bapala ba shota ba nantse ba le fela jwalo empa nna le mo kila ka bona Kaizer Chiefs iphumana jwale metsotsong ya o qetela e se ba batlisa yona le bona ba o qetela tlo re mutle le se dubela
6: le ga na karas
0: mnati
1: hala u
6: pusha no no
1: mwane so wa mpitsa a monate jwa mana
6: Ja, ke ke ke ka lo bona ntungwe mo ane rona ma pirate re tsenya cheese, ma cheese ba se ba tsanda we.
0: Yeah.
6: Ma ga ke ntse ba ma ga e ma.
0: Fela we bone jwa ngwana Botswana.
6: A nna wa tsena ke kutse, ke tsena ke bona skill fela ka ke. The same mentality le ba tlhileng yona ka pirate ba tlile ka yona sa ndang ke ha no sa ndang ke etlo ja entweng. And to the Chiefs.
0: Fela Pirates sa Sundowns ba petse jwa loka Sundowns re tse bang. O ne hana ke eng entse ngore se ka ba ja Kaizer Chiefs bane. Jwa loka ke tshokire, o na le mo itshwara mbolo le nako e telele jwa loka ne ntse re lebelletse.
6: Ke sheba mokwena mo ba na ha ke ambone ke bona Adams a sande frustrated nyana a sa tsatsi o re tle ke a yeteng mo le mmedi le mo ka se ka ga ishini. E ke bona ka Chiefs le tefe mfundo e se sala Eish, but you don't come back in late, man. Eish.
0: Thank you, Boswaka. No, re tla bua, thank you.
6: Thank you, mme ka e ka tsana ka hi.
0: Ei, tsara so. Ei, Kaizer ya go bona le dipapa ditsetse ngata, re rata ka pare gate. Kae ka nna le ntse ke tsiba hore ditla ba fihlela bana ba Sundowns. Ba itloetse ne. Fela dipapa ditseng ata ha ka. Kae ka o tla bona hala hore ba pala papa ditseng ata.
1: Sundowns itloetse. Ya sa tloelang ke Kadoso.
0: Oh ya sa tla like Kadoso.
1: Sundowns yona. E tloetse gaitsedi ya Kadoso ke yena sa tloela.
0: Bana go bua nnete thwasa. Ha o setse papa ditse ka. Sundowns so re ne re tsiba ha o setse tse hlano se inkile.
1: Ke ka ho ke

0: Le chemin de passer, c'est le sefer, mais c'est le sefer, c'est le sefer, c'est le sefer, sempre se gamal tala seria fam e bine le shobara bese subila bese so la prese ora ya bo robedi che splash pico co you me world dj christos the deep mix che monique bingham region appelo mono la bagatsa longa bararo wa kete bile lo katela what the biggest morning drive te kwa breakfast show ole seria fam ka tshelo e re buile ka tsona tsa letsa di petrol tseng luileng tsena tsa mafura ne re bua le dr lucas hlile ya di bea hantle a hlalosa hantle gore le a re shebile petrolo re shebe fela gore ntho ena e ama dintho tse ngata jwang a tlile a hlalosa gore re tlhokomele gore e ama dintho tse ngata jwang Dr. Lucas Moloi ka lebuile re bone le megale le di-region tse fapaneng megatlhong e fapaneng le bona ba ntse ba setebetsa o bona gore ke bafeng ba tla etelela jwalo di-region tsa bona pele megatlho e fapaneng ya dipolotiki gagolo ena e nang le di-conference tse fapaneng e meng ga ena di-conference ka nnete nna ke batla o jalo mogatlho ke batla o jalo a ke batle mogatlho thwasa ke batla e leng gore ke re sepati ya wena o masene wena o kodule mane sa gao ke sena studio ke re o jalo wena o ratang bafa
1: o bua o le ma
0: ke le mong a mogatlho wena o ratang bafane
1: o ke wa gao mogatlho ke mogatlo wa
0: gago
1: jale gona re batlang
0: ke beile hampe ga itse daka ke le sefatlhego sa mogala
1: gona re batlang mo iketsetse he ikgethe
0: hei fela go thata ga itse daka o etsa dintho tse
1: ikgethe he
0: ga ke le sefatlhego ga itse daka ha ke le sefatlhego sa mogatlho ke a kgona ke
1: sefatlhego wena o bitsitse
0: yeno masene
1: a o le sefatlhego se ke la re diela a o le sefatlhego
0: masene yeno a monkeng le mo beng ma
1: a o le sefatlhego ha o mothei a ke o mothei re mosebedisang o fumana di-vote se ka ba sefatlhego le mothei hape
0: fela jwale ha ke le mothei ebile ke le sefatlhego
1: batsho ba re jwale thwasa a bua nnese
0: ha go tswane twa sa ke tswere matla le bona gore motho yo ha ka ba CEO yo na re tla thekese e ba nna se fatlhe o sa mogatlo bile ba nna le ya mbona gore na o tla tshwanelwa ke ena ya no tla tshwanelwa ke
1: wena jwa la re tswere mo
0: ya ya ga thusa nang a senna ga thusa da e
1: jwa le ko ena supang go dule mang ka bohlale ba ha o le mong
0: hey ene le ona e no thwasa e ya le matsa
1: ga lo bohlale o le mongwe
0: ba ne batho ba tsho ba re a ejwale ha o no le mongwe na na o ba no sa iketsetse o le
1: mongwe ayo tle mathata o risa ka iro mathata mo ne we
0: hele ba tla go tloa ka mane ka mogali city ga itse diaka
1: eke
0: ba tla go tlo feta ka mogali city ka mona ke go tlo di thodi etsala jwa go laba le ditaba tsengata ka mo ka mogali city ga holo holo ne le ena ya dizama zama ya eng fela he mmamedi a re khutla kana le moete go tlo buisana le ena ga tsetse
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobotsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
0: sobo fela betsotso re fogaletse ora ya borobedi ke the biggest morning drive ke thakgoa breakfast show ka labone ei tlhile o phodiphodile ka nnete dibakeng tse ngata ke tse bona mmamedi mo o leng teng dintho di jwang fela o phodiphodile dibakeng tse ngata jalo kgane ke tsho kere ei re shebe man re bile re tlhokomele taba tsena tsa bo di-hitara bo di-gase bo dipaola ke mathata fela go tlo buisana jalo le monghadi mogomotsi sello tsaka mane ka me ka merafong local municipality yena ke deputy mayor ka mono ka merafong city local municipality mangaliselo tlo ro amolehle go le sedi FM ka jeno le kae
1: ntere mohala ontso sukudisa mona gaitsedi aka ontso batla o sukusukudisa fela he mmamedi a elellwe gore jalo ka bua ka merafong city local municipality jena re bua ka dibaka tse kengeleditseng Carltonville Khutsong Forgeville mo ile ngore ka nnete hona le mathata mangata hona le mathata mangata o la ka bua ka yona tabena ya tlhokeo ya mesebetsi hang ha o kwalwa di mine e leng se bontsang gore sebaka seo se ile sa hloleha ho fetohela megahlelong e ka hudingwana ya muruo hobane o tla tlhokomela hore mogahlelo ona wa di rafshwa mogahlelo ona wa timo mogahlelo hunkwa hore ke mogahlelo wa pele ke wa motheo me hangata dibaka tse leng hore di phidiswa ke di kgwebo tse leng hore di sebetsa boemong bo hangata ho lebeletse ho na le nako eo sebaka se ka nnang sa fellwa ke seo seneng se hlaisitswe ke tlhao kapa ho ka nna etsa hala hore ebe di company tse sebetsa mo di se di imelwa ke bogoni ba ho cheka kapa ba ho etsa kgwebo e jwalo mhlobo ka lebaka la ditshelete ka lebaka la maemo a muruo ka lebaka ka mabaka a fapaneng mme sebaka se jwalo se tshwanela hore be se bile le nako ka nako o ntho di santsaneng di tsamaya hantle hore se kahe hore maemo a muruo a seke a itshetleha mofuteng o ne wa dikgwebo wa mogahlelo wa pele fela he kana kwa ngo thata ho etsa jwalo hobane e bang sebaka kana kwa ngo sina tshebelo pele ya hore ntwe na e ka nna ya fela re fumana mona boemo bo eleng hore di shaft tse itseng ha dikwalwa dikgwebo tse itseng kana kwa ngo di supermarket tse itseng kana kwa ngwe dikgwebo tse hlaisang se itseng ha dikwalwa ke dikete-kete tsa batho tse fellwang ke mosebetsi
0: ba mathata fela wena gaitsedi yaka sebile re na le yena deputy mayor o tswa ka mo Kamerafon City local municipality mongaliselo ere re dumedise bile re wa moela o le sedi FM ka jeno le kae
3: ke tsetsa o presenta twa ka ke dumedise le ba mamedi ba le sedi FM
1: khotsa mongaliselo
0: tsetsi di advance di tsama jwang ka o luna ka mo mongaliselo
3: ai di dia hantle ntatwaka ke re se bana le tsone ke mathata fela re tsapa hore ka khona wa toba matikile ke di ke tsone pele ka pa
0: a re tle ka tsona jwalo ka lenane jwalo re re hlere ka le mona wena monghadi sello engwe le ba ditabeng haholo ke ha ke tsebe ke bothata ha kae man ola ba le batho ba ne ba lla ka dizamazama ka mono ha ke tsebe ke bothata ka ka holona ka montho ya dizamazama mme mohlomo le masipala le shebile gore bothata bono le ka bolwantsa jwang
3: a ho tswa la hantle ntate wa ka empa go tlile ka ratse o bua ka tsone tsa dizamazama
0: ya ke re le masipala le masipala bothata ba thotsa bo dizamazama ka mo ke bothata ha kae ka masipala ngwalo
3: no ntho re ka e confirmang gore bothateng ba dizamazama a bo affect merafong fela bo affect the whole region ya West Rand ke moo re le dimasipala tse kopaneng tsa West Rand re bileng ra bua le ntate presidente re qadile mono a ne le deputy president a le teng re mo kopa gore ba re thuse ka taba tse tsa dizamazama and we can confirm gore ba qeteletse ba rometse masole a tlo re thusang gore a restora order a ringa makeišene gape le go make sure gore illegal mining activities di a fetswa mara as we itse gore a se ntho e ka fetswang ka letsatsi law enforcement agencies are working together with the municipalities go etsa bonnete ba gore botlhokotsele bona bo a fediswa and le ba agi ba ba safe so ke ya bo deputy chair itse ka mane go bo di-rand west mo sporong mo neng o bona batho ba tlhaselwa ba bolaiwa beke zala mone batho ba thunkiwa teng mara since masole a le moya o ile fatshenyana at least re kare re bona impact ya bone re sa beye mapodisa ko ntle bona ba patiwa ba bone le botlhoko mare le ya bone go ba le ka kagiso we hope gore intervention ena ka re thusa ya go
1: Ntate Sello ke mathe hana mo nfela ke a hlokomela hore re bua ka tsona tsena tsa moruo mme ha re bua ka taba tsa moruo di bakentseno taba tsa batho be leng hore ba fellwa ke mesebetsi ke nthotsengata tsetsa halang tsela ngore di ama setshaba ha bohloko bufutsana ditlolo tsa molao maqulwana a ka mono a phidisang batho ha bohloko ke dinthotseleng hore e tlile di bohloko fela hona le taba ena e yeng e hlahelle ya hore batho bana ba rafa nthweteng na ho kekeng ho etsa hala re ho be le dipuisano le mmuso hore batho ba batlang ho rafa ba etsa dikgwebo tsenyane tsa ho rafa le bona ba fuwe di license tsa ho etsa jwalo ho bane jwale hona le batho ba bangata ba itsetleileng ka moruo ho batho bana ba irafela na hona le dipuisano tse jwalo tse etsa hala le president le lefapha le ikarabellang ho tse tsa di rafa
3: akele go he me wa ka re le mogile gore hona le batho ba bana le bogone ba ba ka gonang gore at a small scale ba ikeletse di rasha tsena ba dietse ka molao empa bana le skill ba sna capacity part of engagement ba bona le minister wa DMR I know ina le petroleum majority ke hore re kopile hore East West Rand re be le mining indaba ya rona se e kgolela ko Cape Town mo re tloetsang our assessment on the sema go di bona le bone re le tsone di
1: go bona
3: bona le mine e leng se kgolela le tsibanya go di so
0: na le
3: tsamaiso mo hala tsa selo le ya di kopana le di mine from time to time mo re buitsanang le ka di social ba ka bone le di tsamaiso go di tsa mo ruwa wa di se go tsapa ona so re ne re tsamaiso le ho le ba rona ba banyane ba gona go godiswa ba gona le bone ba irashele mo ba gona re at the end of the day ba le capacity e kgolo e le bone empa ya ga se concern go re se re ka le ho etsa mosebetsi o no empa re tlhoka tshegetso e kgolo from department e go di mokwane mhlang re bang le kopano e ka pa in zero ka pa mme in data e ke bona mo re bona go tsa mo na le di
0: o tsama o khauwa mongadi sello
3: khona ba tsitse into the formal sector ba khona le go tsitse mo go ba nna la ga ba di ba go
0: Mongadi sello o go re tshwagela jwalo fela ntate mongadi sello
1: ai batla we
0: kwa rutwane ka ra rutwane ho hang mashuma mararo fela betso re faletse ora ya borobedi tse go buisana jwalo le deputy mayor ka mane ka Merafen City jwale ka tsama ga sa utlwane hantle ntate sello wa nkutlwa
3: ntate re tsone go utlwa make it mesipati ke motle mana le mane
0: wena o notsa maogaoa fela he a se re qetella ditaba tsa rona ke a utla o laba le o go re fe hona le ngwana a bolauweng ka badirile high school ka mo ke a utla ko wena e bile hlile o no eteletse ditaba tsena pele ho etsala eng jwalo ka hlile o le mong wa batho ba ka hara taba tsena wena mohlomong karolo e bapalang mono ke efeng jwalo ka deputy mayor
3: I call it a bolawa. Ra buisana mo ga le ka hore ho be le khotso ra kopana le di sekota sa ga timala na hore ho be plan to a launch on school based support team e tla ba le baruti e be le di social worker e be le community stakeholders mo go make sure ntwe na e sa tlhole e tsahala so ka di 21 re boela sekolong mono ilo checka gore progress e reng re sebetsa le di ward councillors a mono re sebetsa le sekolo go tsamaisi ba sekolo le department gore e reng and re kopa le community gore batswadi re make sure bana ba rona ba ya sekolong ga ba tsamaye ba tshwere ntho tse e leng gore di na le botlhoko ka mogare tse di ka lematsang bana ba bangwe so ntho re ka e tlhalosang fela ke gore a moya wa gae o robale ka kagiso batho re tsamaisa sure ntho a e sa tlhole e etsagala re sebeditse gagolo le sekolo seno re le hands on re make sure gore pele ya bone ke pele ya rona o latlhegelwa ke ngwana a le mong ka nnete re le setšhaba ke go latlhegelwa gagolo so re kenya matsogo mo fatshe ka di 21 re talefa report gore re tsamaile jang le sekolo seo but re batla re spreada ko dikolong tse dingwe yone SBT eo go make sure gore ntho ya e sa tlhole e tsagala MPG dikolong tsa rona bana ba ke bana ba rona ke bana ba setšhaba
0: ntho ya di-gang ke bothata ga ka o lona ka moo ntho e ya di-gang bothata bo ba di-gangsters ke bothata ga kae ka o lona ka moo ntho ya di-gang ke bothata ga kae go lona moo di-gangsters
3: aya
0: o tlola ntate sello ga re di beye mona boso waka re tsamaya re sa utlwane bona mamedi re tshwareletlhe re buisana le network ya e tsamaya e molatlha re letlhile re batla utlwa ditaba ke deputy executive mayor Merafo local municipality ebile e le deputy chairperson ya West Rand ANC mongadi mogomotsi sello ke ene ne re bua ebile ke sa re conference ya bona ka mono ya mogatlhono wa ANC jalo ka ke tshokere ke deputy chairperson ya West Rand ANC ke sa re ka jeno conference ya bona ka mono jalo ne re tlile re batla utlwa leta le bothata ba bo di gang ka mono ka masepaleng wa bona ke bothata ga kae ga itse di a ka o la botsa enana ya dizamazama e leng gore ke dumela ke potso ya bohlokwa gaholo eno e butsitseng wena ga itse di a ka gore re lla ka tsona dintho tsena re ka fetola maemo jwang gore e re sebeletse setšhaba sa rona jalo ka ga tlhoke ya mesebetsi le odimo ga kae
1: kgaitsedi ya kae bohlokwa go kena go tsena tsa di-rafshwa ke bothata le go batho ba nang le bokgoni le tšhelete go kena lekaleng leno kgaitsedi ya kae ke mmila o patisaneng ga ke tsebe o kenwa jwang gobane ga e kgona le ba keneng ga nke ke bone tšhe motlhomong ba teng ga nke ke bone ba hetla o tlo go bontsha gona go kenwele jwang fela he e bohlokwa gagolo bane aforika borwa re na le di-rafshwa e sa aforika borwa fela nna ke dumela gore re tshwanela re fitlhe boemong bo e leng gore batho ba kgwebong ena ya di-rafshwa kwano aforika borwa ba se ba ya le dinageng tse dingwe tsa continente a ke tsebo eleletse gore china le america ba tsekisana di-rafshwa tsa continente ena ga kae china e kene kgaitsedi yaka e kene bo zambia e kene bo drc e kene america le yona ya lwana di batla o kena gobane di batla di-rafshwa ba se ba shebile bokamoso gore ntho tsenga tsa thekenoloji di itshetlheile go di-rafshwa mme re le aforika borwa tshwanetse be se re na le borakgwebo le bo mmakgwebo ba kgonang gore le bona ba lo lwanela sebaka sa bona dinageng di sele
0: bashoma mabedi ba sebetlhano fela betsotso re lebile jalo reka borobonga tsa go qetela tsa dipapadi chapato santse a le teng ka tsona
4: mobedi wa tshebeletso le sedi fm ke boele ko amoeletlheko le boe ka mono dj twasa ko le boe comrade jonito le carmen ga ke redile ko le mamedi se ka lebala he ore maobane go ile a bapalapapadi tse se tlhotshwana mo teng re ka qalang ka yane e golo ya ene le ya uefa champions league mo teng bin munich le kopane letlhophasane sa PSG e ne di lwanela gorena ebe pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi ke sefeng se tla fetela mane magaola ga mo teng se tla bapala jalo le sane sa arsenal hula fela wa ba jalo maobane ya belegore ge PSG e bapala ka o lekana le bin munich ka ntlha lengwe setlhopha mme jalo ga re dinka e se re di kopanya ka kakaretso go kopanngwa le tsantse e leng tsa tlhajwa mogatlhelong wa pele ke mo teng re fumana gore ge PSG ile a feta ka dintlha tse tsheletseng go tse tlhano ka ga mogatlhelong wa pele ile a feta ka dintlha tse nne go tse tlhano jale papadi eno he ya magaolagang ke mo PSG tla kopana le arsenal ka mane ka Puskas Arena Budapest ka moqebelo e tlabele ya kgwedi tlhola matsatsi a masome a mararo papadi eno tla thekgwa metsotsong e masome a mararo ka morago ra ya bone thapama mme le CAF le yona ile a tla netefatsa ya gore mogatlhelo e mmedi ena ya CAF Champions League ka mona ka continenteng ya Africa ke mo Mamelodi Sundowns se tla kopana le ESFAR ka Sontaga go di tla betlhola matsatsi a leshomele na le metso e supileng ka mona ka Scotting Pate taba di nte nne Loftus Versfeld mme papadi eno e thagoa goreng ya bone ire he thapama ire mogatlhola bobedi ona o bapalelwe ka mane ka Morocco ka go la Rabat ga go di tla betlhola matsatsi a mashombini ana le metso e mene e tla be boela gape e le kanona tsatsi la tshepe e le Sontaga papadi eno e tla qala ka gora ya bosupao ya ka nako ya Aforika Borwa maobane Betway Premiership. Chipa United di lankana jalo le Sekhukhune mo teng he Sekhukhune ile a feta ka dintlha tse thago e le nngwe papadi ena gantle e ne sa bapalwe maobane mmamedi e ne bapalwa ka labobedi mpaka baka la lebala le leng la mo mametsi ka mono jalo ka ntse ile a nna ka tlhalosa pejana go ile a ba kgafutso e golo mono ka fumana fela e le bana bana ba ke ne ka ga tebetebe ya segetse e ne tlile le papadi eno e ileng ya bapala he ya ba Sekhukhune se gapa ka dintlha tse thago e le nngwe se e leng sa e tsala se ga se supa ntle le tlholo ya Sekhukhune kore mo kwetlise wa Chipa United ula a le buisa mo sebetsi ka mara papadi eno ya maobane me Chipa United e boetse tebetse mo nenwa coach Kanu kiana vusmusi Vilagazi papadi engwe ne shebuye ka mahlo a ntshotsho maobane ke ya Mamelodi Sundowns le Kaizer Chiefs ula boela o tla ntla mo hape Cardoso le tlhopa sa ya ba ba bapala ka o lekana le Mamelodi le Kaizer Chiefs ka ntla se tlhopa mme ke yona ntho ya ne le ka e tlhalosa mamelodi ka ha o le motho a tshwana le Cardoso ebe ha o setse dipapadi tse pedi ke ona o ntse o sokola o sokola gona ebe o tshwantse o tshepile banna ebe nka tlhola tsena tse latelang ka ntlha tse mashome a mabedi kaofela o ipeile wena ka bowena mathateng ka o na le ntho nngwe le nngwe e tlhokang amazulu amapeswang kone a ile kopana jalo le Golden Arrows ya ba dipapala ka o lekana ka nngwe go nngwe ha e letlhopha sa Marumo Gallants maobane ne se amoetse sa TS Galaxy ka mona ka Auckland ka Bloemfontein mo ne o bapalwa stadium sane sa Dr. Mulimela Stadium mme a ba dipapala ka o lekana ka nngwe go nngwe le sona Marumo Gallants a mamedi Marumo e mathateng e mathateng ana ga e sale ga ke no belaela ga ke no makala ga kalwanke ka bona Marumo e tswa le magesi e tswa ke tsetlhe ke di beile le ditlho tseno go wang fela ga ke di bone di ka tlhatlha tsa bale ya selepe papadi engwe gape e laba ya Richards Bay mo ile bapala ka o lekana le Polokwane City ka noto go noto ga re dikotsele ka jeno go Indian Premier League papading ya cricket ke mo he Lucknow Super Giants e tlo nkana jalo le Royal Challenger Bangalore e tla bapala ka gora yane ya bone thapama ka mane ka Elkana Cricket Stadium Ground B Adonamu ke ka mane ka India a tika jeno go na le dipapadi tsa UEFA Europa League e le tsa mokgatlhelo wa bobedi he mo teng ka moramona re tla bona gona ke di fentse tla go magaolagang Aston Villa e nkana le Tottenham Forest le Nottingham Forest ha e le Freiburg e tla nkana le Braga papadi ena e ka gora ya boraro papadi engwe gape e boelang e le teng ke ya UEFA Conference League mo Crystal Palace e nkana jalo le Shakhtar Donetsk tsona e tla ba papadi engwe gape e tla qala ka gora borobong ya go qetela ke ya Strasbourg mo e nkanang jalo le Rayo Vallecano ke tsona tse ne ke phutheletse tsona mamedi ya tshebeletso ya Lesedi FM o beletsatsi le monate le tlhoke tshediso mo ga o buele gore jare re tla ntse re feleletse gape o sale ka o tsholo sentse kere e ba letsatsi le monate le tlhokang tshediso ke o tapa
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Shomela basoroba fela basotso ga le bile tsholo re ya ya borobong ke the biggest one to drive Tlhagwa breakfast show tla tla fa mamedi hore tholana moletsane o tla ba le kae ka jeno a ha sale la lola itlabolle metso se ga le mehlano ka morao ra borobo tofa borokai ha yo ka studio go kai kai tlo jo tsa ditaba ro kai

0: έτσι σκόπ. Ατλέιν άρα. Ένα και τα Spokes. Spokes H. Ραμπάκι.
1: Έλα λε λάπα.
2: So tell the magic dam. Le kata di sofa tsa heso. Rabaki.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka pa matsidi swa maholo ho wena. Ha o lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe. We kenya letsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenya letsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Pinana la thusa batho ba bangata khada.
0: Rabaki.
2: Ya Rabaki.
0: A se a hao.
2: Ke a gola ene nepa haholo ene le yane ya Laibina. Banana bana ba robatsa ka mangwe
0: ke hopola hantle
2: ai e pina ne ke rata ye ho bane na e sa le tsheke le motho a ipapalla mobu sa gate a ke motho a gana gata o bapala ka tlung
0: ka mangwe
2: ke motho ana sa gate ke motho a sa rate mo bapala mantlwane
0: eta spokes
2: a e sa le ke le motho tse wa strata le boloka le hafi
0: spokes e ichinta
2: ha ke lo bapala bolosa ne kadase e ntjotse tsa mmamedi mona hore re na le mosebetsi wa moholo mmamedi o tla hopola re SABC ke yena mo phatlalatsi wa semmuso wa dipapadi tsa mohopo wa lefatshe tse tla bapalwa ka mane ka United States le ka Mexico me papadi ya pele tla be bapalwa ka mane ka Mexico City jwalo fela ka 2010 wa nahana o ntso hopola ka 2010 o no le jwang o tla hlobe jwalo fela he re thakgola ho sane tabe ena re tla be re bapala five aside hona ka mona ke bo Wanderers ka mona ka Wanderers re bapala mono re bontshana ho na ka 2010 rona ba kotse ne re etsa
0: tla ba bona tlhagae tse ya ka ke bone eriki ana eriki ke mamba nna mane skim sam leeto ke leeto ho skim sam ke bone twasa ke bone andile ngube
2: metro sabi fela
0: sabi ke ba ta yena e bile ka ho lona ka ofela ke ba tsa sabi e ka re ke tla itsamaela monate mo ke bone sabi ke bone viki ki vuisile ngobo wa SABC sport le yena ke mongwa batho ka mo bathukada twasa ah go le mele SABC ntate o tla ba monate jwale le ba bamba ana le kriki bo mang hape ba mengwe ngwana khaitsi ya ka ba ba kenyang chelete ya holo mo SABC
2: ai ke bo ke di agency tsa fa pane khaitsi ya ka ge ke re what's like akere how ho bisana le batho
0: ya
2: gona le nako eno ya hore ke re lo bapala golf a re lo bua ge etse le tlo ke re lo bapala golf
0: ga tile le ba ile jwalo ba re ba ke eng ha le lo
2: re shebisane fela ke re le shapele ka ga le ba
0: ke ratile le nako ya teng man nako ya di-professional antle ba re ke 10 minutes ba re dinka fela 10 minutes papadi ya lona ke re ke yone ya di-professional
2: ga itse ga o sona letsebo e golo ga o a tshwanela o nka nako e telele
0: ba tsho jalo ba raya ke 10 minutes jwale ntho ke e ratileng re a ntshana mo thwasa o tla ba le bo mampudi jwale ke itse ba o kenye setlhopheng se seng ke ya setlhopheng se seng obane jwale ga ke batle ba re ne re ba paki ke ba tla le mo itwanele mo a
2: motho le motho a bona ga SABC ne likile ka netore
0: ya
2: e ba fe ma
0: jwale ho sane mmamedi ka nna ka re ha ke bua le wena tjena be ke le mampudi ke tshwere medal mo Hosa
2: ho sa tla be tsa go tla fa mmamedi ditaba hantle ga manta
0: o hosa ke mapala hosa
2: ke re mapala hosa la mo fa ka manta Ka bona jwalo di buditsa ha o tswa ho nna ka da boy ke mkaka ke zikaza sebeditse ke petse yo re ka bona tsela se re ya fam nna ke re wa tsiba hore ke monono ke o sola khazang re tla boela re ba radio ng hape o sane le la bohlano re kwale beke ha monate ka mafulufulu ka weekend setsa le ka jeno ntse ke tshojwalo ho batao le tjena etsa bonnete ba hore le belo la o phethisa ditoro tsa ho lona o le mathaka bo gabane.

0: Letsatsi le leng Afrika Borwa ena ka bophara. Ba ha Shoprite ba etsa phapang le ka nnete. Ka lenaneo la bona la Act for Change. Dilemong tse 20 tse fetileng, Shoprite e tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang tse 3,000. Mehe, ke hona ba qalang. Thonya projeke ya motseng wa heno ho *120*189#. Mme o thuse Shoprite Act for Change e motseng wa heno. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho ho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Beking ena o ka tatsa basket ya hao lebenkeleng la heno la OK. Empa o lefe hanyane diselong tse tswatehang. Tse kang di 200 gram kapa di 230 gram tsa mefutafute ya di toy pack tsa Nescafe Classic Instant Coffee. Ntle le decaf ka $119.99 e le nngwe. 500 gram ya di Kellogg's Corn Flakes ka $45.99. Le 2 kg ya Omo Hand Washing Powder ka $59.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa May. OK. Beng ba lebenkele bao ka ba tshepang. A di fumane mabenkeleng a OK Express le OK Urban.
3: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re keteke. Letsatsi la Afrika ke ho kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke Molelwa.
4: Mamiti rentse re le mmoho tsebeletso ke hao ya lesedi hopola hle o ntse mametse le naneo la itlhabolle metsotso e mashuma mabedi le metso e medi ka mara hora ena ya borobong re hasa ka wotlwa ka mana ka Lemo Green Park ke mona mangaung Bloemfontein re tsama le lefapha la timo tlhabollo ya mobu le ntsetso pele ya ditaba tsa mahai me wena mo mamedi motle ba tshwere seboka se seholo sa matsatsi mabedi ka ofela ho tloa ka jeno fitela ho sane empa he rona re tla ba le bona ka jeno fela me empa he ke tsapa hore e tla re retswa kwano re tla be re ofile ditaba tsa bohlokwa me ha ho hopola lefapha lena ke lefapha le shebileng haholo taba ena ya tlhabollo ya mobu hobane lefatshe kwano Afrika Borwa ke ntho e re retsweng ho lokisa ho selekalekane ho bileng teng nakong e fitileng ya kgethollo mo re tsebang haholo gore baahi ba Afrika Borwa haholo ba basweu ba ne ba tshwere boholo ba lefatshe mme hona jwale ba ntse ba fetola tsamaiso ba leka le gore ba fetole tsamaiso ya ditokelo tsa lefatshe le ho leka ho buseletsa lefatshe ho baahi ba batho ke taba e kgolo e tshwereng ke lefapha lena le re beileng mona ka jeno jalo to seke wa fetwa he wena mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re ntse re ofa ditaba tsena tse re beyang mona ka wotlolowa re le ka kwano fitlhela mane goreng ya leshome le metsomedi ke taba tsa bohlokwa tse re tlabeng re ntse re uneletsa tsona jale metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ya borobong re tla fumana jalo senwelo sa tumelo ka ntate moruti Moshwadiba. e ke ntate moruti moshwadiba ka jeno ke yena ya tla re fa senelo sa tumelo mme he wena mo mamedi motlhe o tloske wa fetwa ke molaetsa o a tla re fa ona ke tla o shebela gore na ka jeno lena o bala kae ntate moruti moshwadiba ha mfela ka mramono he re tla be re kopana le letuna le ikarabelang tabeng tsa timo ka mana ka provinceng ya northwest le teng ka kwano me jolo ka o tseba he ho seka sekwa ditaba tsa bohlokwa me le bona ba teng ka kwano re tla ke re tlo buisana le yena ke yena ya hlaweng ho tlo buisana le rona ka sepio sa seboka sena o ske wa fetwa metsole ya rona ya tsohang le bona bateng ba tla re fa ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona ire he wena mo mamedi motlhe re tle re itukisetse ho kena senwelong sa tumelo hana Rinkepina, sorelo hle mo mamedi motlhe snatch way maker

0: le lepina e monate ka nnete. Dumela metswalle.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Hela. Ena ke nako ya pali. Le tlo mamela pali ya khau momo le noha.
2: Ho tlwaela ka pali ya ka jene tla monate ya hore mme Mathepi.
0: Ho joano hloni. Seo lona le lokelang ho sietsa fela ke hore le mamele ka hloko. Ka nako ya kotulo, khau momo eo e neng e le tadi, e ne e ntse e bokelletsa koro masimong. Ha e ntse e etsa jwalo, ke ha e nahanne ka borotho bo foreshe, bo qetang ho tswa ka paneng. Dipane kuku tse ntseng di dutla jeme le romo, le ditshelo tse tletseng dikuku. Khau momo o ile a iphumula mofufutso o neng o theoha phatleng ya hae, mme ya sheba mokotla wane wa yona o mmala o mosotho o neng o lefatshe. O ne o tletse ka dithollo tsa koro.
3: Ke nako ya ho leba hae jwale.
1: He, mme Mathepi. Ditaba ha di fellwe. Di phela ka hara malapa a bo rona le medikong ya dijothollo. Hape di sotla batho ba bang ka ho ya diaparo tsa bona. Na o sa hopola pale yane ya mohlankana yane, e leng a bitswa Kgaketla. Eo ditaba di neng di jele dikausu tsa hae le diaparo tsa hae tsa ka hare. Hantle hantle, ke eng ha di na le mekgwa e mebetje?
0: Wena ha o tsebe ditaba hantle ngwanaka. Ka nako e nngwe di ja le batho maoto.
3: Haibo.
0: Ke a o jwetsa. Empa le ha o le jwalo he ngwanaka ha re tsweleng pele ka pale ena ya rona. Masimo ane a hlile a shebahala a le matle haholo mantsibueng ao. Khau momo ile a kwala mahlo a yona. Ha ntse e tsamaya moyeng, o neng o ntse o foka ha monatjana mona marangwaneng a yona a bonojana. Ka tlasa maoto a yona, lefatshe le ne le futhumetse ke mahlasedi a letsatsi. Ile ya hara maoto, mme ya bososela.
3: Ho monate ho phela matsatsing ana.
0: E ne ntse e kwetse mahlo ha e tla thella, mme ya wela ka hara mokoti o lefifi. Ya leba tlase tlase, ya feta metso ya difate, dikgaketla tsa kgale tsa dikgofu le masapo a dinonyana. Ya fihla ya wela hoduma kujwana e bonojwana.
3: Hai, yo, ka nnete mona ke wele, la o ka thweng ke wele, ke pulane.
0: Jale ke ha utlwahala modumo wa ntho e hahabang. Ka morao ho khau momo ya batadi ena e ikutlwa e hatseng.
2: Jole ke utlwa batadi ena bohloko mme Mashepi. Dinwa di rata ditadi le ditweba. Ke ho jole khau momo e tlo itjella fela tje e sena molato.
0: Hloni ngwanaka.
2: Mme Mashepi.
0: Ha o ka thola. Wa mamela ka hloko. O tla utlwa hore na ho tla etsahala eng.
4: Hira, dumela.
0: Ke hanoa e mmala o mofubedu e bua jwalo e le ha e hlaha ka hara lefifi. Makgekgeba a yona a ne a palamane hodimo. Menong a yona ho ne ho dutla tjhefu. Lelengwana la yona le ntse le tswa le kena ka hanong la yona. Mme mahlo a yona a le mafupedu sa mokoko o jeleng bobete.
4: Ke tlo ja.
5: O ke ke wa ntsha nna?
0: Khau momo ile a qama ka hohle ho sheba. Eng kapa eng eo e ka e sebedisang bakeng sa ho lwantshanuwa ena. Empa seo e neng e se bona fela ke mokotla o mosotho wa koro. Khau momo ile a sheba mokotla ona. E le ha ile ka hore e se shebe nowa ka mahlong. Nwa ile a sheba ho tloha ho khau momo ho ya mokotleng.
4: Ke eng ka hara mokotla o? Hona ke eng ha e sheba le ka re thata tje?
0: Jwale ke hanuwa e phopholetsa ka mohatla wa yona. Sena se ile sa etsa hore khau momo e nahane ka thata.
3: A re mperere fela ke dintho tseo ke di kgaotseng.
4: Butlepe. Na ntho tse ke di hlohona.
3: O ne bile.
1: Ao khau momo. A go gawana le noa.
0: A o kani. Se ke wa tshwenya hlongwana ka ha re mameleng ho ba. Pale yona e sa tswela pele.
3: Wena nete. ke di hlogo ka mo ka mokotleng ke di hlogo
4: ha a go mpolele mona ke o baneng ha o kentse di hlogo tseo ka hara mokotle
3: he ha o tlhompotsa potso e jalo
4: okay re go botsa potso engwe he di mmala ofe
3: a
4: na di khubedu
3: wena o tseba hlogo na di mmala na
4: okay na di mmala o bolo ka pa o mo setle
3: o mo mo tlang ka hlogo ya hao
0: ke hanwa e atamela qhaumo jwale ke ha mmala ona wa noa o feto
4: o re mmala wa gauta
3: o
4: bolela o jwalo ka o bo motswala ke ke di noha tse tsane tse mmala wa gauta tse phelang dithutong tsane tse tšhileng ha ebe o bua ka tseo di ile tsa bolawa ke dintsu bekeng e fetileng ee gona ke gobaneng ga o nkile ditlhoo tsa rona wena tepa o ko buetle
3: ga o na mo o kenang teng mono
4: ke tlaba ke tshoa
3: tshwaka letswalo le eno la gago he
0: jwale noa e ne e tsilatsile e ya godimo le tlase kgaomomo ke ga e nagana ka potlako mme ya re
3: bona mona he nna ke sebetsa le dintsu jwalo ka setshwase sa dinoa bakeng sa tsona eya
0: jwale noa e ne e tlerefetse ke letswalo e ne e dutla mofufu ka mona leleme le kena letswa ka potlako ka
4: hanneng buka butlapi ka o se tshwase tsa dinoa ke go pause ke wa ntse batla na hona le na hona le ntse tse ding tseng ke metseng ka ntle ka mana
3: eh ha bo le ke tshile ka mo ke tlala ta wena ke tlala ta hlweno ya hao
0: kha o momo ile o ma ka hlo ya ba ere
4: ha ke a tswa fela empa ke shule ke le tswalo
3: shaba mona he ha o hlile ha o hlokalo o tsila tsile ha kana wena o shaba hala jwalo ka nwa ena le bitswa go bobotle ha ke o shaba tse hlona le bitswa go bobotle ha ke na hole matsa
4: oh ho jwalo ke ne ke mpa ke papala fela ha ke ne ke re ke tla utsa
3: ke ke ana go konka monyetla
4: a bo ke lukile jolo ka yona gauta eh gauta jolo fela ka bona bo motswala bo motswala ba ka bana ba mmala wa gauta ke ya tlao
0: ke ha jwale noa ipiti ka fatshe e la seboko se hlomolang pele
3: mamela mona
4: ke mametse
3: ka ha ke a elelwa ka nete le nna gore o noa e na le bitswa go botlhe ke tla bolelela dintso gore di olese boemong bo le bong fela
4: bona ke reshaba eng kapa eng bua fela bua
3: mpepe mokokotlong o nwa gago o ntshe ka mona ka mokoting
4: sheba
3: pele ke etsa
4: bona nka thabela go o thusa gona jale tsena tlho pepe
0: kgaomomo ile ya tlwelela mokokotlong wa noa mme yona ya tla ya tloa le pele kgaomomo e ka nagana go kgaola tlhoo ya yona ka potlako e kgolo ke ga noa mo le kgaomomo ba feta masapo a dinonyana digaketla tsa dikgofu le metso ya difate kgaomomo jwale o ne a kgona go utlwa monko wa dipalesa gape le ona go utlwa motšheso wa letsatsi ga le ya madikelong noa ile ya ema gaufi le mokoti ya ba kgaomomo o theoa mokokotlong wa yona noa ile ya sheba godimo marue e tshoile gagolo ya ba e boela ka mokoting
3: noa e etelele gakaka
0: kgaomomo e ne e bua jalo e le ga e ne e qela go loto ga e se e fitlhile mo e dula ile ya utlwa lerata ya ba e re
3: lerata le ka nnete le yanpele e tsa jwa ke a golwanwa yane e shabile ka ga mokotla
0: ka opanya ga leitlho ke ga noa e tswa ka gara mokoti e ka e ya betsetswa
4: hei wena taba yana
3: ga
4: nka o tshwara ke tla o mmetsa ko o robelela le masapo
3: o ko iteke ga o kompitsa tweba
0: noa e ne e ntse e atamela tweba e ne se e le gaufi gagolo le kgaomomo kgaomomo ile ya kgopswa ya wena ya ba noa ya shamisa molomo wa yona kgaomomo ile ya kwala mahlo a yona ka maotwana a yona ke a utlwala modumo wa mapheo a otlanang ona ene ile modumo wa ntu ene itsubella go ya tlase ya fihla ya tshwara noa ka dinala tsa yona tse bohali ya fofa ka yona jwale ke ha khau momo e ema e tlhotlhora
3: ha ha mang ka ba mang ya tla dumela sena ke mang ya neng a tsaba gore nka ponywa
0: ke ka mo re fihla mpheletsong ya pale ya rona ka teng ke a kgolwa gore bohle leina la natefelwa ke o mamela pale ene ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo letlhone pale ya rona ya kajeno e ne e bitswa eng
1: tadi e bitswang khau momo le noha mematshepi
0: khau momo ile ya pholoswa ke mantleneng tsa noha
2: o ile a pholoswa ke ntsu mematshepi
5: ke a leboa metswalle go bohlokwa gore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na o ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
6: tsamaya gantle mme matshepi
7: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho lesedi FM.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Hodima hlohora ke a leshome, tshebeletso ke a Lesedi SABC, re balwa ditaba ke Naka Moloi.

Mamedi ke metsotso e le shume kamera hora ena ya le shume o mametse le sedi FM ho pula hle rentse re le kakwano ka Lemo Green Park mo teng he ho tswering mo sebetsi o moholo wa seboka sa matsatsi a mabedi seboka sena he se shebile taba ya ntsetso pele ya dibaka tsa mahai me wena mo mamedi motle jalo ka kile ka hlalosa rena le baeti ba o re tlang ho buisana le bona bao e leng hore re tla ne rutlwe ditaba boholo ka bona ka kwano me o se lebale he lefapha lena mo mamedi motle ka nnete le le kaka hohle hore dibaka tsa mahae di tle di hlabolohe bana le mananeo a mmalwa a reretsweng hore ho be le kabo ya lefatshe botjha ka bobotjha ya lefatshe ho fetola tsamaiso ya ditokelo tsa lefatshe le ho busetsa lefatshe ho baahi jwalo ka e kile ka hlalosa pejano me ba re haholo lenaneo lena le ntseng le bonahala e hlile batho ba bangata ba sena tshepo ho lona ka lebaka la hore e hlile ke lenaneo le tsamayang butle le itshetlehile haholo hodima ho reka lefatshe bakeng sa ho aba botjha ho fihlella hara tse ding sepheo ke hore ba fitisetse bonyane diperesente tse ka bang 30 tsa lefatshe la temo ho balemi ba batsho. Ba re ka nnete ke sepheo sa bona hore bonyane ha ba ka fana ka diperesente tse 30 tsa lefatshe la temo ho balemi ba batsho e ka ba phihlello e kgolo. E re he wena mo mamedi motle re tla buisana le moeti o santse a le teng ka kwano jwalo ka ha o ile ha hlaloswa hore hara baeti ba bohlokwa ba leng teng ka kwano ke marena hobane dibaka tsena tsa rona tsa mahae boholo ba tsona di ntse di le tlasa puso ya marena di ntse di le tlasa puso ya dikgosi jwale re tla re buisana le moeti wa rona Omega Khunong Sesotho Medley.

0: Ametsi Omega Huno Tsebeleso ke ha o ya le sedi Sesotho medley mo mametse motle ntumele ke amohele morena Neo Mopedi yena ke modula stulo wa ntlo ya marena ka hara province ya Freestata e ka tsena le boetapele ba bagoisana o santsa le teng kwano iri re mo amohele morena Neo Mopedi re o hlomphile ntate dumela
1: ya duedisa metuli ha mole ba mamedi ba ho ba le CDFM
0: re ya le bo ha morena ha re ke re qala mona mohlomong re ke re shebe hore na ebe siabo saluna lele baetapele ba dibaka tsa rona tsa mahai jolo ka marena re tseba hore dibaka tsena tsa mahai di etellwa pele ke marena a rona ha re ke rutse siabo saluna ke sefe
1: ke le bomme rona re le marena dibakeng tsa mahae mosebetsi wa rona o moholong ke ho eletsa mmuso ha o tloa ka ditaba tsa ntshetso pele ya metse ya rona ya mahae go eletsa mmuso ka diphephetso tse loreng re kopana le tsona re le ditšhabeng tsa mahae mme ke utlwisa kgotso le go tlosa pherekanyo ka hara ditšhaba tsa rona tsa mahae ke mosebetsi o moholoholo re e go etsang re le borena etsa bonnete ba gore metse ya rona ya mahae ya ntlafala metse ya rona ya mahae ya hola mme metse ya rona ya mahae ke metse e le goreng e ka duleya teng batho ba dula teng ka kgutso le ka kgotso
0: nkate e re pelege re tswela pele ka ditaba tsa rona e re re fete mabenkeleng re ya gutla
2: bohloko ba o latlhelwa ke moratuwa ha se papahet clientele e utlwisisa gore go boloko ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: ha ke ntse ke o mametse kwano morena Neo Mopedi o qeta o hlalosa hore engwe ya dintho tse o le shebanang le tsona jwalo ka marena ke taba ya hore le shebe diphephetso tse teng setšhabeng seo le se eteletseng pele mme le hokagane le mmuso gore ba tsebe ka diphephetso tsa setšhaba jwale ha re ke re kene go tsona diphephetso tsena gore na diphephetso tseo setšhaba se kopanang le tsona hangata ke difeng le lona ditulong tseo le didutseng tsa borena ke difeng diphephetso tsa lona
1: diphephetso dingata haholoholo re le barena ga mmogo le ditšhaba tse re dulang le tsona metseng ya rona re na le phephetso kgologolo ya mobu re setšhaba se e le goreng re tlhoka re phele re je empa re bona ka mokgwa o setšhaba sa rona se golang ka teng re qetelela se e le gore ga re sana mobu e le goreng re ka iketsetsa dijo ra phela le batho ba rona ke phephetso e kgolo e le goreng e re tlisitse kwano kopano e ne re na le yona ka jeko lena mme tse di tsa diphephetso ke tse tlwaelegileng tse re bona re le batho ba magaeng re phela ka tsona ka gore ga re na le sedi ka lebaka la gobaneng dintlafatso ga di etsagale metseng ya rona ya magae mme re qetelela re bana le phephetso tsa gore ga re thole le sedi mme ga re thole ntlafatso ya metse ya rona ya magae metse ya rona ya magaeng e ntse e le metse e le goreng ga e na boatlhaodi metse ya rona ya mahae ntse e le metse e nkuang e le metse e le goreng batho ba dulang moo ga ba na tšhelete mme ga ba tlhabologa mme metse ya rona ya mahae ke mo re tsebang gore ditshebeletso tsa mantlha tse re tlameileng batho ba di fumantshwe ga ba di thole jolo se ka batho ba ditoropong tse e le goreng ba di thola ditshebeletso tse tlameileng di tle go bona e le setšhaba mme ke diphephetso tse e le goreng re kopana le tsona letsatsi le tšhaba le dikelang tseo tse e le goreng sebile di etsa gore ditšhaba tsa rona di tse e le goreng di phela metseng ya mahae re fumane re wela botlhoko tsebeng re fumane re wela diphephetsong tse e le goreng ka nnete di senya maphelo a rona le maphelo a batšha e le goreng ba tlameile ba tshware bokamoso ba na ena go ya pele
0: hei o qeta go bua ntlha ya bohlokwa morena Mopedi o bua gore dibakeng tsena tsa mahae ga gona batho ga ba fumane lesedi ga ba fumane tsebo ya dintho tse itseng tlhaloso ya dintho tse itseng jwale e etsa gore setšhaba sena se phelang dibakeng tsena tsa mahae se salele morago ka tsebo le lesedi e leng ntho ya bohlokwa gagolo
1: go jalo mme ga o ka sheba gore dintho ga di ntse dintlafatswa gagologolo ka dintlha tsena tsa puisano re a bona gore go na le di topo mona mo go ya dintho tse kwa tshwana le bo di fire ba hore di pisano di be bonolo empa metsinya go ne ya mahai re fumantsa la ntho tse jwalo ha di gone go fihla ha di gone go di finyella re fumantsa le tsena le pepetso fela hore ya motlakase rena le melong mahanga rona ha rena motlakase me ho thata ho batho ba rona hore ba ka mamela le dia le moya me ba ga ba shebella le di television ba gone ho fumana le sedi ka menyetle le leng e hlella ba a e bohle ba Afrika borwa hore ba gone ho tswela pele bophelong
0: jale ha re ke re shebe hore jalo ka ha hore di pepetso tsena di tletlebo tsa batho ba sechaba se ileng hore sipusong ya lona le di fitisetsa mmusong hore letle le bole hore na mmuso o ka le thusa jwang ebe mohlomong o ka re le hatetse pele ha kae ntlheng eo ya hore ha le fumana dipepetso tsena le di fitisetse mmusong mme le fumana ebe kgatelopele e teng ntlheng eo ka mora hore le hlakise dipepetso tsa lona
1: di iteng di kgatelopele empa bonneteng ba taba ke se tlo bua maka setšhabeng di a baleya tse gore motlhomong re ile ra di tlhagisa gore mmuso o ko leke gore o ko o thusetse setšhaba sa rona ka tsone empa tse dintse pedi tse tharo tse e leng ra di tlhagisa gologolo bane gonne re tlamehile re eletse mmuso wa naga mmuso wa province le masepala tse dintse di phethagala tsa ditshebeletso tse e le goreng re ya di tlhagisa kapo dikelo tse e le goreng re ya di tlhagisa go mmuso goreng ditšhaba tsa rona di tswele pele mara go thata jolo se ka beetapele ba borena bane ga re na maatla gopola ke itse ke a eletsa mme motho a eletsang keletso ya e ka nkuwa kapo keletso ya e ka leolola ka thoko e leng go e le goreng ke ntho e le goreng re phepetso golo e re fumanang re kopana le yona gore tse dintsi tsa dintsho tse re tlhaisang e be di fumana tswele pele kapo di a tlhaka ga re tlhaisa mmuso
0: wa bua ntho nngwe le ha o ne o qala kwane go na le ntho o e buileng morena Neo Mopedi o hlalosa gore bothata bo boholo phepetso e kgolo ke gore ga le na lefatshe mobu mo le e leng gore setšhaba sa lona se ka kgona gore se phele go lengwa go etsiweng setšhaba se phele wa tseba ke gopola lorato ga e ba wa gopola ntate motaung ka ga re ne re le ka la bobedi ga ne re le concert o ne a bua le morena a bua yona ntlha ena e wena o e buang ya gore le le marena ga le na lefatshe ga gona ntho o le ka etsetsang setšhaba sa lona e tlile a lwanela ntho eno ya gore marena tshwanetse a fumane lefatshe ee ke gopola gantle ka nnete e la bantlha ya itoboketsang e tlile a lwana mono a lwana re mmuso wa rona o tshwanetse o etse ka go gongwe gore le fumane lefatshe le tle le kgone gore le setšhaba sena seo le se eteleletseng pele se kgone go ba le tshepo go lona se kgone go le tlhompha jalo ka baetapele ba bona ba marena ke ntlha botlhokwa ka nnete o buang ka yona e seka ga le tlile kwano le ka fumana gore le dintlha tsena tse le buang ka tsona di ke di sekasekwe dinkelo tlhoko jale ga re ke re qetelele fela taba ena ya rona gore qetelelong ya seboka sena le lebeletse eng jalo ka marena dibakeng tse tsa rona tsa magae
1: re tlo tlhaisa lentswe la rona sebokeng senana re tiile gagolo re tlo tlhaisa maikutlo a rona re sa sosobane difatlhego gobane go utlwisisa gore batho ba rona ga ba na mobu tse re tlo di tlhaisa gologolo mona sebokeng senana re batla go tlhagisa gore batho ba rona a ke ba ba be le mobu mobu ntse o le teng e leng kwa mmuso e le goreng o ka kgona gore o fiwe batho ba rona ba batsho batho mme se re dula teng sebile ga ga godima mabitlha ka lebaka bane ga re na mobu re tlo bua ditaba tse e le goreng ke diphepetso tsa botlhoko tse bo etsagalang re tlo bua ka ditlhafatso re tlo bua ka bagatlhaodi ba e le goreng ga boyo metseng ya rona re be re bonala be etsela ditoropong fela mme re lebeletse gore ga re tswa sebokeng sena re tla fumana dikarabelo tse e le goreng ga re reportela ditšhaba tsa rona ba tla utlwisisa gore mmuso o na le leano le e le goreng le tla etsa gore batho ba rona ba tswele pele bophelong e tla etsa gore maphelo a batho ba phelang magaeng a tswele pele a tlhabolego bane go na ditšhelete tse beeletsweng ka thoko tse e leng rona ga re bue ka tsona re ditšhaba tsa magaeng jale re batla go bua ka diphepetso tsa rona re kgone go fumantshwa ya ditšhelete tse e leng gore di ka re rekela mobu kapo tse e leng gore di ka re fa dithuso gore re kgone go fokotsa diphepetso tse re na le tsona ba tlhaodi bogotlhe botlokotsebe bofele mme re tsebe batho ba magaeng ba phela ka kgotso le kgotso
0: ntate ire ke tle ke o lebohetle morena neo mopedi bo mamedi motle ke tlalositse hore morena neo mopedi ke modula stulo wa ntlo ya marena provinceng ya Free State ibile ke mo ke modula stulo wa boetapele ba ba khoisan re lebuile ha holo ntate re buile ha holo
1: ka lebone
0: ha se mohem Ba me demotla ke meso so e mashuma mabedi le meso supileng kamera hora ina ya le shume harin kapina itlaka zaza ngena kamera monda hem re tla onkela pina ya Lusanda Mwaring Udumo
3: Hi ba ba ba shikola

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella lekweta, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelo.
2: Kabedi ke metsotso e leshome le metso robong a pele hora ya leshome le motsobong re ntse re le mmoho o mametse le Lesedi FM. Re hasa itlhabolle ka botlolwa ka mana ka Lemo Green Park mo teng he ho tshwereng seboka se seholo se sekasekang taba ena ya ntshetsopele ya dibaka tsa mahae. Me re tla buisana le moemedi ya tswang Salga hamfela ka morapina ena eo re tlang ho neletsa yona. Wena mumamedi motle me rentse re tshohlahe ditaba tsena tsa bohlokwa tseo e leng hore re se re buisane le marena re utlwa hore na ebe diphepetso tsa bona ke difeng, ba se ba hlalositse dintlha tsa bohlokwa ka nnete le tebello ya bona hore na ka mora seboka sena ke difeng dintho tseo e leng hore ba lebeletse hore ha ba kgutlela morao setšhabeng seo ba ikarabellang ho sona di khutle ba khutle mohlomong ka dikarabo tse tla tlisa tshepo bophelong ba setšhaba sena seo ba se etelelang pele. O hlalositse mona ka nnete morena Neo Mopedi a beya dintlha tsa hae hantle. E re renke pina e tla ka Israel mosehla wa halalela.

hantle ntle e le Meals on Wheels ba sebetsa ka thata ba ka thaba haholo ha ba ka ba le lefatshe le le kana hore ba gone hore batho ba bona ba phele me o hlalosetse hore ba ka thaba haholo le ha mmuso o ka eketsa ho ba thusa ka di grant hore ba gone hore ba tle ba pholose bophelo ba batho batho ba phele ho ra ke le shemele motsemong tsebeletso ke ya lesedi ho SABC re tobalwa ditaba tsena ke Kenny Modupi.

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Hari eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano go thusana go ntletsana pele toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Amedi e le shumele metse mehlano metse so ka mara hora ya le shume le motsomong ontso mametse Lesedi FM. Me re lena ne on laitha bolle ke karolo ya go tsetela ya lena ne lena mo lena le o rila hasang ka wotlo ha ka mana ka Lemo Green Park ke Bloemfontein mangaung sebaka sena mo mamedi motle ke sebaka se setle ka tsela e makatsang ka nnete ke sebaka se setle se hlabollotsweng ka tsela e makatsang ha o kena ka ra sebaka sena sena le setsisa mabenkele hona le mona mo tshwarelwang mesebetsi teng jwalo ka ha re le hona mona karolong ena ya moo ho tshwarelwang mesebetsi teng. O no mametse pina ya Khaya Mthethwa Oasis Worship bare umkhulu lo msebenzi pijana humono Dumi Mokokstad ukuhlala kuye. Re tlo tsola pele mo mamedi motle re ntse re emetse fela hore re tla re fumane moiti wa rona eo re tlang ho buisana le ena. Go na le potso e ke batlang nke ke e botse ena ya one ba na le programo mona ya one household one hectare. Jale ke batlang nke ke tlo e ka re nka fumana monyetla wa ho botsa hore na ebe programo ena hantlentle e bolela eng. E thusa setšhaba ka tsela efeng one household one hectare program ehlile ke utlwa ke na le thaselo e kgolo yona go tseba golwanyane ka yona gorena e sebesebetsa jwang gagolo jwang he ha re ntse re utlwa dilo tsa bona kwano gore bogolo ba bona ka nnete bo ne bo naganne gore ka nako ena ba tlabe ba se ba fumane monyetla wa gore ba fumantshwe lefatshe batho ba tle ba kgone go phela. Utlwile le ntate Bebe wa Meals on Wheels a re ditokelo tsohle tsa mantlha tseo setšhaba se nang le tsona ba batla go ba karolo ya ditokelo tseno gore batho ba rona batle ba phele maphelo a bophelo bo ntlafetseng. Mme o tlhalositse gore ka nako nngwe ba nka batho bana bao e leng gore ba ba thusa ka bo dijo jwalo jwalo ba ye mona mo maqheku a dulang teng a bewang teng di-hormone tsena tsa maqhuma haeng a maqheku mona ba ye mono ka nako nngwe o tla fumana gore ba ba le di-programme tsa bophelo bo botle ba ba le bahlokomedi ba batho bana ba kulang ho etsa bonnete ba hore ba ja ka tsela e nepahetseng hore ba tle ba fumane meriana ya bona. Mme a hlalosa hape ntate Bebe ha ntse a bua mona ke mo mametsi a bua ka hore ba ba ntlafatsa haholo ka tsebo ya mosebetsi wa matsoho hore ba tle ba kgone hore ba ikemele jwalo ka ha ho bonahala bophelo bo ntse bo phahama ditjeo di ntse di phahama tsa bophelo jwale ke tse dintsa dintho tseo ba ba thusang ka tsona gore ba kgone go iphedisa le ba malapa a bona. Ha re fete mabenkeleng ke a gutla.
2: Nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Yeah, build it. Wena o tshipisane. Bose e tlala ka wena. Yeah, wa bona mo mjita? O popile. Ko ratela hore ha o robe budget ya mjita. Entle, wena fandag ke valwe na ntlong. le wena itshware ka Build It Plastic Leaf Rake e cheap ka 999 me boloka jwalo ka boso papatso e fela ka la 9 May Boss Deals now on only at Build It
0: Lesedi FM ke mo

0: Mamedi ke metsotso e dula ngantlo e mashuma mabedi ana le metso e tsheletseng ka mora hora ya le shumele motsomong ha e ba hona le motho ya hulang ka jeno ke ya kopa hle ha re moetsetse letsatsi re tla boela re khutlela ho wena Thuli baby letsatsi ka monuka Limo Green Park 086003084 083 284-0008 ha re etsetse motho eno wa letsatsi e re kutlo rona ke ma motho eno wa bohlokwa ya holang ka jeno empa pele ke etsa jwalo mamedi e re ke tle ke etse tjena fela ke a
1: Afrika ke le hae la tokologo le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng ha re eme mmoho le lesedi FM re tshehetse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele Toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.
0: Ha se mo he mamedi e re rutlo rena ke ma motho eno wa bohlokwa ya holang ka jeno. Lesedi FM hello. Mamedi dumela. Lesedi khotso.
2: Le kae boss?
0: Ho shapo ho jwa ngwana ngwaneso.
2: Ke kopela ngwanenyana ka banna ke re a hole ke mamphela serupe ka mo Limpopo ka mo ke re abele nwa ha minki a minki a hole ke motla ka tsaka tlo le masono no ke thabela o tsena le sedi
0: a o riale bon ha hle re thabile ha o kene o modumedise tshele o mojetsa ho la bonetse dintsengata
2: ke mmae ka mona le phala ke dimakatso serupe
0: Asimo here, au batho thabile jwang. Le se di dumela.
3: Good morning, girl.
0: Le kai?
3: Ke le kai baby.
0: Ha monate ga tolaka.
3: Ho bata.
0: Tu. Jwale ha ke ga setsa ka mono bata lo feta.
3: Ho tsana we. Mamela gele.
0: Eh.
3: O tsha mo lo fanda ka wa hola wa tse.
0: Eh.
3: O la ke a bohetse le rato wa ha lepo. Ke re mang ke kula so mama happy birthday mama wa taka tsela ka o fela.
0: Ho se ke ke le le ya tsaya ho le o swa bana bone tse dintsengata.
3: Bona o sa o dire ska tsaka.
0: Ke le buile ha holo le sedi.
4: La bonni. Bonge ke tso pese.
0: Ke pese rante.
4: Ha mona di se anke ka mane ka makwasi ka mane ka motswale ba le motswale ka wa hula ka mo ke Joseph Mone. Se botho ho ma di tsaya ka lo ke Joseph Joseph Mones. Ke re ra motswala ka mo ka makwasi ka mo ba ma mere ka makwasi ka tsa se. Ke re a hola bo di mo tsedi tsegala. Thank you bo di tsetsa ma tsedi ya ba.
0: Ha le rata la ka re ya mo lebohela Abdi JJ.
4: Thank you bo di.
0: Le tsedi dumela.
5: Nagala ka bo.
0: Ha mona tele kai?
5: Ah re teng ke te.
0: Eh.
5: Ke Chester ka mona ka Kromstad ka mona.
0: Yes Abdi Chester.
5: Ane ke kopela moraka. Wa hola le yena o etsa tsengata ngata ke ga hola ka Pretoria ka mane ke khotso ba mele ka Pretoria ka mane ke ga hola hole a tshwaretse ngata ke a leboa
0: ke lebuile hlegaitse dia ka ha hola bone tsedintse ngata
5: thank you
0: shap shap mamedi e re rutlo rena e be ka jeno na ne ong la rona la imatlafatse re ka lebella di feng di makatso
6: hi antiza ha monate le kai ha monate mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM lwana ke o dumedisa ke le buile go lo antiza ka jeno ho imatlafatse so re ka di lebellang ke o re nyewe gahlano le vusi musicet matlala e o tlalewang e le kokonono ya diketso sa ditlolo sa molao se hlophisitsweng e le baqosiwa mmoho le yena e tswela pele le gotelele phahameng la dinyewe la Johannesburg Motlatsi wa mo presidente Paul Mashatile o le tonge la tekolo masipaleng wa le haye wa ditsobotla provinceng ya North West ka ole leng commission ya madanga e utlile hore dikantoro tsa Hawks tse Potchefstroom tse ho tsona ho ile ngwa utswa cocaine ya dikilogramo tse magolo a mahlano le mashuma mane ana le mosole mong di ne di sebedisa fela bakeng sa tsamaiso le tshebetso nakong ya dihora tsa tshebetso tsena le tse ding ho imatlafatse hang ka morao ho ditaba tsa hora ya le shume le mosimi di ke le buile haholo antiza
0: ke le buile haholo ba
7: qetel hopol
0: hore
7: hore qetel hop o le buile haholo
0: le buile la yamela re kopana ha modimo ratile a ke go jole ke mametse modumo ona ontsong o hlaha ka mona ke hona ku utlwa ngore ke ntse ku sitisa ona le modumo ontsong o hlaha ka mona ke ka hona utlwe ka re ke a ferefere ka
6: ya ba libitso le anyamela
0: a o nna ke handle le ba sa le yetsa taba yana ya
6: ha modimo ga di nna ke ne ke nna le ke re ke older dom o ikeni bo alzheimer ke ba o le bona ba tsileng a o se
0: tshobi ke a o jwe tlaloka ya le bo wena le gato la ka mamedi ere re utlwa itlabolle hashtag itlabolle dumelas boss ka jeno ho hola lulamile sokulu le madota mpinga ka Bloemfontein ke nani cheba Botherville ya remba hole ba bone dilemo tse di ntseng ngatang ngata hi boss ke kopela moradi wa ka a le mo nto ka monwana yena ke nomi ranto nono yena o kopelwa ke mamiki mazinyo ka heneman a tsebe hore ke ya mo rata rati rati hi boss ke hudisa mapolao le betsa le nthabele le khila so wetu ba hudiswa ke mama Winnie tipe ka monaka Brantford machwe maswiu dumela hle me hulang kaje no ke mogo kopung yena o lesotho fubane hampetsana ke ikopela ntate modimo aboloke ampoloke o modimo a boloke mogala all right ke le bile wena ngwaneso dumela antiza ho hola go rula yaka yena ke karabelo Vanessa rabohlali o kopelwa ke mme wa hai ng rabohlali o Valde Frieden Park o Batung ha ho le hle a bone dilemo tse ding tse ngata
8: Hello Sposh, ke le ya fitla mo extension 23 Jobe 10 kopela ngwana ke e leng khanya fitla wa hola ke ra ke teke ngwana ke modimo a mo etelle pele ka matsatsi botle danko Sposh
9: Melang o se Sposh le ka ke a tsapa go phese hangle ke ntse ke ra ka ke ka mna ka Kostad ke kopela moradi wa ka wa rabile ra ka ke etsa 6 years ke re tate modimo a mmodise a kene sekolo ithute danko
10: dumelang Sposh le kae Sposh re teng Sposh hlae Sposh ka sheko lena ke kopela mme wa ka ke dithulisising Angelina wa hola ka sheko hle o etsa dilemo tse 78 ke re bona mme ha hole mme wa ka tsebe gore ga morata hle le bana ba ga le ditlogolo tsa gae kaofela ga morata mona tuma go le parise ke disebo sesing ke a leboa Sposh
11: dumela tlhe anti wa ma2k ke mmalarato khibila park monana ke kopela tebelelo Mokwena ke setlogolo sa ka mphatlalatsane ke re a hole a holang holele nkgono na le diwa morata Thank you, aunties.
0: Asimo he, dumela mama ni bongi ho hola motswalle wa ka yena ke Joseph Motsumi o dula Fujons Kroon o kopelwa ke papi Mokwena hona mona Fujons Kroon a ho le hle a bone dilemo tse ding tse ngata re a leboha.
12: Hello bongi. Re teng le kae? Oh, ke me mantsa ke ya buang ka mona ka Thabo. Ke kopela batho bohle ba holang letsatsing la ka sheko. Tate modimo ba etse hantle. Ke le bo ma box. Ba bata nana, ba bata.
13: Ah, Sposh, ke kopela me a tshaka tsiame mana, ma se go ha seleso, o be fete ya le ngwane so mana, ka makoma ma kana matlo mo lo tweng ke mmampolo ke mmaja. Kopela ke mamuti ba
14: Amona te mama ni buji. Ni tika mwana ka trompo. Ahula ka fintri ka mwana. Ahula. I took 3 years today.
15: Dumela mama ni bonji na ka lebitso ke lula mandobela ne kitlo kopela o suwa ka a piwe ndobela ka Caleb Mutsabi. Ona birthday ya mobani. ke re a hole a bone dilemo tse dintse ngata-ngata ka lebogo.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloko ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hadile topo, ebe lekunutula o ke lefe. Lekunutula ka, ke Prosiding, sehlahiswa se matla, se etsang ke ikutlwe ke le morolo, ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka, se dula se edile, mme le letlalo la ka, le le boreledi ka mehla. Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding, o tla utlwa phapang. Ke nnete, Prosiding e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara. Prosiding, molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. Ha e sa re Prosiding.
2: Pretoria Tswan. Listen Fito ke lesedi FM Lekhubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molemo.

0: rona ya lesedi FM. Wa tsorna no roxe mo sebetse ona o moholo ko etsa hore dijo di be monate hlabosehe ke ka o ka jeno rena leng make it go ka Knorrox winter hits hape ditemona gale ke tlo buisana le wena ka jeno ke tlo bua le wena ka jeno mo mamedi me ke tlo kopa hore o ko o nthumelle setshwantsho sa dijo tsa o tsa monate nate tse o di pheileng ha monate sebedisa yona Knorrox metsotso e leshome le metso e mehlano ke tlabe ke qala he ka tlhodisano ena ya Knorrox ka tsela jwalo o hlonne o itlhophe o hle o itukise itlhophe itukise hobane re a qala ka Winter Heats Radio Cook-Off ya Knorrox re a qala ka yona re a qala ka yona hona ka jeno metsotso e leshome le metso e mehlano ka morao hora e ya bobedi ire ke tswa re pina me tla re ha ke tswa pineng he ke be ko kokotela tla re ke tswa pineng be ko kokotela ke tswa ra pina fela empa ke sheba mona ke bona ka metsotso e le shume ka morao hora ya bobedi ke tla me hore ke tswa re mabenkele ke tla me hore ke tswa re mabenkele fela monteung etsa tsena pele pelo ya ka e ka pakae sebata fitisa mabenkele ere ke fitise mabenkele
1: Get so much more. Ufumane tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane reka ka bongata, ebe re fitisa dipoloko ho wena. Boloka di solontsa jwalo ka 2 kg ya Right Brand French Polony ka R59.99 fela. O reka di 2 liter tse pedi tsa dinomaphodi tsa Coca-Cola ka R47 le 450 ml ya Purity Baby Jelly kapa Aqueous Cream ka R39.99 fela. Di solo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di-10 tsa May 2026.
2: Yo, chumi, ke bontle sa tena ya dinala. Na hona le seo se fetotseng?
3: Ehile, ke mogwa wa ka wa ho banka.
2: Eng?
3: Ke botse Capitec Entrepreneur Account. Nka fumana sekoloto sa ho eketsa mebala le ho reka disebediswa tse ntjha. Le ha eba kgwebo ya ka e sa ngodiswa.
2: Jo, o sebeditse kgotsi. Ke dikgato tse kgolo.
4: Na wa itshebetsa, ebile o se o itukiseditse ho hola. Bank on better ka Capitec Entrepreneur Account. Capitec ke mofani wa sekoloto ya molaong ebile ke FSP 4669. Hona le ditifiso tsa ho bula sekoloto tsa tshebetso esita le dipeelo.
0: Metsotso ntle fela ke re bone sekoloto ka morao ra ya le show. Jwale ha o romela swantsho sa dijo tsena tsa hawa. Nomoro ya mohala ya WhatsApp ke 079-758-5066. Romela le yona swantsho seno sa Knorrox moo. Metse ba hore tudisano ena e tla tsama di bekebeke o fihlela jwale ilo ba mo wena o tudisanang le di station tse ding mo putso mono ke 20,000 rand ke Knorrox eo nomoro 079-758-5066 wa rumela he ke akala metsotsong le shumele metso mehlano ka mora hora ya bobedi ka thurisano ena ba bo rumela re pheile jwa ngwe ntse jotse o tse monate nate mabenkele
1: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite hobane reka ka bongata ebe re fitisa dipoloko ho wena Boloka di solontsa jwalo ka 2 kg ya Right Brand French Polony ka R59.99 fela O reka di 2 liter tse pedi tsa dinomaphodi tsa Coca-Cola ka R47 le 450 ml ya Purity Baby Jelly kapa Aqueous Cream ka R39.99 fela Di solo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di-10 tsa May 2026.
5: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Mucho mucho kitse o skwa le bala ha me tsotsenga le shumela me tsome hlano ke qala ka tlhurisano ya Knorroksha me hanya ne Felix e ku feela uri na wena o tlo wetse jwang ore romelle tsona tsemo nat nat nat di jotse mtsama nat ya tsa u di peileng ka yona Knorroksha yona sopo yona mo nat nat ye wintse ka Knorrok 079 758 5066 ka ukopa o skwa feito party weekend stopa sina ke future

0: ke o taba motho motho metso tso le shoma le metso etseletseng hantle fela ka mora hora ya bobedi ya mejwale ke kena tlhodisanong ya rona wena mo mamedi ye motle mo tle ke kena ho yona hona jwale kena ho yona mzantsi wetsa lainga ona le moshanyana wa hawa mejwale ka jeno re phamisa maemo a Knorrox sopo ya mantla kwa Afrika Borwa mme re thakgola ka jeno ka Knorrox Winter Heats Radio Cook-Off mo re o tlhakisetsang gantle gorena resepe ya gago ya setso sa Knorrox ke tsona tse tswang pele mariengana ee kapa tšhe a re bue nnete maria mona mzantsi go monate agolo go monate ebile monate ona o etswa ke mong ko monate wa setso ka tlunga empa lekunutu ke lefele etsang gore setso sago se ratwe ke botlela penga a o potanga ke disopo tsa Knorrox jale he re tla kena he gona jwale ke re bapabapale ga e le gore setšho sa gago sa Knorrox se tla itlhoma pele na se tlo ba monate ya kakanga na se tla ba reberebe kapa se rothitse mathe kapa e be sena se tšhetsang tatso a ko nthumelelege le voice note ya gago kapa WhatsApp ona jwale o mpolelela gore na ke pina e feng e reng akore ebile o e ratang o e bapalang ga monnatenate e tshwane le setso sena sa gago e be monnate jalo fela e jale ke tlo kena go wena mo mamedi jale ke tlo kena go lona jale ke utlwe ditaba tsa ke bona se le nthumeletse ditshwantsho tsa setso mona mme re tla ke re utlwe he thabang a ko mofumano rena setso sa e se reberebe kapa se rothisa mathena kapa ke setso sena se ga re utlwe mme o buele odimo re tsebe go utlwa gantle re kgone go utlwa gantle dumela ngwaneso o moye mona ebile tlhodisano ke matla ya Knorrox dumela ausi ke a leboa mme wena lebitso ke mang
1: init
0: o ka init
1: Bloemfontein
0: o ka mena ka Bloemfontein init yena o Bloem a ko tlhalose a ko re fe kore ntho e tsang gore tseo dipheang ka Knorrox ebe monnatenate o e tsa jwang ka motsotswana fela
1: nama yaka ga ke e theileng ka te thuso ke e tshela gravy ya Knorrox le beefstock be ke dikopanya be di etsa beef curry e monate
0: a ke o heo so re tlhaloseditse jwale e ba pina e feng e monnatenate e o e ratang e re nakong ga o ntse o phea utlwe e ka o ka bapalelwa yona kapa wena ka bowena wa e bapa
1: my love is free
0: a re pina e ratang a golo ke pina e thweng ke my love is free ke nngwe he ya dipina tsa monnate a golo tseno wena a thabang ausi o sa re tlhaloseditse gore na o di otla jwang jwale ga e le gore e ba yena ya tlholang ka jeno o tla tswela pele a ile go kopana le ba diteišene tse ding mane mo a ka kgonang go gapa 20,000 rand fela ga re shebe gorena gona jwale rona le ena ga e le monage a bile a re file pina e ratang ga a kena mona re itse a ka nna tsamaya ka 5,000 beke le beke gape a ka ba kena tlhodisanong e kgolo yane ya 20,000 ya resepe yane e monnate nate ga ore tsena ausi rofa 5,000 rand 5,000 tshwana jwalo
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: wine car e khotlile e pe ha bunyetleng wa ho hapa ile nngwe ya di Hyundai Extra 150 ha ra ka di sebedi so tsang kang karolo jalo ka 3 kg sunlight hand wash powder ka 79.99 o buloka 20 randa ka pa di Huggies dry comfort nappies ka pa pants jumbo pack ho kenyeletsa le gold value pack ka 169.99 o buloka 30 randa di theko tsena di qala ka la 22 April ho fihlela la 10 May ha tshepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo
0: ke o taba mamela mona a inita o ntsole teng
1: e teng ka tekiso
0: o tsama ka 5000 rand ga uta init
1: thank you jesus
0: thank you jesus thank you my lord 5000 me pina ha wo ira tanki ke ntho my love is free
1: yeah ke tekiso
0: mamela ho tlo bona jwale o tlo buisana le thabanga morobane mona he anke di nthatsa o ka ofela tse ba re jwa le re tlotsa malo wena jwa le it's a malo wena tlhodisano wena gore o bo ile o kopana le ba bang ba di station tse di jwa le kopane ba di re bona rena ke manya tlang ho hapa 20000 rand ta utlwa mme
1: thank you that it's so
0: ke le bo tswara jwa lo thabang o ka motswara mono o khaitsedi jwa lo ka serentse mo sebitse no mo hola ha di ona wa knorox ebile a re file lepina e monatenate eo a phehanga ka yona jo ke setšhu se monatenate jale se etsa gore motho o futhumale o ikutlwe o le monate o ikutlwe o thabile re tla bona gore na ke mang ya tlang go futha o magaolakganga a 20000 ranta jale tsela o kenela tlhodisano ena pheha setšhu se monate o sebedisa ekno supa ebe jwa lo re ka swantsho o re romella sona nomoro nya rona ya WhatsApp beke engwe le engwe re tla kgetha recipe le engwe e hapang 5000 rand ebe wena he ra o letsetsa re bua lo wena ka wotlolo wa moyeng aha jwa le ba hlodi ba rona ba beke le beke ba tla ngitsetsana mahafi tlhodisanong e tlang ya o hapa 20000 rand Rome lesson nepe sa sa situsa sa knoroxa let's tsantsho sa ding lipina ye o batlang ro ba palle yona emanatena tia ke o taba rema hona temuna e taban re qadile mona e 5000 se tlong kile dinthlatsa a usi ka botlalo e ha un kile dinthlatsa a usi mono ka botlalo o sebeditse a o ding kile hantle ka botlalo ona mme o sebeditse jwale he ire rete rebale le molaetsa wa university kuna ire rebale le molaetsa wa university ba le molaetsa wa university kuna mona university ya Freistata yo mamela ho tla letsatsing la dipontsho tsa dithuto campuseng ya Bloemfontein. Bakeng sa barutwana ba na le thahasello ya ntshetsa thuto tsa bona pele. Kopana le rona ka la 9 motsheanong holong ya Carl Human Center. Tlotlo fumana lesedi ka makala dithuto tse fapaneng mafapheng a rona. Mme o fumane le tataiso ya ditsebi ka ho kenya dikopo tsa makala a thuto yunibesithing ya rona. Mona re bua ka university ya Freistata hona le menyetla dithuto tseo o ka dietsang ka moso etsa bonnete ba hore betla ba ka moso ba hao ka university ya Freistata ha hona le thahasello ya ho tla romella email ya hao srsevents@ufs.ac.za email srsevents@ufs.ac.za etsa njalo hle mme lebe le tsebise babang a ke letse njalo hle re ya kopa lebe le tsebise babang ke le boa haholo ke a feta mono mme a ke feta ke tlameha hore hanyane ko fe pina ke tla me rohanya ne ko fe morethetho ko fe pina monate pina o iratanga Lucky Dube, think about the children. Think about the children. Ke ngwa dipina tse monate haholo tse binwang ke moshane wa Lucky Dube.

0: Mr. Lucky Dube. Ona dula tsama le malomae Richard Siluma. Lucky Dube. O tsore na kontsane tse fitile na konya kgethollo ne re sa bapala mmino wa reggae mona khasong. Go bane bane ba re o kenya batho moya o etsa re batho moya wa bona o phahame, o etsa re batho moya wa bona o phahame haholo. Ona ke ka e bina le u bina ena kana kotsane tsa kgethollo ana re born to suffer. Ba ne ba tla mmotsa to suffer suffer we. Ba ne ba tla mmotsa. Ba ne ba tla mmotsa jwale tokolo ena ha e fihla ka ditaba tse monnate ola kgona gore a bine pine ena born to suffer. Metsotso mashome a mabedi le metso e robedi ho le ba horeng ya boraro. Ha re bua ka jeno le outset Claudia. Re buile ka bothata bona ba dikgohola, ra bua ka bothata bo tliswang ke pula ena e nang ka matla. Pula yana, ha e bapale. Mme ra bitsa dibaka ho tloha ka mane ka bo Odendal, Welkom, ra tla le tsona jwalo ho fihlela masepaleng wa Moshane Molelele, o teng Moshane Mone Molelele, Moche. E qetele?
1: Chepa.
0: Majoro mochache ne ke batla utlo ro sa le teng ka mona he a ko re hanyane fela go tametsa microphone e he u le eke u be pela ona mo ke le bua majoro majoro he ha re tsho wena di bakatsa ho na ke di fe ka mo
1: a ke le bo ntate mtaung ke dumedise ba mamedi ha go le ba mohokare ba le sedi fm a ntate mtaung di bakatsa ka ke mofula tshepe go le la thunya le matlakeng ke togopotse tharo tse etsa masipala ona wa mohokare
0: ha re matlakeng mo mamedi o bua ka Zastron a go re fehe mushaneso re fe majoro ke utlo re Zastron mono le nale botata perfumulo wa kukwe
1: ai ntate mtaung mathata maholo ka mane ka re le la thunya ka rovel mo eleng hore ka la bobedi hula ba le dipula tsena sentse dina tse matla holo batho ba kenelwa ke metsi ka matlong ntate mtaung ke masisapelo fela ke maemo a mabe re lekile ho opalla mono re bona re nagele ka o thusetsa ka tsela mofuta o jwa jwale taba a manka o fitisisa wa ntate mtaung ke matha ke maemo a rona a di chelete maemo a bank account ya rona ya masipala e leng ho rentse tshwere mme ha re kgone ho etsa letho le ka banka batla ho lietsa e tshwere ke magotla a
0: Adinyewe
1: e tasa accounting e leng hore Sandlek e leng entity ya mangaung e hlalositse hore ra e kolota gele mohokare ka mogao gore a rwane le yona tasa pepelo ya electric e leng hore ne re le tasa yona jwale ka shekule na ho seng ne ke tlo kopana le ntate Gregory ntatisi ne re hlophisitse kopano go tlo e qoqa taba yena ne ntse re file dibekeng tse pedi tse fetileng tse tharo di official tsa rona ba kopane re kgone ho ilukisa taba ena ka pele re kgone ho sebedisa bank account ya masipala e re fa mathata maholo ka nnete ntate mtaung jwale e re ame haholo ka mane ka rovele taba a re kgone ho sisinyeya ntate mtaung kore ha le opisa hlogo hobe a ke batla ho bua maka ntate mtaung a re kgone ho sisinyeya ho hang so go tatamea re ga
0: go ya mtlakase wa Saint Lake
1: ee wa Saint Lake ntate mtaung ifu ho pola gile gaga a re wana le Saint Lake dilemong tse pedi tse tharo tsa ho feta mo eleng hore re la iphumana seretsa maintenance wa mtlakase ka re internal ka re masipala jwale account ya rona ile ya tshwara ke Saint Lake e tshwere ka kgwedi ya nene ya April mo eleng hore a ke sa kgona ho e sebedisa ho hang
0: o mametse le sedi FM jwale batho bana ka bakala di gogola tsena e ka ba matlo a makae ke matlo a mashome a mabedi ke matlo a makae
1: ntate motaung
0: ha o akanya fela
1: ha ke akanya ha ke re fela a mashome a mararo ba neng ke tshozalo bane ha ke kena ka go mangaung ke qeta ho fumana di complaint tse ding hore ka mane ka Zastron ona le a manga a maili mara hona le matlwana ka haro re le la thunya mane ene jwale taba e opisang hlolo o feta ke hore ba kenseo a tsebisala ka phushu di route ba kenseo hona le development ka po ntlafatso ileng ya etsala ya tsela ene re reng ke paved route jwale tsela yena e ba le gahlamelo e gholwa holwa pula he ena hore enka metsi ya agela ka matlong ebe jwale ba a iba tatame ya bantse ka bo di bucket jwalo ka tsela mfuto jwalo nakonyane le gholwa pula ena ba kenseo ga tseba ke mathata le di channel tsena tsa metsi di forola di butswe di ya tsa maiso bana maobane ke le ka nkanako ka tsamaya ka hare ka checka ka monono le ha di butse metsi ya tsamaya empa hang hang ina ka tsela mofuta o jena fela e ba mathata o ba se baka se seng ba re ke Soul City hona ka ruvele ka mo matlo a mane ibile a tila sale le shomela motso le mongwana jwalo ane a kene metsi ka hare and ha pula ena nakong yane le kgolo ke tseba felo ga ise ina je metsi a o kena ka mono ba a iba o ba mo ke di skepsele jwale ke matlo a di a re diphimo ile ngo mmuso o ile wa tla ka dintlafatso mara jwale a se bakeng se ke tla re ke wetland e ka gantsa ya fatshe le o feta ha o go le ka o tshela bo mobu jwalo ha ithusi litho ibile o etsetsa go metsi ana kene ka pele ka matlo ba bang ba a iba se ba suthile bakeng seno ba bang hona le mone re hlophisitse teng hore re gone ba tlosa o fitela go tlogona go bona gona re thusa jwang tsela ya mofuta o jwalo ka mane ka mofuta
0: tshe ke ruvele mono ke ruvele
1: ke ruvele mo tate
0: mo o bona gore matlwana eka a ba a ile ho dima wetland
1: ke wetland go ka gantsa ya fatshe a tetebela lo fita o bana kwenya le go la pula ena fela se re tse ba seboko sa ba a i mono no gore ka nete ba robetse le metsi ka tlong
0: ebile tshwantse le ba rute ba ai mo go leng gore go dulang go le go tala kana ko tsohle ga ba tlameya o aga moo
1: ke nnete
0: ga ba tlameya le gannyane o a mono mme go na le ntho e ba e bitsang ka flood line gore ka mora le motse masome a mararo kapa masome a mahlano masome go na le mo metsi a tlamehang gore jale e be gore a tlo feta mono a phalela ka matlwa na ga e sale mane mo o leng o tala te mo fumana jwang bodula bo le botala jalo ka o tshomono ke mokgwabo mono modi ga ba tlamele gore ntlo e be phela moo ke sebaka seo mo lefatshe le itlhatswang teng wetland lefatshe le itlhatswa wetland teng modimo tlhago ka mo e leng ka teng jala ba fitlha ba aga moo e ba bothata ga pula ena fela metsiana metsi a ke yana mo phama metsi ke yana mo a phama matlo wa bona a wa le go wa ke le bone tate e kwale
1: ke nnete ntate tate motaung ga ke e kwala fela ka bogutshwanyana gatlhamelo ya gore bank account ya rona e tshwaro ya masepala ile ya baka tsela ya mofuta o makatsa mo e leng gore le ka fumana e le gore di communities kapo metsi ya rona e mengata go ba le tlhokego ya metsi dibekeng tse pedi tse tharo tse fetileng jwale bekeng ena ka mantane re na le kopano le baetapele e leng macounselor ga bomphatho baka ne ke kopile gore ba tle ba etse gore bonyane ka go tloa manta le la bobedi ba etse bonnete ba gobe ba kopane le setšhaba ba go tlhalosetsa setšhaba gorena gobaneng go bile le gao ya phepelo ya metsi ga ona jwale ke bua le wena jenana ka mane ka matlakeng eo fela le motsong sukodisang ono ntlheng ya phepelo ya ditshebeletso ka ga pula tse ne di na gagolo basebeletsi ba masepala poleke ya bona moo go tlhatsiwang metsi ka matlakeng ka mane go a nyolosetsa go thaba jen jwale ka go ne le metsi gagolo kolo ya masepala e sa kgone go fitlhelela le poleke ba etseba ka matlakeng ka zastone ka mane go tho ke mondiki le yona e ne ameile gagolo ke pula tsena so di bile le gore di re affecte kapo ka tselanyana e batlang e se gantle mare jwalo ka go tshwan tate motaung gore jwale ke maemo a le godimo go tlo tlameya ga re etsa di-IDP tsena le di-budget tsa rona jwalo ka re tla di adopta tse final be re etsa
0: bonnetebogoanyane
2: ga e ba pizza e le betere le plus one a ko nnagane fela ga e le plus five ga ba ka real deal plus five cheese grillers ka 59.90 fela ke pizza with perks bakeng sa go kgotsofatsa tlala ya gago itshware ka real deal pizza efe kapa efe ga mmogo le di-cheese grillers tse five tse monate tsena tsotlhe ka 59.90 fela order-a inthaneteng go tswa Debonairs pizza e gaufi le wena mme o ntlafatse dijo tsa gago go na le dipegelo Debonairs pizza try something amazing
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ana kgwebo ya hao e tobane le diphephetso ha o mong. The Business Turnaround and Recovery Program e tsamaiswang ke Productivity SA e teng ho thusa dikhampani tse thatafallwang ho boela tshebetsong. kapa ho tswa dikeletsong tsa ditsebi ho ya ditharollong tse sebetsang re tsheetsa leheto la hao la ho iphumana le kgolo. Etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011-848-5318 o nke mohato wa pele ho aha kgwebo e matlafetseng.
0: Ke o taba, moshaneso. Ei, qetela he?
1: Hane ke qetela fela ntate Mtau ne ke hlalosa hore pele kgwedi ena e fela e hodimo ena re tlabe re adopta di-final budget and IDP tsa rona jwalo ka bo majoro. Jwale ne ke hlalosa fela hore ketsalo tsa mofuta ona re tlo tlameha hore ha re di etsa le tsona be e le gore ra di kenyeletsa mo ho bona gore na re tlo leka gore re thusetse jwa ba ka nnete maemo a legodimo a fetoile ga o letho le re ka bang ra leetsa ntate Mtau.
0: Kore le tlameha le dikenya gape go ya bona lo rona jalo tshwantse be le be le batho ba sebetsang kantorong tsa lona ba tsebang ka bolepi maemo a legodimo tshwantse le be le bona
1: ke nnete
0: le tlamehile gore le be le bona dimasepala di tlamehile gore jale ntho di a tšhentšha jale tshwantse le batho ba badileng ba ithutileng bolepi e seng motho a tlatla mono a re ke tseba ntho tsa ke a tseba eng gobane fela a entse bo eng sekolo kore ya ithutileng gantle ya tsebang le tlameha gore lebe le bona ba teng bana ke kgola gona jale ba seng ba diyunibesithi mane ba ithutang gagolo ka maemo ana a le godimo e re ke tle ke etsetšhena ga jale o reng go ba a ga jale matso a lona a di gana boima ka baka la tšhelete e le sa e fumaneng
1: e tshwereng e account ya masepala e tshwereng ntate Mtau ee ke taba tseo ntate Mtau mare he go na le maano e ntse re tla ka ona le tsa tlo bua ka ona ka botebo a o leka gore re thuse re a e tlhana ka ntate Mtau tla tlameha re thuse baagi ka nnete empa ga ona jale re sebetsa botlhoko ke seo fela baagi ba tlameyang ba setsebe empa re tla leka go thusa ka nako tsotlhe lo etsa bonnete ba gore phepelo ya metsi ba ya e fumafumana ka mogore ka kgonang ka teng ntate Mtau mme ke tla etsa fela kopo ba eta pele gore ka nnete ga reyeng re o reportela setšhaba go jotsa
0: setšhabae
1: setšhaba se batlang fela ke information e ntate Mtau ba se ka bona dintho di e tsala ba sa tsebe gore na go etsa etse eng
0: Ba seke
1: ba tshaba setšhaba ntate Mtau ke setšhaba se re kgethileng tao
0: jale bothata bona ba tšhelete ene e tshwerweng ena bo ama metse ena ya gago kaofela
1: bo ama metse kaofela ntate Mtau bo ama diporojeke kaofela tse e tsalang ka gago masepala ba jale ga re kgone go patala le boga contract-a ebile re nkile qeto ya gore re tla ba ngwelela mangolo re ba tsebise gore re tena re sa kgone go le patala ke baka lena la gore account e tshwere ba ke main account ya masepala jale ditšhelete tse tsa di-grante kaofela le tsona diteng ka monono so boga contract-a ba bangata ra tsebane se ba etsa di-enquiry kapo dipotso gore ga e sale ke kenya ditificate a ke kgone go patalwa ke tla stopa ka mesebetsi wa utlwa gore e tla ba le kgatlhamelo le go batho ba rona ba hiriweng ka gare o metsi ke bona borra contract-a ba etsang bo mesebetsi so ke tabanyana tsa mofuta o jalo ntate Mtau
0: ke leboa ntate ke leboa tle ntate Mtshetshepa ke leboa golo ngwana mme gape jalo ka le bona lona maemo a legodimo a le tjena disaster management le thuswa ke eng le thuswa ke province kapa lena le
1: ntate Mtaung ga ngata re kopanya diraporoto re di romele provinceng gobane le masepala wa district ga ona ona maatla ditšhelete o ka thusa so ga di kopanya di tla felela ne re itse ka gore gape le be di feleletse kao fela go na le ba sentse ba phamisitse letsogo ka gago province ba batlang go thusa ka tse dingwe tsa dintho tse dingwe re a iketsetsa tau ga ona chance ga o ka mo re ka etsang ka teng ka nnete gagologolo taba e ya batho ba e leng gore ka nnete a pula ena ba tla ntsha metsi ka tlong o ka ipotsa gona ba robala jwang gore e ba bothata le gona re sa robatse ga monate wa lejena ntate Mtau
0: diholo tsa lona di jang diholo di gantlha go ka ba le bothata bo bogolo di gantle gore batho ba ka robala bo diholong
1: diholo di gantle mare e nngwenyana mare jale be re le ka gore re batle le batho be bang bana le ke tlhare ke private accommodation ka lentswe fela le a dingweng la sekgo wena ntate Mtau o ka leka gore thuthusa fela moo le moo mo e leng gore ka nnete go tla tlameya go tlose batho ga e ba maemo ana a ampefala le go feta mona
0: ke leboa ngwana mme ke leboa majoro tle ke leboa majoro re na le lona ka mono ka Smithfield re na le lona ka mona ka Zastron mmogo le Smithfield Zastron le
1: Rovel
0: re na le lona ka moo ka role le a thunya Rovel re na le lona tle mme ke moo majoro o a tlalosa bothata bo mo kare e na leng bona gonna jwale PJ Power.

0: o na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betjha ka thuranta kapa ho feta. Ho di pragmatic play slots tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re lo fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ona jwale metsotso ke ropong hantle fela pele hora ya boraro. Horeng ya boraro tla ballwa ditaba ke Mora Modupi. Mme ka mora mono tla kopana le ngwanana o teng mona ke Topi Topi ya Seyalemoya. O beele o kopane hape le Thabo Mokoni le Mora Tshabalala. Moshane se o teng mono, mohlahisi wa bona o teng mono. Jwale e re ke fete le mona fela ba. Motaung tekena ntsa dithota. La o le mona motho o ntse o sebetsa o tekena. Semohe, re ne re bua le Majoro mona, mme re a leboa ka nako tsohle. Majoro a re mokopa le o palama watla kwano, re tlo bua le ena. Majoro, le tlameha gore le sebetse ka thata banna. Re a kopa ka boikokobetso le sebeletse setšhaba ka thata, mme le rate le setšhaba le makhanselara o sebetswe ka thata. Dimasepala tsa rona di mathateng. Ne ke bua le ntate Saki Mokoena. Nala e ka tlasa 139 na Masilonyane le yona le Bonketwana di kentswe tlasa administration. A se ntho entle eno. Batho ba batsho a ke re lekeng o sebeletsa batho ba batsho hantle. Re a kopa tšhaba se setso. Re a kopa. Botle ba hore le be dikantorong jwalo ka batho ba batsho ke bona number one. Le bua puo ya batho bao. Le bua puo ya bona, le a utlwana ka puo. Ke bona botle bono. Number two. Le phela le bona batho bana hona metse mono makeishineng. Ha ke bua tjena ke bua le dimasipala Afrika Borwena kaofela. Afrika Borwena kaofela. A leke lekeng tšhaba se setso sebeletsa batho ka lerato le ka kutlwisiso. Le ka boikokobetso. Tlwelang ho lwana. Hoba ntse le tlo tswa moo dimasipaleng ka mora dilemo tse itseng. Tlwelang ho lwana, tlwelang ho lwantshana. Setulo seno ha se sa hao forever. Tlwelang ho lwantshana. Ha ho mono forever and ever. Amen. Tlwelang ho lwantshana. Thusang batho. Thusang bafutsana. Thusang bana ba sa itekanelang. Thusang maqheku le maqhekwana. Le tlwele ho lwana. Modimo a sa o etsetsa tjhelete, o tla eng gafela tjhelete ya o feta bankeng mane ATM ntse re brr brr brr brr. O tla eng gafela motšhini o bala tjhelete ha Modimo a sa o etsetsa yona. O tla eng ga ATM o mona utlwe monko wa yona ha ntse re brr brr brr brr. Motšhini o bala tjhelete ore brr brr brr. O tla eng ga tjhelete o fela ha o sa etsetswa yona, o never o ba le yona. Jwale ha o ka e batla ka tsela tse itseng, mahlang a keno. He, mahlang a keno basadi. Ke eno a ntate mahlang a mona. O sheba angwe ka tlasa diburela, a ngola fatshe a re, ho sa no seng ba o lata ba tswa le wena. tswele tswelangwetsa dintho tseo e sentsona botata bo boholo South Africa ke di maspala botata bo boholo holo bo borobetse di maspaleng melona batho ba sebetsang di ma lena le bogoni la iketsisa man la iketsisa re se ka la itsetsa batho hantle sebeletsang setšhaba sebeletsang setšhaba re a kopa jwale re leboa bašwana ba santsane ba le batšha jwalo ka bo motšhetšhepa tsena banna sebetsang motšhetšhepa le sebeletse setšhaba gore setšhaba se fumane ka gotlhotlhe ga se kopa go na le teng a se kopa le mathe le tsweletseng sebeletse setšhaba sebeletse setšhaba e mme o monate jwa motlhang setšhaba se o lebogang ga ona motho a kileng a fumana tebo a sa sebeletsa setšhaba o keke ke mang a kileng a fua award ya go dula kore ke a le botsa kore ke botse le wena majoro wa ka ke mang motho a kileng a fua award ya gore o dutse fela ga o e fumane award ka gore o dutse fela wena o tla fumana ma iyo ntho eo a iyo re ketleke kwa le mona ka pina e monatenate jwalo ka ke ya goreng ya boraro tsena he mme ga ke nka pina ke pina ya ke ne ile the Delum Kids ke opola pinena ya mohlamošane o ne a na tlile ga a qeta go e ngola pinena Dan Chanda a robala ka kgotso Dan Chanda a qeta go ngola pinena a tsamaya le banana bana ba the Delum Kids re dutse Deep Kloof mane a palame Mercedes mošimane a tlo mpapalela yona ke ne ilwe ke re mona gobaneng o bapala pina e

0: Hollywood Bets le Bet Games. Di o tlisetsa monyaka o moholo wa o betšha kgweding ena ya Mmesa. Ipege monyetla wa gapa seabo sa gago sa 1 million rand. Ga o betšha ka 2 ranta kapa go feta mešhining ya go betšha. Le ka 10 ranta kapa go feta go di-crash games. Le 10 ranta kapa go feta go di-live casino games. Betšha gona jwale. Go na le melawana le dipegelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa go betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala wa go tšhaba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tse o di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Bokomo Weetbix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99. Le 10 kg ya Speco Kappa Golden Delight Rice ya U Brand Maize Meal le ya Sasco Cake Wheat Flour ka R299 ka boraro ba tsona. Disolo di fumaneha ho fihlela ka ditene tsa May 2026. Ha YouSave fela. Mo di jo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
2: Koko dumelang, dumelang Skeem Saam Drive, le bua le Molebogeng Tumeng ka mona ka Tumelo Paris. Ho ya bata hleng. Ke le rata, ke tla arohana le lona mane ho renya botshelela. Bye.
3: Hi Tibo Selelebo. Le bua le Skeema Tumane ka mona ka Matetiele di teachereng. Ke dutse le lona ke le mametso 88.4. Ho ya bata le ka ditabeng. Tibo Selebo ho bitse.
4: A se anyuma nyuma. A se anyuma nyuma. Morwa ha dula hantle. Ho ha ho ha ho. Masema mabedi le metse mere fela metse tsuka mara hora ya bora. Hello la ma 7 way.
5: Hi Tibo.
4: Che sa bona tika studio ka mana ba?
5: Mm,
4: o podile o. O ja ke sa fitla ka nako ka bo 1 ka be sa Paula ena ka bo city. Bona jwa lo futhumetse.
5: Ah mo tla isi ke netsa monnete ba go watch.
4: Ai watch monne
5: lo. Ai ai ai ai. Ke tsana la mo pe malomo ya sa pila.
4: Ai o kwa tile man.
5: Ah go dingena ha ba tutwa le.
4: Ai ai ai.
5: Are le keke.
4: Are lo na le se fapano sa ka ke tla
5: le. Ah ntate. Ke tsone bana ja la gratella afternoon drive le bulletin o se ga horengane ya botsela ke throwback Thursday ro hopotsa mo rao rao mzubana metsa bana tiba re health fitti ke tseleng hore go tshwaretsona ka jana holo jang ga re bua ka boithabiso le thuto le tlhaiso le sedimo
4: ke tsone bana ka re ska bana bana ka jana ke na bone money manager re ka rutjana ka jana ka ditaba tsa manan le poloke ho di chelete le hore o etsa jwang ke ntho dife tseo lokelang hore o di etse hore o be chelete o be le chelete chelete e kene ntho di tsamaya hantle
5: mme a ga tshwara yone fele he go tshwaretsa tsa thuto wa tseba gore se ikokotla le se botsa
4: thuto sekutlwana se seholo se seholo wa tseba top number 7 maoba ke maobane o no bata jale motho mong o re go nna he mona sa rona ga o bata je le go ya mosebetsing motho ka roskaya ka go ka phomola o dile gae jale ntho ya e buang ke bapisa le ka mogo rona re leng ka teng ke re e mone a tsa rona morao je ka mogo motho o tatelang go ya mosebetsing ka teng ka mogo motho o nna tefelwang ko ya
5: mosebetsingo ba le sesitheo gae le gore nako ya teng ga e fitlhe
4: e ka re tsamayanyang
5: ore jalo o e tsala jwang
4: nako e jalo ga e ka e fetola lebitso
5: tsenentse le 11
4: Iba mudiyei. Well, what happened on the city FM? That's your today. Tap on in there.
5: No, DJ Lovers. Stop it.
4: Stop it, Lovers.

0: fumana monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Pretoria Tshwane. Le sefeto ke lesedi FM le kubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke mole.
2: Le bulitibo. Horiatella.
3: Malme Chibos le anti le anti anti lebo le bitsa la ka kiri ya mohlotjwana ka le rata nna le mamaka pa

0: Ha o sa re tanki monna. Ha o sa re tanki khosi. E ke se re le tsitse mo sebetsi ma. Ma ho le se re le tsitse mo sebetsi bo bubebe. Ha ke le mana se bile ka mana ka bu fonte no Auckland ba fetho. Ke nna a bi mo tsim pa ke khosa ta dinwe. Thank you skin.
1: Go thabo le le bu tse mete ka Dubai vuka tia yes. A ke rata pileno a yambola tibus. A lo mo botsa gala man. Tlemente ka ne Dubai mo Pelix Bay.
2: Ha bo mukoni ni le bo hang maela le bongani tsabalala. Ai.
3: Dumelang, dumelang, dumelang, we for our afternoon drive. Ke re holona ha re yeng ba fetu 326 ke mu for one o ro ratang TLB. Tabo Tibos. Le wena topi topi wa radio le bongzito. Kuleng ka mana ka welcome.
4: Victoria Tswana le se fe

0: Kani. Yo, ke tshaba sputse, o mametse Thabo Mokone, le lebo, re a thella, go le Seri FM.
1: Ele shoma la metsema dara fara metsotso re fara letse ho raya bohlano mogatlelo go ketela wa drive time to ka malaka be fancy face re le bula ho le fara dienwane ka ditaba tsa ho raya bohlano mogatlelo go ketela wa drive time he tu ka malaka be ka labone metha bolile bo hona le mo ba yuisa nteng ho fitela ho reng ya botshelela fara na jwa le top la ma 7 ke na ko ya ne ya hashtag slim the skin sistandi
2: helang ba heso ke na outstanding mona le nano la slim the skin ka jone re ho di mantle ya batho ba iketsang eka ke ba sepolisa sa Afrika Borwa a thiki di nwa ma disetlo ku kona chalete ha re lebeng kwa na Rustenburg mo re bua le Themba Themba o re ho etsa hetseng abuti
3: hey hey ke o kena phone call mo na o standi ya motho a re ngotswa ga SAPS a rona le nye wae boima hambe botsu ngkhatlano le na o standi bile ka ID number yaka ba re ho ntshitswe warrant of arrest hey pelo ya motho a so tetebela banna ya ba jwale ba mphitisetsa ho WhatsApp video call e reng hona le leponesa le reng tshwantse ke lefe 2000 rand hang hang hore ba tsebe ho khala nyewe eo banna hei ke se ke tonne mahlo mo banna ka kenwa ke letswalo banna ke nana ho ke tla tshankaneng ba ke sa ntho ke sa yetsang outstand ba mpolella hore ke tla lefa jwang ka potlako hei a nna ka lefa outstand
2: ho Themba o tlameha e ba o no o tshuile kgaitsedi yaka ka bomadimabi sena se utlwala hantle jwale ka boqhekanyetsi ba batho ba iketsang mapolesa e se ona mme go a tshosa gobane tronko ga se papadi ke a kgola ga ba ka ba batla gore o ikopanye le seteišene sa mapolesa ka otloloa ga go jalo sepolesa sa nnete ga se tshose batho ka mogala se o laele go lefa tšhelete e itseng seo ga se tshebetso ya molao ke tšaletso bonokwane bo tletseng
3: yo outstanding tone ke ithuthumela banna o tsiba batho bana jwale ba tseba moo ke sebetsang teng ebile le address ya ka lapeng bana le yona
2: ao Themba ke a utlwisisa tlhagaitsedi yaka o tshwanetse gore e be o ne o tlakasela fela o utlwisise gore ba qhekanyetsi ba kgona go bokelela dintlha ka wena go tswa di-databaseng tseo ba di keneletseng di-social media ke re le dikoranteng mokgwa bona ba kenya batho letswalo gobane ga o tshoile ga o botse dipotso empa ga motho a re tseba gore o ya tšhankaneng ga e ba o sa molefetšhelete itseng yeo ga se tsela yo sepolesa se sebetsang ka yona ke bonokwane bo tletseng bo phethagetseng
3: hei wa tseba ka nnete ke le ka bona go motho o tlolelelwa ke ditshepe mo
2: ke utlwela botlhokotlhe kgaitsedi ya ka Themba ba o otlile ka moratsebe ga ba ka ba o tshosa fela ebile ba o emisitse ka disetsekwane o dilo o tseba gore ga go lepolesa la nnete le ka o founelang la o romelela SMS kapa WhatsApp la re o le lefetšhelete itseng ga o tlhagelwa ke ntho e jalo bega mogala fatshe ebe o letsetsa sepolesa gore ba lekodisise seo e tsagaletseng mzantsi mokgwa ke ona wa gore slam the scam o lemoye gore motho ya reng ke lepolesa ga se lona empa ke moqhekanyetsi SAPS e ke ke ya o jwetsa gore o ba lefetšhelete e itseng kapa kena go banking app ka lebitso la gago se ke wa fana ka pin kapa dintlha tsa gago tsa banka go mang kapa mang le ga o ka nagana gore ke sepolesa se di batlang o se ke wa dumela gore ba o fetisetse kae-kae le sa bua mogaleng wena beya mogala fatshe ebe o letsetsa sepolesa ka go otlologa o se ke wa iphumana o le phofu e tshosetswang ka mogala ga motho a kare lefa gona jwala kapa o tshwerwe mo bolelele gore outstandi o re e seng ka jeno go fitlhela nakong e e tlang dula o fadimegile slam the scam
4: mo mamedi morethetho wa mmino

0: Nzanzi, re utlwisisa ka moo o sebetsang ka thata ka teng. Ka ho hobaneng o sa iphumanele ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena. Ka 15 ranta qha ka kgwedi, o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo o Biz Business account ya rona. Mme wa finyella ho banka online, o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo. Tsena tsohle ke mahala. Jwale he, upgrade la ho maemo o Biz Business account ya rona kajeno, mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo, ka bohlale le ka potlako. Lekola Standard Bank maemo o Biz ho qalella. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Mashabile mosolo monga metsotso ka mora hora ya bohlano mo medi ke gona ho phela jwang ntle le wena o tsebe ha o le siyo. I've got no air.

0: Riachel.
1: Oh, another one. Look, you hurt my face.
2: Another one. Can you repeat? Good luck, another one.
1: Ah, but good luck.
2: Oh.
1: Hey.
2: Figure it out. Can you repeat it happy?
1: No, I'm ready.
2: And I want to repeat it again.
1: Is that?
2: No, eh, we would.
1: Ah, not today.
2: Girlfriend.
1: Ah, pero sa nezi.
2: Empire. Empire state of mind we boni khawit.
1: Ah, we khawit ka di papa tsolala biki.
2: Kenna.
1: Eh ya.
2: Kenna.
1: Mo ready? Kenna go get. O bo sentse tla ka ditlacht. Kenna go get.
2: All right. Ara tlela wa palamon. Ara tlela matsawana. Mo. Okay. Ara tlela.
1: I'm going to go to the house.
3: How to not touch the lips of one?
2: Hold!
3: Ah, Nagisa Malone, I'm with you, but my team not touch the children of my Zaga Boss House.
2: Hey, now, Fuzia! Tai!
3: Hey, Tara!
2: Empire State of. Who run?
1: All right. Moyang Khaza.
4: Hello, Lebu.
1: Hi.
4: Ke tla le tlhano se di tshwana ra tsela
1: ke nna ha
2: o tla o kena tshwarule mo
1: tsena
4: 24/7
2: o thabetse hore
1: tsena ka nka o faka tibena yaka
2: le nna di eta tsena
4: ah eh a buti tabo wena bo se ntse rola di gausi he ke
1: re no ke ke tla ra tuwa my love o mandla bitsela ha mo gatwa waka
4: Ke
1: a se se tsana ka mo ka go thia sa o. Ha
4: o tshentse
2: ba bona wa ntso sa ke.
4: Ha
1: le papa e. Du. Ba ba ga tsa.
3: Hola. I just want to do I, my brother. No, would you say touching up in the
1: chat? Ah, wena, let me. Mas let me.
5: Ke
2: Mathebe
1: ka mona ka Zalo ko mo a re re tsa male
5: no e. No e Mathebe, no e. Yes. E male wa le sanda wa.
1: Oh, Mathebe mo ga tiwa wa ka.
2: Mathebe o hatsetse ne, mo le ngwa tsetse.
5: Le go futhuma di, ka no e.
1: Mamela.
2: O tswa ke sega, me wa witse.
5: Ke mo buile ga ga tsela le selengantse.
2: Ga
5: le
2: Mathebe. Di emela.
1: Yo. Go hotle ga se ga senya nako ga re tlo ba
2: bana se ke tla so qedi
1: ha a ke ke
2: tla so qedi
1: ke for why don't you say ke fusi fela ene le fusi a kutlisi tso go bane a ke tle mphai bana ba feng o botlo tla o etsa strike bana ke yone taxi a gati ka ke tso tsena la re sebetsana le tshetse tse a ke tlo gona I can't so
2: ke le re le tshele
1: o le lo ga ntse go shapa go naka Go.
2: I'm pizza magum.
1: And also, we like buy kiwa, but what you want? But we buy champagne to wrapper out.
2: We are going to sing. We are going to sing.
1: Go. Go. Go.
2: Ah, man, what about you?
1: I go to town.
2: Aye.
1: And I have you good loss and how you doing, Naming? How you doing, Naming? So, bola for the neck.
2: What?
1: So, bola for the neck. Jindam la leo, I keep bonant. Go.
2: O mnat.
1: Ke atla mokokotlona.
2: Selemo sa gao ke
1: ba tla mokokoto ona.
2: Selemo sa gao.
1: Ke ngwana ka hle. go batla ona molaleng ona wa jin
2: o bona ba khadile mo jwala mangata jwa mvale hana jwa
1: o ya tsala ba
2: khalo di majwala ma renti mono
1: ke o batla ditlhafu
2: mara ona gore pastor of monday ka hlolwa ke no eh ona ntse seng ga eti mona
1: he bongane bongane no tlogetsa o no tlogetsa bongane
0: a tsoga go pula ke o pula gore yane ya pele ha ya lana
2: ya e fedile di papa so tai ai bongane ne
1: fedile bongane
2: bongane ne tswa
1: ye bongane o hlaile ne bongane
2: ha o ya ne tsa nga tswa ma o le mo
1: na ha re bo
0: di pina tsela di mametse ena ena ena ena but ba ba utileng ha o le batho ba fetse ke batho ke bon tate ka pa ke bon
1: ke bo mme ba voteetse no eh
2: ene lileng ya ba fela
0: e hlile hono loketse go bo mme ba voteele no
1: eh because if you're not here I can breathe
0: bo se ba khala ba rata hampipine
1: eh ya pina eno ke a gona mana
0: le na magotmane a gale
1: le batlang empire
2: ah
1: le joy troya
2: to wa go khokgase
1: to
2: a ba se go kha
1: ke batla potri simon
2: a wa batale
1: a tlo ho tle bongana tsebo kena
2: nna ke wena ke ya o kenela ke shebe shebe
1: wena o kenela nna
2: na go ngwe ke tseka ke shapile wena ke shapile fatse
1: bona la bona go tsana la go fetile molao ba ne motho yena ha ile yena go bona o tsana tlo hape
2: hape
1: e tlo hape ke batla go tla bona memeno ne ne ha setseng tlo ya
2: o shebe ba tlo sane mo ntate ka se ka hapa le botlhale
1: ah nna ke a hlola nna ke ntwe thata ha na o ke papadi
0: ah ngona ka dipapatso di a di di sebeditse hang
1: wa re bongane ba le nnete
2: ke ntwa ka bomo bongane ha o emela nnete le fatse o ba mong
0: o re gana hana ona le abud ka kolong ya ha mametse no e wa ke a
2: no hotmani e mametse no e tabile
0: o thabile ke weekend
2: kana ni manda ma clement o go le utlwe mo clement
1: clement o rata no e
2: captain wa nga rata no e
1: you in here I just can't breathe
2: captain wa
1: snow and no
2: oh bula indo danger ni phatha ukudle emsebenzini imuna ya nga tsaka tsaka
1: no and no
2: wa go khoga se wa se khoga a bong sa ho emela nnete mo le mong
1: ka ho no sina go ka ema le mong le fatse na ke la batho skat
2: khale ke sa o tshepo
0: a tlhusana ne le fair empire wa itse ba empire
1: luna sa ja tsiki papadi tlhusana ne le fair
2: wa itse empire state
1: mo tsena o bapetse pina hai 3 minutes
2: kana go
1: 3 minutes ka o fair
2: ya khatswa ke dipapatso
1: ene mambele all right ha ke yenye la ke tletsa mets Pina ena ke 4 minutes 37 seconds.
2: Iba
1: petse 3 minutes. Iba petse 3 minutes. Iba petse 3 minutes.
2: Okay, ya tima mane mo kena ntswe kere.
0: Eh mo ba ba monate.
1: Wa itse ke bona botata. No e ho twa e kala fela sentse tshisa. Ha ye melo go itlo fitla 3 minutes.
0: Be ke tla ho qala ya ha.
2: Ah,
1: so chenche mbela bongani.
2: Bongani.
1: Bongani so tla ka melao mona.
2: Wo, ha ri lu.
1: All right.
2: Beking ena.
1: Bongani
2: so chenche ntho ibua.
0: Eh, khale etsa.
2: A winning beking e ho bapala pina e pele. Ke ka ho ke bapetse mpelo bana.
1: A sentse. Jole king e
2: chenche. Jole bana nga bongana e bua se
1: ba ka. Ah, we chenche ile o re beking e tla ho qala ya ha ke re twane. O na re ya hao.
2: Ah, o kala ya.
0: O kala ya.
1: Ha ba re tsetlo kala and nna ha ke no dumela go pina ba pale 3 minutes le pina 4 minutes.
2: Ke
1: eng bonga?
2: Lauka ntse ke tsala South Africa.
1: O tsa di gaola pizza zakhe.
2: Lauka ntse tsala.
1: A pizza di twak.
2: Afrika Borwa.
6: A tsa di papadi, hore ya tella. Le bonga ne tshabalala.
0: Ke lebile ha ho le bana ba se mo mediwa tsebeletsa le se di re go nela setsa o qetela tsa dipapadi nano la re ya thella re qale ka tsa hockey re tle hlopeng sa banna sa Afrika Borwa mo kwetlisi Devon van der Merwe o lebile tso da tla phatlala tsa sehlopa sa banna ba mashoma mabedi se le ba ntlusana nyo mo pa lefase pele ho letsatsi la o qetela la lapele godin ya phato me o shebile ho rata phatlala tsa sehlopa seno hem ka mora hore sehlopa sa naha se kenele toto la dipapadi tse o setlo di bapala le sa Malaysia ka kgwedi ya phupu selemong sena me dipapadi tseno hem e tla beletsa ho itukisa bakeng sa tlhodisano e kgolo ya FIH Hockey World Cup e tlo tshwarelwa mane Belgium le Netherlands ho tloha ka la 15 kgweding ya Phato ho ya ka la 30 hona kgweding eno ya Phato selemong sena sa 2026 ha bua le ka kwano ka Johannesburg tlhodisanong ya Interprovincial mokwetlisi van der Merwe ore o tlo sebedisa dipapadi tsena tse batlo di bapala le Malaysia ele o sheba hore be ke dipapadi difeng tsa tla le ba le tsona tlhulisano ya mopola fatshe mo shebile go dipapadi tseo di tle di lukise sehlopha go ba maemong a matle pele go tlhulisano tse nka tlhagala tlhulisano e kgolo ka nnete e leng gore e tla be shejwe ka mahlo a mafubedu ya FIH Hockey World Cup mane Belgium le naheng ya Netherlands ga re utlwa gore mokotlisi o di beile jwang lebitso la hae ke Devon van der Merwe.
7: We have to send through a team on August to FIH, and so Malaysia will be our final, and the Malaysia series will be our final moment to pick a team of 20.
0: Ai o go tsogela mabedika la gatanyana le lelo mo kwetlisi hle wa bonala o na le sebakeng se le ngore se na le lerata la mmino ka morao ka mono empa he o tsotse pele ka hore o tla ne a tsole pele o sebedisa dipapadi tsena le boiphihlello mme a ke ke a etsa dipheto tse ka lokalo le ho ja re bone dikgweding tse seletseng tse fitileng dipapadi tse ba di bapetseng ba ile ba kenyeletsa dipapadi tse ka bantse le 15 tseng tsa setlhopheng mo kwetlisi o dumela hore o beya tshepo ya hae dipapadi tsena le boiphihlello ho tlo mo thusa ho lo tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ha re utlwe dumele jwang.
7: Yeah, I don't think at this late stage, with 3 months to go, we're going to be making any wholesale changes to the squad. Look, you have your core guys because you need a bit of experience with some youth. And over the last 6 months, we've flooded about 15 new players and looked at 15 new players and given opportunity. But it's really time now to hone in and lock things down with the squad. And we want to get as close to our World Cup team as soon as possible.
0: Hello, Jose. No, can I talk about the ball? What about the show? Again, Africa, bro. Who's okay? Countdown. It's a deal. May SABC 3 kill Haile Haula FIFA World Cup 2026. Ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 34 le metsumine ho SABC 3 ka body streamer ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlala le naha di ya le moyentsa SABC ho tloha ka la 10 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pola wa pula maribuho ho ya papading ya nka tla moketeng wa ho bula dipapadi tsena semmuso ho ya papading ya pula maribuho e tla beng le dipakeng tsa sehlopha sa Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena ha o sheba se seholo ho feta bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso wa molomo ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsering mamedi re se re di kwala fela re fumana hore se tlhopa sa Mamelodi Sundowns se tlo kena papading e matla e tlo bapala maoto a mabedi a magaolaganga a CAF Champions League mme papadi ya lotula pele e tlo bapalwa ka mona ka Loftus Versfeld Tshwane ka Sontaha sa la 10 le metso supileng a kgweding ya motsheanong e be engwe ya o qetela ya tla bapalwa ka la 20 ana le metsumine hona kgweding ena ya motsheanong tlhopha sa masandawana he se shebile hore se tla se ape tlhodisano ena ya lekgetlo la bobedi ka morao hore se hape kgetlo la pele le montse le 10 tse fitileng ha tlhopha sena se batlo bapalwa le sona sa ASFAR o tswa male naheng ya Morocco sona se shebile hore se qete tlala ya dilemo tse 40 ya motsumong kaofela ka lebaka la hore e sale se qetela ho hapa tlhodisano ena ka selemo sa 1985 jwale ya selemo sena he mabedi batla e le kgolo feta tsohle ebile ya o shebana laneng ya CAF Champions League jwalo ka ha tshelete e tlo fuwa bompudi mona e eketseile ka dipresente tse 50 ka ofela ka bona hore mopresidente wa CAF Patrice Motsepe a bolele ha e le hore selemong sena ke tshelete e kalo ka $6 million e tlong ho hapa jwale ha o sheba ranta ntse ke mametsi mona e ka nkano ho 16 rand go laika ba 16 rand 34 cent jwale sena se tla sa hore Mamelodi Sundowns e bang e ka hapa tlhodisano ena ya CAF jalo ka re shebile go tle e hapa jalo ka emetse Afrika Borwa papading ya magaolagang tlo itsamaela ka tšhelete e ka lekangwa le diranta tsa kwano Afrika Borwa tse 97,875,300 e leng tšhelete e ngata haholo fela jalo a hlokomele ya o hlie leki ka ga ba e hloke haholo a o sheba se ba shebile haholo gore ba tle ba hape tlhodisano ena ya CAF ebile akalo tseo ke leng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi ka jeno o se fetwe ke nano o lefeleletseng pakeng tsa ora ya bosupa le hora ya borobedi o tla le ha setswa ke sebedi molefe Zen o teng ho sana o seng a thinda lona re tla kopana ho sana ka belela bohlano kwa no re ya thella khutlwaneng sa dipapadi bana bese.
8: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahead. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ka nnete re lebule Bongane, re lebule haholo o sebeditse ngwana mme. Ntho ya o sa e batle ha o nke karolo ho yona.
0: Ee.
2: Ha o be teng ha o sa e batle. Ha o qala fela o ba teng o participate, o tshwere wa e batla. Jwale ke hanana le ntho ene o e buang ena ya hore ha o tshwe hore ha ba e batle ena ba batla ena.
0: Ke bona ke shebile wa seba ke ntse ke sheba ke bua le KG kere hai ha ke etsa dipalo mona ke a bona hore hai khona ka nnete ho ka setsala hore ba lahlelwe ke qale ke shebile mona kere mohlomong mahlo a bona le mehopolo ya bona e se le ka nqane mona che ba shebile mpa atjhe e hle se ba shebile kwana ho bana ha o sheba ka nnete papiso mona ho betwe ke shebile ho itswe ke dimilione tse 20 ka mane ke dimilione tse 97 metso supileng le dikete tse magolo a robedi
2: a re dumellaneng fela ka gore setlha sena se bile monate aolo kwa Afrika Borwa mme magaolagang ao a Afrika re le South Africa re lokela go tshetsa setlhopha sena sa Mamelodi Sundowns re lokela gore setle mona se tlholege mona se fe beng ba ntho mona ntho ya bona and then re kopaneng re be bana ba motho le mong re ba tshietseng kwana
0: ga ba ya kwa
2: ga ba ya kwa re lokise ena pele re ka se tlhole ena re sa e lokisa re se re ya kwana tshwanetse re lokiseng ena seema o teng weekend ya lokise re bone re tswa jwang tluka letlhonolo seema tlhoks o teng re lokise taba ya lapeng pele
0: ke nana molata o sanepele
2: a monate molate mochimane waka
0: tlhopha sa lapeng
2: se re lokiseng taba ya rona ya ka tlong pele then ha re ya matšhabeng re be re ketile ka tlong
0: ha ke se wa fumanagala bakeng sa o ntsha maikutlo lebo
1: o tletse ke papadi
2: a yona re tla e lokisa weekend eng ya ka tlong re tla e lokisa letlhonolo teng se tla e lokisa e fele ya ka tlong re tsweng he se re tshietsanang re bana ba
1: motho
2: re bana ba motho
1: watsa keng
0: empa bophelo mbo ba nnete gore re tloela eng ba nnete ba letsatsi
1: la bophelo ba nnete
0: o tshwere maemo ke yana mabedi
1: eya
0: wa sheba le wena gore ke utisa meqhele ba ka o kae
1: wa kgone utise ka ofela
0: ka mona wa bona gore empa ka mo wa bona gore nka kwala palo e ya tshelete nka e fumanang ka mona magelo ya tswa ya kena ka mona ha nka tshwara hantle ka mona
2: and wa tsiba o bua nnete e kgolo jwa Bongane bana ho ntse go gonala gore di lepedi di ula hle
1: hey
2: uno tswetse ka mona o shebile ka mona le ona ka
1: mona ha ona mo tloela nteng o di shebile di lepedi wena o tloela ga sa manete
0: e hona le tabeng o qetang o bona mola pele ke tswa mduduzi e ka rotla operation re bone maobane o ile a lemala
1: yo le metsa bohlokongwa na hle
0: Kaizer Chiefs in City hemma me ditaba mona hore ihle o tla tena le tsa bongaka mme sena sehlalo sa hore se hlasa se fitla pheletsong bona mona o bana so setse fela dipapadi tse tharo e bile operation ena e tla mme ya ka thuko bakeng sa dibeke tse hlano ho isa ho tse tsheletse
2: re mo kopela kholo ka
1: tsholeni wa wasandown
2: lento ana ke mamunne o bana lena ke Abrahams
1: Abrahams ke ntho ke
0: Abrahams ke o fumane ka re
1: yeah Adam ke na thuzinto ka re tlo bedi
2: ene jwale lena se hlasa se fedile
1: Cupido
2: lena se hlasa se fedile a ya magaolagang mme e gohlisa sehlopa ntho o tla hopola ke kana o na le yellow card o ya magaolagang ana le yellow card e lengwe e ka nang ya mositisa ho performer ka monokului hobane yellow card eo e modutse hampe
0: mme tshabala le yona e re buang ka yena wa hopola o ile na kenyelletswa hlopeng sa bafana bafana nakong e fetileng le ha a sa ya le sona wa hathi e tla ba sebapadi se emetseng hore e bang ho ka hlaya
1: ne
0: le standby hore e bang ho ka hlaya mathata jwale ka nnete ditoro tsa le ha e ba a na tshepile hore mokwetlisa o tla boela mo bitsa hape
1: yone botloko ntho mo etsa letseng ka nnete fela wa tse bona le ntho etsa etse maobane hona le hai ndlovu ndlovu wentse diphoso tsene ndi bonala tjena o di bona lwana ha o di shebile hore ndlovu ka nnete a tshe o etswana le beneng o ile a fumantswa karete fela ha se lantsa a fumana di bone mme ntho ena nguta ho hombophelo hona le batho belong hore ba ka etsa diphoso tse bonahalang wa tsatse o e bona hore fela bongane mmo na tshwanela o lelekwa fela ho be le mosa ka pa mohawo itseng o reng e seng hona jwale bongane a iphithe aba iphithe aba iphithe fela abantse mohawo bontsoge e seng hona jwale mo supe fela ka monwana
2: ibeetswa ke motho sa itloela mphoso a iqala lekgetlo la pele fela bedimong
1: ibile e sile ntwe kalo ibile e sile ntwe kalo o bo tu chaile thai
2: o bule ntwe ngwe jwalai a jalo bule ntwe
0: wa tiba haka
2: ai o kakata le
1: ke ke re fela ke fitse molets ke bone bophelo mo maobane ka re ntwe na eng ruta ho ho
2: e kgolo ntwe qetang webu kgolo mo teng yeno a ketango tsa phoso yana ya a qala le ho yetsa a sa tloela di murae a o sheba hore di hlotsu rabong hane ka phoso se fetantsa ka tse a di yentse magetlo a tsheletse
0: a ke tswala ntho kgile ga bua na go nye fitleng gore ba di yetse ka ofela batho ba di yetse ba ne ba fumane mahau ka ba ne ba phunyu o re wa yetsa bo ya chankane
2: yo
0: a ra o qhaut ne re o batla
2: ke lo re le tshele pampitsa mago
1: o bona ha e pitori ya hle
0: ke ho tsala e
1: ha e pitori mo jo mona sa batla baka
0: ash
1: ke bo ke nyu mo music video ne
2: bona re
0: bon ho lukile bana beso
2: a re kopana sa no sa re ga e kwala
0: ke la bohla eh ke la bohla
2: tsano ga e kwala
0: ke ntho thabisang ka la bohla ka mafelo ana beke gore ho itswe ka mona ka Gauteng maemo le ho dimo a tla ba betetsana
2: ka futhufutumana
0: papiso le harabeke
1: ke nga pa ga bekeng
0: le se remetse yona weekend re utlwe mo futhufutunyana
2: le monna ga kopa o tse rona monna ke re ibile ha re na
0: eh
2: ao Jesu ao busiu
1: bo ke ba ka
2: ba ba le metsi o re ya o tshisa botlolwena we suti setsa kwa ha o
1: se se we puthele dikobo pele o kena ka ga dikobo ka yona
2: ha o se di utla metsi a o tshela a tshisa ha o
1: ha o ntse tsetsa nje o tsalla we o tshele metsi o bo kenya botlolo ka ga dikobo pele
2: o
1: ba
2: a ke re tswa metsi botlolo
1: o ba no sa ekwa le ka plastic
2: ah le bule le sa khutsana tsa botlolo
1: go eh le sa bona lentse jwang
2: go khutsana tsa botlolo
1: ha le hule le kalapeng ha ntse bona lo akalo le se buri sa lesedi
2: e tla goga se sa bomse
6: re a tell

0: Tolo Kanyo Ke Chaka Sputse O mametse Thabo Mokoni Le Lebo Ratella Ko le Seri FM
1: Yeah, Lebo Shaba Lebo Lebo Shaba Ona seramise se fella ho yena le bo shapa no no ke maputa go 88.4 shapa
2: khotso khotso skimi a o mo ha hundred pitse le bua bua taba engwe e kgolo e kgolo e kgolo e kgolo a ona ntwe feta mo hao ke moruti Abraham se ka face 9 Bloemfontein
1: Hi Thabo le Lebo ke malagato kibila park ke mamase ka 88.4 Lebo wa ba nngwe sa shapelle Thabo le Lebongs e ka mo ma shapelle tse bala ba bedi wa e bona taba ke Lebo
3: ha Lebo le ha ba taka le kale a ho ba ata Lebo ska tisa ha ho lo hlale tso Ho tlalo ka hlatibo skutsa le mametse.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno, hubu bebe, hawutla kubo tabu pilo, hawutla judi forum. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Clientele life ki mwagi wa disabili tota adi chelete, le mofani wa insurance ya bupilo. Hona di jipehelo online, le tefello tse itwa ile hile.
5: Beking ena o katatsa basket ya hao le benkeleng la heno la OK. Empa o lefa hanyane di sulung tse tswatehang. Tse kang di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa macaroni kapa spaghetti tsa Fetties and Monies ka 32 randa. Di 120 gram dife kapa dife tse pedi tsa mifuta futa ya di Simba chips ka 34 rand. Le 750 gram ya Nola original kapa tengi mayonnaise ka 39.99 elengu. Di fumane o fihlela ka di 10 tsa May. OK. Beng ba le benkele ba o ka ba tshepa. Adi fumane mabenkeleng a OK Express le OK Urban.
6: Yo, chumi, e bontle sa tena ya dinala. Na hona le seo se fetotseng?
7: Ehile, ke mogwa wa ka wa ho banka.
6: Eng?
7: Ke botse Capitec Entrepreneur Account. Nka fumana sekoloto sa ho eketsa mebala le ho reka disebediswa tse ntjha le ha ba kgwebo ya ka e sa ngodiswa.
6: Jo, o sebeditse kgotsi. Ke se gate tse kgolo.
8: Na wa itshebetsa, ebile o se o itukiseditse ho hola. Bank on better ka Capitec Entrepreneur Account. Capitec ke mofani wa sekoloto ya molaong ebile ke FSP 4669. Hona le ditifiso tsa ho bula sekoloto tsa tshebetso isita le dipelo.
9: Ho jalo fela bomme metsotso ke robedi ga re lebile hore nyane ya botshelela. Ke ratela afternoon drive. Mary Kenneth Khutlonenso se ratang ka tsela makatsang a ke TNL.

e dula hantla fela metsotso ho Yesu pileng a le sekoto ka morago ra ena ya bosupa lena le o rekenang ho lona he mo mamedi ke la haola dipapadi le tla wena ha ile manta o isa la bohlano pakeng tsa hora ya bosupa le hora ya borobedi me ka jeno ke la bone ha kgwedi ena he ya motsiano nyona e hlola fela matsatsi ya supileng a selemong sena sa kete tsepedi mashome a mabedi a metso tsheletseng me mamedi la ka jeno ke lenanelo ikgethang kwano tshebeletsong ya lesedi jwalo ka ha ile mona he utlwa re nnete ntate saga ke ena ya kolometsang fela ke tsamaya ke le monga ke tlo tsamaya lekgaitsedi ya motho sebidi molefe bohlaising ya batha ba kwa fa ho tlwana jwale wa fitla mane horeng ya borobedi. La kajeno he mmamedi jwalo ka ke hlalosa gore ke le ikgethanga le haswa ka mona ka provinceng ya Gauteng mona mo e leng gore ka nnete ka morago tlotlwa jwalo ka ngaka e re ke e be jwalo ke tle ke re ke ngaka Dr. Khumalo kajeno he lefapha la dipapadi bonono boikgatholo Afrika Borwa kwano ba tshwere dijo tsa mantsibuya moo ba ileng go nnete he o keteka kapa o tswela pele o keteka sena se e leng gore Dr. Khumalo o se fitlheletse e le sena sa gore jwale mabitso a hae o se utlwa gore e se le doc Dr. Khumalo. E dula hantle go ya robedi ha metsotso ka moraorao ena ya bosupa e se gale mabedi ke tla fetelwa gaitsedi ya motho sebidi molefe re utlwa tsa moraorao ka moraro fela ke nyolwe ka mona ka mabenkeleng re ke re utlwa gorena e be mosebetsi o se o qadile e bangwe se o qale he re bone gorena re hatela pele jwang bakeng sa gore re nne re o neletse taba tse dinge tsentseng di amana le tsena tsa dipapadi bane nnete ya sala dipapadi mona taba di ngata banna dipapadi mona ntho di a e tsala ke ka mona ke ka mane re bone maobane go ile ha e ba le dipapadi tsa beto.

0: Premiership. Ebile re ntse re lebeletse gore re mafelong a na beke di tla ne di tswele pele ga dipapadi tsena tsa Betway Premiership ka mogotaba di leng ka teng. Fela he e re ke tlekele boe ba mphato ba ileng ba feta ka morao ena tshepi go tlwa dio re ntsane tsa bauseng nnete ga e sale seyale moya sena sentse se gagata, mme le rona he ya re fitlha manogoreng ya borobedi ga re sesia re tla ne re sesia ka yona tsela yona ena eo re se fumanang sentse se o fa tlhagiso leseding ka ditaba tse e tsalang go le le gaufi moo o leng ona teng. E re ke tlo matha fela e mamedi wa tshebeletso lesedi ke tlae ka mona ka mabenkeleng e tla re gang ga ke bitiwa ka mona ka mabenkeleng kelenya e be heke tena le gaitsedi ya motho sebedi molefe go utlwa he moketšanong ona wa go otla Dr. Khumalo e le lefapha la dipapadi bonono boikgathololo kwano Aforika Borwa. Ke ya mabenkeleng ke tla boelape ke gotla.
1: Eish, Brasello, mampara wiki ya ntribula, man. Ke tlhoka plane ya 250 gore bana ba tshware di-lunchbox.
2: Oh, na o kile wa leka cash advance ho e-wallet?
1: Eng? Cash advance ho e-wallet?
2: Ey! Ba ka o kadima otlwa ho 50 rand, mme ha o lefe tswala. Ntle le tjheletenyana e o e lefang hang qalong. WhatsApp hi ho 0873925538 o latele ditaelo.
1: Hey, ena ke plan ya magonte Grootmane.
3: Dula o le gaming. Etsa kopo ya cash advance ka jeno. Ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e nang le tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. Cash advance e ntshwa tlasa dipehelo tsa ho qualify. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabua tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
4: Hollywood Bets le Bet Games di o tlisetsa monyaka o moholo wa ho betšha kgweding ena ya Mmesa. Ipehe monyetla wa hapa seabo sa hao sa 1 million rand ha o betšha ka 2 ranta kapa ho feta metšhining ya ho betšha, le ka 10 ranta kapa ho feta ho di-crash games, le 10 ranta kapa ho feta ho di-live casino games. Betšha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwara maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Humana tsa ngata le ho feta ha Shoprite Liquor Shop. Ka disolo tsa jwalo ka 750 ml ya Old Back Dry Gin ka 164.99. Ebe o fuwa 1 gig ya data ya Connect mahala. Le di 6 pack di fika pa di fetse pedi sa di 500 ml. Ba di koti koti tsa Brutal Fruit Spritzer ka 195 rand. Di fumane ha ho fihlela ka di 10 tsa May. Ha Shoprite Liquor Shop fela. Ha ho rekisetswe ba ka tlase ho dilemo tse 18.
0: Ke ena metsotso dilo hantle fela ho yele shome le motsolo monga ka mara hora ena ya bosupa. Re go feta batsa botlhokwa ke tsena he mo mamedi. E ka ba o gathatsehile. Ke o se kgone ho thola di loan ka tlasa lebitso la hao. Na e ka ba le baka o ka tlasa debt review. Debt Clear South Africa e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela lentswe ke lena thusa nomorong e latelang 33351 33351. Re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao ka tlasa credit bureau. Ke re romela lentswe lena thusa ka mokgwa wa SMS 33351. Ke re ke 33351. Debt Clear South Africa ke company e tsamaisang customer welfare ebile e le ka tlasa NCR ADRA2. Ho na le melawana le dipehelo, mme hopola ho romela lentswe lena he mabedi ka SMS. Lona ke thusa nomorong e latelang 33351. Simo he mo mamedi ke ena metso sudutse hantle fela o ye le shome le metso meraro ka morao ra ena ya bosupa. Re kutlwa gaitsedi ya motho Chocolate Girl gore na ibe taba dialoga mane mo a leng teng mo ke bontshitseng gore nnaneo la dipapadi heka jeno le tla gasa hantle ka kotloloa go tlwana mono mo e leng gore gaitsedi ya motho sebedi molefe o gona teng. Chocolate Girl.
6: Aski si. Choki. Ke tsere mo tudi mela le kae ngwaneso.
0: O
6: good of guy.
0: Ke a utlwa chocolate.
6: Bona tsela ga deso. E re ke u dumedi se hle ke le bona ngwaneso le mabiri mo tla wa tsebe so siri FM. Mabiri ke u dumedi sa lo mo la hle bo sumba ka tsheno ga hasa ga le ka kwano ka Park Town mo teng he mo ke tlo ngo boholo wa di jo tsa bosiu o hlophisitsweng ke province ya Gauteng. Ka tla sa le fapha la dipapadi bonono le boithapollo baking e fitileng Afrika Borwa ile a ema ka maoto na kong e o herile nga bona mo ka ubere papading ya bolo Dr. Theophilus Khumalo a tlile a tlotlwa mo mamedi ka ofuwa ngolo la bongaka ke Tshwane University of Technology. Mehe re a tseba o re ke letswalo la

botle bakho a mefako tshebelesong e ratwang ya lesedi pele bona ka onkela stahila tsama le lwantlonkolo ba re allowance tsape metsotso ke masome a mararo re foreletse gora ya leshome le motsho o le mong ei ke ne ke mametse nanao la dipapadi pejana ka jeno ke mametse sebedi molefe a tsama le tough guy fela he ka jeno sebedi o na le kamane ka Parktown mosebetsing o le mogolo wa go tlotla kakapa gara dikakapa sedikadikweng sa bolo kwano Aforika Borwa ke bua ka 16V Dr. Khumalo wa pula godinyane e fetileng ya Mesa University yane ya TUT Tshwane University of Technology ile ya motlotla ka lengolo la bongaka ehile ba shebile kabelo kgola bileng le yona papading ya bolo kwano Aforika Borwa le ntshetso peleng ne wa gopola gore ka nnete go bafana bafana mane o la nna bapala ka bokgabane bo bogolo ao tlhopheng sa Kaizer Chiefs ba ntse ba sa molebala le ka lena le godimo kore ha e neba mangwele a kgona go kadimwana a ka nnete tlhopha sena sa Kaizer Chiefs kabele kgale se ne se kadimme mangwele a Dr. Khumalo Dr. Khumalo. Mme selemong sa 1996 ha Aforika Borwa ne phamisa mogope wa Africa Cup of Nations. Le eno na le tene le karolo ya setlhopha seno sa bafana bafana tlhopha sa naga. Lemong sa 1998 FIFA World Cup ha ne Aforika Borwa e qualify gore ka qotisana le tlhokwang kgisetsana mahafi le dinaga tse dingwe tsa matšhaba. Tsa le teng setlhophang seno sa bafana bafana ao a ke sa bua jalo he ka megope e leng a ya gapa ga ntse bapalela Kaizer Chiefs a ntse bapalela a makgosi pele a ka bega meja fatshe a nka marapo jalo a go ba mokwetlisi jalo he ka jeno ka bane ka Parktown go ne o tshwere mosebetsi o mogolo a golo mokete wa dijo tsa bosiu e le go tlotla ka kapa ena e bileng le kabelo e matla golo e kgolo dipapading tsa bolo kwano Aforika Borwa le o netefatsa gore le moloko o tlang o ntse o tsamaya menyabuketsong ya gae jale le nna ke a tsweke re motlotlo gagolo ka ene re motlotlo gagolo ka Dr. Khumalo ke letswalo la ka bona ka Soweto jale he ebile puisano e matla golo eo sebedi molefe a bileng le yona le baeti ba gae hansa re ne letsa dintlhakgolo he tsene di etsagala ka mono ko tlola bua le bo Lucky Lekgwathi le ba bang ba o leng gore ke dikakapa tse neng di phuthegetse ka mono mo keteng ona mogolo wa dijo tsa bosigo go ya tlotla 16V abe go pula ga ke tsoka go renyana le shebele botse medi o teng ga itse di ya ka ke tsholo lo ka o ke re ta qhoba bosulena o fetela go renya bobedi

0: imiza moya kela konke la Leo B are ubabake amuthi nova nanini na ngifa kunje ngathi kuna tekela ngawukela sona kwano hore moho sebele tsongele sedi are ubuhle bakho shebe meso sokele shimele mesi meraru fele nalona re khitla hore ya le shimele meso emedi
1: na kontsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
2: Re mmoho ka labone go le sedi FM le dikeledi magazine ngwana ngwanana
3: mo rotloza poqo ka hlanaka
2: ke mo

of attraction. Ngiphelele manginawe. Ngiyakayipha nakho abamela dipinatsa. Zabutiyo nakanetja. Bulaiso matla uting. Bona le engwe re mnike. Mnike yonkinto ayifunayo. Otsho jalo go bona ha sa mo fiyo no tlatso la ka ntla lo e batla. Me ha uno ba monate ho hang ho tu. Bala he konke se na re ngiphelele manginawe. Ke la konke la nathi are inizamo yama. Abedi shebe meso seke sipilenga pele re khitla ho raya le shumele meso e medi. Bala tla ha ke tswa kwa no teng ga itse ka ke tshelo loka o ke re ta qhoba busulena. O fetlala ho renyane ya bobedi. Ho renyela bobedi re di thole di galaneng. O fetlala ho reng ya bohlano. No scarf to hekle nane hola ditaba ala makumane ya mona le mane gore nyeno ya bohlano o fitlela gore nga ya botshelela ebe he wa thakgoha le monono twasa tsama le batho khada ke nya ka lole ine fitlela gore nyane ya borobong ebe gore nyeno ya borobong he ra ithabolla le sebongile sonopo jole khale la bohlano be king gore nyena borobong fitlela gore nya le shumele metsimedi Horeng ya le sebele be se medi ha tadi antsha tla bere kana nanong la imatla fa se ke lena no hola ditaba o fetlela metso singe mashume a mararo ka mara hora ya le sebele be se medi jwale ke nako DJ Stiga ke matsho mahloko ga itse ya ka tla tsa malwena ho tla hore nyeno he ya le sume le metso medi ha e furaletse ka metso swe mashube a mararo ho fetlela hore nyane ya borago ai ke la bohlano be keng di ja fase he Putla ho renyeno ya boraro fihlella ho renga ya botshelela. Tibos sa the bundle of joy ke tabo mokone o sa male topi topi. Ke mo le bohemma we la ke lebsa ngwana. Ba tla thella le rona he utla ho renyeno ya boraro fihlella ho renya botshelela. Ke bere ke nana nonga la aditaba. O fihlella ho renga ya busupa ga ke na ho tsa dipapadi. Nalo na go tena hape ho renga ya bobedi. E tla ga dilaba dilahla sebidi molefe. Le mo ifo wa haena dong la dipapadi ho renyeno ya bobedi a ga tabe ga jara ka peta maqhubu he re boela re tidinyano tontate ho sha sna re ke la bohlaro #partytime o botlala ho renya le shebele meso emedi no a se ba mo retheta kuwa rege ho renya pele #djboothmix atamela o tlo hore na ke bangere motsheng ho sane ho tla ho renyane ya borobedi fela ho renya le shebele metse medi na di pelwa he ke bona o hle a tsebeletswa le sedi o fela re tena ho sane la ka lebitso ke dikele di magesene ke motaungwa ha molete ke motho a mari fela na kwena ya tshola nku a e behe mo keking e fole e se re ba kone ba tlo isupa ka menwana e metsifunyana a ke bisiya ka pina mona a tia tswa kae a re modi buntu se ke tsebo ho rena wa ka ke mang ba ne ba mpitse ka melodi Hai ke sa tsebeleng yena go fihle. Bye bye.

0: Like, I love you.
1: Pina kia muna atia Michael Jackson Speechless. Pina na mono bile li raro wampale ya mamba yudi mitsu suki yale shume kamara hora yale shume le mitsu imedi. Nalwena rea horeng ya bubedi se. Mabedi ahlokomela hle re ho setse matsatsi a magolo mabedi mashome a mararo a metso supileng pele re qeda selemo sena sa 2026. Ho setse dikgwedi tse supileng a matsatsi a mashome a mabedi a metso mararo. Dibeke tse setseng ke tse mashome a mararo a metso meraro le matsatsi a tsheletseng. Athe dihora tsona ke dihora tse dikete tse hlano magolo a tsheletse mashome a robedi a metso robedi pele re sekwala selemo sena sa 2026. Se o re leng ho sona he mamedi ha ke bua le wena tjena ha ke bua le wena tjena e hle o jwalo a tla o sheba fumana ho se matsatsi ya mashome mararo a metswimine pele re fihla dipapading ibile ke 33 matsatsi ya mashome mararo a metswimiraro mabedi pele re fihla dipapading tsa mohopelo fatshe se tla go bapala na hanya America na grahonga ya ho kena fela calendar mono na jwalo tjena o diela ntho fela o potla potlaka Kiri 80 kajeno. Jwale dipapadi tsa mohopalo fatshe di kgweding e tlang ka la leshome le motsomong. Jwale ha o nka 11 tsena tsa May fihlela di 11 tsa June. Ke 30 days. O bo so nka he. Or 8, 9, 10. Ke 30, 31, 32, 33. O so nka letsatsi lena la kajeno la labohlano la di 80. O nka o sane ka Moqebelo ke di 9. Onka ka Sunday ke 10 ke 3 days ebe se ba di 11 tsa May re di 11 tsa June ke 30 plus 3 days ke 33 asuma mararo a metse mararo a matsatsi a setse ngapele re tshwara dipapadi tsa mhope wa lefatshe Africa Borwa e tla bapala le naha ya Mexico ka di 11 tsa May a tsholo tsa June e tla bela e ba pendamzala tla ba pendamzala ka 2010 di le tsa bapala hape Africa Borwa le Morocco le mo tegente Solo nzore na Mexico ile tsa bapala ka 1-1 ka la mona FNB mona ya Spiwa Chabalala ile ba se bapadi sa pele na ya Afrika Borwa se bapadi sa pele sa o hlaba nthaka lo tule le tsiadi se bapadi sa pele mohope ngwa le fatse o tshwaretse kontinenteng ya Afrika gatlo la pele me ibile o tshwaretse Afrika Borwa ya ba se bapadi se bulang di papadi tseo tsa mohopa lefatshe ka o hlaba ntlha Sepiwe Chabalala ntho tse monate Sepiwe Chabalala ntho tse monate rekoto eno e ke ke ya tlhakoleya ho hang e tla dula e le teng he momamedi Sepiwe Chabalala sebapadi sa mehleng sa sehlopha sa Kaizer Chiefs e bang hopola hantle hape le ka selemo sa 1992 nakong eo Afrika Borwa e ne e kgutsetswa dipapading tsa mohopa lefatshe papadi ya pele Yo Afrika Borwa ileng ya e bapala ka mora kgethollo ya mmala othe Afrika Borwa gokelang ya dipapading tsa mohopala dipapading tsa lefatshe gokelang ka dipapadi kaofela re ile ka bapala le naha ya Cameroon mme sebapadi sa go hlaba ntlha pele Afrika Borwa mona he ka mora nako eno ebile sebapadi sa mehleng sa Kaizer Chiefs ena a seng a bitswa Dr. Kumalo o qeta go tlotliwa ona jwale bekeng ena mo Medical University ka kabelo ya hype papading ya bolo ya maoto ke sebapadi sa pele sa Kaizer Chiefs sa o hlaba ntlha fela a bapalla Bafana Bafana Sepiwe Chabalala papadi sa pele sa mehleng sa Kaizer Chiefs fela a bapalla Bafana Bafana a o hlabela Afrika Borwa dintlha mabedi tlhara ntlha tsholo e tlhara ha metso se dula hantle ho ye mashimi a mabedi a metso mehlano ka morago ra ena re tlabe re batsosa ho lesedi FM nomborong ya 086-000-3084 tsap-tsap ke 083-284-0008 re tsosa batho ka mabitso a bona ka mabitso a bona ka mabitso a bona ha re bohle ha re kaofela ha re ba ha mo fukeng ba ha mo kwena a ba bararo ka mabitso a bona ha o sna mabitso o tlwele mpore mpo o tla bona hape ka tsatsi le le Aos na ona so no ngole ngole jali sho kwela bana ba tshege mabitso ba mbisa ka mabitso Emmanuele mabitso Emmanuele
2: wa ratwa wa le
1: le sedi FM
3: Mabele me sosikele shemele msimhlano phela re fihla re nya pele re tla ka re shebe history un run thodi tsa matsama joanga ka jeno ka pana go ngeftileng me tla re hema be har dula hantle me sosikele shebele msimhlano ka mara ho ra ya pele re tla be re kena sehlong kgweding yena ya basebetsi kgweding yena ya Afrika Afrika Borwa mabele mo tla ka 2023 ke ha tshwara di ka hapa hape di papadi tsa mopa le fatse bana papadi ya rugby Ich ne ke ha sa papa di ne e se monate o ra hapa ka nthaelo ngwe fela mona ke

ditaba ga fele le mo morena Jesu o re o morate ka mmele pelo le moya ka mantswe a mangwe morena Jesu o re ruta gore ge re rata morena o gona le tsela ye re tshwanetseng re morate ka yona mme tsela ya go morata ke go morata ka mmele ke go morata ka moya le go morata le ka pelo ya gago.

0: le AmaZulu TS Galaxy ba pala le Chippa United tate papadi etla kala metsotsong mashoma mararo ka mara hora ya bohlano ho sane thapama sibelele FC e ba pala le Mamelodi Sundowns hore nya brobedi ho tla ba pala hlopa sa Orlando Pirates le Magesi ne papadi ena Sundowns ya ho sane mo mamedi etla be le papadi ya bona mashoma ya mabidi a metso e robong tla bo so sala papadi ile ngwe fela me Pirates etla tla ba pala ka mara yona hore nya brobedi e se e tsiba gorena Sundowns sewelele le Sundowns ditlape se di bapetse jwang e se o tla bo sala papadi le nngwe ya Mamelodi Sundowns ka Sontae mabedi motlhe papadi nngwe fela e o re tlang go a setsa yona e pakeng tsa setlhopha sa Sekhukhune le Kaizer Chiefs e bapola metsotsong e mashome a mararo ka morahora ya botlhano thapama ka Sontae tshebeletso ya lesedi e tla go a setsa papadi eno ka botloloa ya bona mathata a letho jala ga o se o sheba Pirates o sheba Sundowns gona jwale ha re bua le wena tjena lokong he mo mamedi Mamelodi Sundowns e ntse dutse bie mo bapele ka mora dipapadi tse 28 e na le ntlha tse 65 Pirates e dutse bie mo bapele dipapadi di 27 dintlha di 62 me ha Pirates le kana le Sundowns ka dipapadi e morao ka papadi ha e le kana le yona ebile e hlola e dula hantle dintlheng tse 65 tseo Sundowns e dutseng ho tsona mme Orlando Pirates e tlabe e dula ka hodimo hobane hobane Pirates e hlabile ntlha tse ngata after tsa Sundowns Pirates e hlabile 41 goals Sundowns 34 game goals phapang e mono e ngata haholo wa e bona e hle e ngata ha o nka 34 or 44 iba 10 ubonsa 1 iba 9 iba 33 ubonsa 1 iba 8 iba 30 give a guy 34 6 papa mono ke dintlha tse tsiletseng ka ofela 34 35 36 37 38 39 40 41 ibile 7 Pirates hlabile dintlha tse ngata tse supileng ho feta sane sa Mamelodi Sundowns. Jwale e hleo thata. Papadi ya ho qetela ya Mamelodi Sundowns le ke mamedi. E bapala papadi ya 29 ka Moqebelo. Jwale papadi ya bona bo 29 ka Moqebelo. Tla bo sala papadi le ngoto ka monwana e tlo bapala le TS Galaxy. Me papadi yo ya bona le TS Galaxy ya harabeki re ke ke shebana ini o tla tloba kopela ona jwale e tla bapala ka labobedi ka di 12 papadi ya o qetela Sundowns e tla bapala le TS Galaxy ebile e tla be etetse TS Galaxy metsotsong e 30 ka mora hora ya bosupa bosigo Re a ba kopela.
1: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Re ke kale mona moo motho a ileng a hlae otla hantle metsotsong e 25 ka mora hora ya 12:20 o e beile hantle moo ke e batlang teng hle o kopa o tsosa Agnes Morapedi le Paulina Molebatsi le ntate Mahlatsi ke mema Mahlatsi ka geng a Potchefstroom. Ke di rata di tsamaya tjena ha re bone he wa bobedi le yena o kene gona nakong eno e o botlhe ba keneng ka go yona ore o tsosa ntate Mogothu o ntate Mokhuwa le mme Makelepo bona ba ka Lady Brent ba tsosa ke Pulane Pesa o ka Lady Brent ke di batla ona mono ke qhoba bosiu le nkgono Nompi Mokwena o Kronstata ausi Mamiki Musia Tejane Street le ausi Thandiwe Mdakane Kandaba bohlokong batho bana ore ba be le weekend e hlonolofetseng wa barata ke nna Mampoi Mokwena ka Mogele Street ha re lebohle ngwana morenaka ha re hape re shebe monghe mamedi motle rona yana o dipeile jwang ke qhoba bosiu le Thabo cha Chabalala o Phil Jones kono moraka ke itumeleng o ka Phil Jones kono ke qetelle ka mme wa bana baka ke Nozipho Tseu o ka Phil Jones Crown ba khuba ke khwa bosiu ba khuba mosiu bona ke papi mokwena o ka Phil Jones Crown ha re tsola pele mabedi motle ke tsosa me Maria Majwang ntate kai kai le ntate mokotso ba tsoswa ke ntate Rampai John Tsimile ha patsa mafiteng le sotho pela Van Rooyi ke tsosa auma chabatsane le mora hae ke mpho chabatsane ke tetelle ka puleng chabatsane ba dula fa re ena khana ba tsosa ke tshine tlhabatsane ha re le bohle ngwana morenaka ha re shebe rna emongoka ke yona le ena o kopetse hantle ka 27 minutes past 12 ma isele motaung o ka Heilbron o kopa ho tsosa Daniel Dlamini o ka Durbane are abe le weekend e monate ha ke tse hore na di tla ntumela tsena tsa dinyeo ka mona mamedi kapa di a hana na re nge ke utlwe fela hore na ebe diteng ha di le siyo ha diyo ha re tshepe hore tsona diteng di tla hle di otle ha monate re se ke ga bala bothata re ke utlwe
2: Tatu tsholo molo o philile mhlobo wa divusa ulweiso thetha nonceba thetha nothemba thetha nonathi thetha amen dabulela tata mntana
0: kelebile ntato a ka rutlwe mong ka kwano
3: hello ntate tsholo le kai
0: mewaka
3: ke tsa ntato wa ka ntate hebet makau umanetse matatiele thabatšhitšha tsoswa ke moradi ya gae ntshwareleng makau ke sa se bana ba ka mae bana mabedi sefanka makgetha le thobei makgetha mme wa bona o ya ba rata gagolo
4: ke kopa o tsosa dimakatso majang mojakisane ena o lanzeria ke tsose mme mamorena malokase zone 5 thabantsho ke be ke qetelela ka mme mamoloi ka hop house dipelaneng bana botlhe ba tsoswa ke Maria Majwang ka respect ke a lebone ditsholo
5: tumela ditsholo o bua le kgale molefe ka gore poto ke qhoba bosiu le sole molekeng thogwane mona Soweto Midlands ke qhobe bosiu le ntate bishopo ka sasalo amele ya qetelela ka mme mamorena malokase ka thabantsho tango ditsholo
0: ke lebile hle mme waka
6: ndade tsholo phezo shezo kusenje le dawaka ndade wa kopa ke kopela Daniel Maboye ke mosweti mo le nna ke tso nkhona ka man ga botshabelo ke nkhona ma tio khatebe pe ke mo ya ke ma ke tso sa o shwa ga ke o swi bone khatebe ba mi tsa ma bone thank you pa bi tsama ka mo ga tana masikama thank you
0: ndade kwa ka
7: hle ke ma le sibuli se moye ah na a ke ke mna te empa na papala and like you put a fella in that bishop or amelia sasolo lina gula sasolo hey what was booty saka se mwing ka 8.4 ka kubile mmata la 8.4 na rumamitse sugit se mwa kore kupela lbuta tarna se mwata
0: ke o tabe mabidi mo tlametse so ke mashimi ya mabidi mo tsoro bonga pele re fitla horeng ya bokae tsolo horeng ya pele
8: mmela ntate tsolo ke se go nna Toronto ke tsosa fate re ka man ga fie le ke mtaung ba mtloetse ka down down ke se fitla ke fitela ka man ga re tsiga mane ke ya u tiki tshimane sbego ke kopetela ka mfuma di popi sbego tango ntate tsolo
0: ntate kwa ka hle re a leboha
9: ntate zulo phela ke busy ke abazosa
0: eh ya hle
9: ke kubele bona ba ba ka go jere ntate moyizi stume opera mema muru imuno ripaji imuno ba go sofela ili polasi mono ka ofa pa ke qetelle ka ntate mo tjanji ga qibi ba tsoswa le mo gana makwedi ya kwa kwa bela ntate zulo
0: ugae mo chanji bana mo chanji
10: ntate zulo
0: ntate we ntate
10: mo mo mane ka ma kwa tika mo ke to sa ntate mo ra ke fika kwa mo mane ka mona ke to se ntate risi mo lai kwa mo mane ka ma kwa tika mo ke go le ke to se swa sa ga ma kwa mane ntate ditale Matabi. Ndate.
0: Ndate kiale wase. Sello mkwena otsosa ramota le ranthako. Sello okamona ka fer yena khanna. Har ke rutla ka kwano ka bona hle gore na motho yena na o di bea bea jwang hemo ba me.
11: Dumela dumela ditsholo, dumela ditsholo. Abditsholo ke kopa ka mane ka tloko le nne ke tsose Mizael skolanyane. Ke ka mane ka jimisi ne ke re ba masimo ka nyane. E qetela ka thuso mthobi ke tikwana Hoopstad. Ba kopela ke mtsidisi marupe ka Senegal. Ba tsoso ke mtsidisi marupe ka Senegal. Thank you abditsholo.
5: Dumela dumela abditsholo. Ke tsosa Ferry Teleko. Ke tsose Tselane Makale. Itso se buti gatebe di colleagues tsa ka kaofe
0: tle pele he hle ke tloe ho yena ha tshojwalo tse ke bua mona hore ha re kopele kaofela mona rena motho a bitswang kaofela rena motho a bitswang kaofela a re so utlwe motho a lebitswala le bitswang kaofela
12: hey that's all guys hey maria kini akini kanet o bua le botsetso ra mathwane ka mona ka ruvele ere ke ba dumeditse ere ke reng magotso le tshaba ke tsidi ka sebokeng ke re ma KB ke patelle ka tbalo ra matsbane e le ngwana eso tanki tanki ntate tsolo ke ka rubele ka mona ha ba tla ha
0: o tla loka ngwana mogena ke a
13: ufa o tso ntate tsolo se buisa ka seratile ke kopa ho tsosa ngwana wa Jesu ka online la hitli be ke ratanda no ga e mahamotsa ke kgwa si mahamotsa ke ketelle ka di elioto mahamotsa ka mona ka duele tumela mahamotsa o ra ba tsoe tango
0: ntatekwa
14: ka hle hela abutsulo ke petso petse
0: kamhau
14: anke kamana kana le di kamana ke sport ka iwane ke ratsu wa khobusi wa abutsulo moyeng kire me mamure na moloka wa kamana ka thabang ke hela metsu wa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa abutsulo moyeng ka khobusi u ke ketela ka gauta mavoso kamana ka sosolbeke bana ba tsolo ko pela ke more na rantheba kamana ka tikwane wa website tanga abutsulo ke lebele metaplo
0: ke
15: o taba mamedi tumela e la magana tsulo
0: ndatewe
15: e nna ke re ke tsosa bana ba latela ke tsosa mogadi ya ka ka costa ta ka mara ka sneak park e bile o ntholetse le setlolo sa ka no ka mara matsatsi a ba gagwa ka Taufik ke boele ke tsosa mangwana ka ka mara ka Sosolbeck Amelia and then ke boele ke tsosa hape le itia ka ka mara ka Potchefstroom ka ikagemana Potchefstroom ke ga batsoa batsoe ke qetella ka wena ke re magana ka tsebetso a hao le lerato le yo fela ke a leboga ke nna ga utetela kwa future school ga molotsi 90.0
0: ga ke leboge moranaka tshidi o ka sebokeng ka bona ka zone 12 o tsosa siene letlho bophelong babes mogitli e ka sitana le gauta mavoso gore ba tsoe batho bano re ke fetela go emong ka kwano ka monatlhe o tsosa Selina Mofokeng ditlhare phakise le Mafuneka Mini ba roba choko ka mahlatswetse ka mona ka Excelsior ba kopela ke mama Winnie Tipe ka brand photo re ke ka mehaleng ka mona hema bidie motleng ke kutle ditse majwanga dumela hle
16: a re kutlo
0: wa neso
16: e wa ke se senta ke nna ga mikunya ba tamane go re ha mo ke nna le ke nna mo bana ma go kunke ma mo tiki o ne se ho mo fukeng ke wa neso Otso sa yong kono ma sa khona re di mona ke re go re te tsuru se re tsena mona ate
0: nda te re le bua ma medi tumela hle
16: ke re tsene le ga
0: re phetse le ka
16: a re tsene ke de ke tsene ke go po ke go ba ga go bala tena nda te hambe ke mo nya na wa hene man nda te tsilo mo hati a man rich u de tsilo tamama o tsiba o tsofa ke tsilo le le ka go tsendo ka di ke le bontate ke tsholo
0: morena ka dumela hle
17: hello
0: dade
17: a go re ke go pele Philip Matiso mane mo nyake versus Brody ke go pele le mo sala fengere welcome ke di tsela ka makhale ma wa le khosi mona ba le tsanteni a go pele ke na le ka tsuke o tsholo
0: ntate kwa ka dumela
18: Ntate Tsholo.
0: Ntate waka.
18: Matapelo waka. Ke tsosa setlhogo sa ka ke bontatile mo go wena.
0: Ntate we, ke kopa o kwala radio ntate, ke a leboa. Mamedi dumela.
19: Re Tsholo motswadi ko hlomphile a monate le kae ntate?
0: A monate motlhomphe waka.
19: Anke ke tsose bana ba latela motswadi wa ka leponesa le siwe phofolo o mosebetsing ke re siwe tsoa tsoa tsoa etse mosebetsi wa o ntate wa ka ke tsose sekemekeme ke mo ratang agolo sekemise o tsoa tsoa ntate moaisane wa ka le ntate sephaka ka mosebetsi o ntho re smete tsoa ntate sephaka ko tlhomphile motswadi a monate ke a leboa ntate wa ka.
0: Mohlomphe wa ka dumela hle.
20: Go tsone ntate tsela le kae?
0: Re phetse mmele kae?
20: Ke teng ntate. Ke kopa tso sa bana ba latelang tso sa Asuma Sesi. Ke tso sa Ausidineho. Ke tso sa Auspalisa. Ke re ba tsuwe ntate ba mamela ntate tsholo sa le teng. Ba tso sa ke Mathuto Blue Kambushi plus kolo sa Tharollo.
0: Mathuto.
20: Amen ntate tsholo.
0: Ke le bile hle Mathuto. Mame di dumela hle.
21: Hola, mrena mpuisana le kae ntate tsholo?
0: Re teng mrena ka le kae lona?
21: Re teng mane, re di tebuela ho matota mong ka marigetla ka mong ntate tsholo we. Ke re ke kope o tsosa mane ntate Bishop ke le fahlala ka ka mole ka media sosolo. Ke re ntate Samson Mtsitsi ke mogudu wa ba fodisi le ena tsoe. Ke qetelle ka o tsosa le tsela ka mane ka matereleng. Bana botle ba tsosa ke skemekene ntate wa na le lingenyana ka mafahla nentileng. Ke tebuela ntate tsholo ke le tsile monate.
0: Ha ke le bohle skeme ke me motho
22: ke no nna tsholo ke matsopo ka dance play ke tsosa di sema ke tsosa ma ba hlakwana ke tsosa ma thabiso ha re emba na be se tshile ha re ema kwa re metse
0: me o sa iwe ile tse ha re eng
23: ya tsholo gotso le mo happy ka piritona help ron ya tsholo ke tsosa bana ba latelang ke re ntate serame ka mane ka Petrestini ke ye ka mane ka mona ka Piretuna ke re Roger Mthembu ke qetelele ka Takos ke a leboa ntate tsholo.
0: Ntate
24: tsholo ga le kae ngwaneso? Re teng mana, bua le sekemekeme ntatwana le dinjanyana ka mafatlhaneng.
0: Gape
24: ke kopa go tsosa lefatlha la ka la mafatlhaneng ntate.
0: Mona o ke ene sekemekeme butle pele. Ke tsosa morena wa makweteng le ntate mokotso baka ke harasta ke tetele ka ntate moeketsi ka Marcelis ba kopela ke mamoloi ka mona ka Medal Corp e har le boehle mme har le boehle ska ipheta man skeme keme hle monna bo etsa jwa skeme keme bo etsa jwa ngwana bo etsa jwa butle ska etsa jwa lo skemisa skeme.
7: Nna ke re dibala ntate tsholo wa tsena nna ke mabedi seqhubelela maatla 18
0: o laetsa le ena ntate mona o laetsa tlapile o ntse aipheta wa ipheta ke yane ne ke sa motlo na ntse re fela
7: o itse sasole man a tsende
25: dumela DJ Sticks
0: utlwang he ntho tsa bosimo re tshepile ma a ka lo kwen ntho tsa bosimo la ho etsala jwang ka nako tse ya ba le a jwala ke tsa jwala ke gola phalo he motho a tunyetsa udi yo na ke le se kho ke tsepile we wela

0: Pina ke monate ya le se kgo ke tshepile mang a motho ke yona hle. Ke ma motho yona, ke ma motho yona hle. O ke maruping mabote bo ka makele ke tla o tso sampho mabote le tumi mabote e ka tsena le thato serame. E wa o qetela ke yona wela tla be ke di badile ka ofela mamedi le tsena tsa di voice note tla be ke di o tlile pele ke kena ditabeng tsa history wa o qetela ke yona motho.
1: Khotso tatetsulo itsusa mohapi itsusele nanile dlamini bona ba ka phiritona iqetelle ka tsibo mapiletsa yena o Bloemfontein ka ofela bona ba tsuswa ke kushitagos motsamai ka phiritona Helbron tanko
0: ke ruo tle ka ofela ka nete ona e ke sile ho hangiri mutsi ka ofela man mutsi ka ofela ya o sana o bluenyana man ho ha mabeda re shebe hle ha re shebe hle hore na ho ile ho etsala jwang ka di 8 tsa May mona selemo se a tshwana e mamedi motle ke selemo sa sekete magolo re bong mashima re bong a botsiletseng 1996 ke mo teng he mo mamedi motle bana ba ileng ba hla bana ba parlamente ba ileng ba amohela ke tla reng tokomane ya o qeteleleng e ntse ya constitution ya naha ena ya Afrika Borwa ba e amohetse ka di-8 tsa May 1996 mme tokomane eo hema bedi motle ha ba kato ya mela ke ha ba nka he ba e romella constitutional court khotong yane e amang ditaba tsa melao ditaba tsa jwalo-jwalo ba tsebe hore ba tle ba e ngole fatshe o tlotse gore batho ba tle ba fumantshwe le buka eno tokomane ya teng ba e netefatse betsuele go bontshiwe le certificate sa teng taba tseno di ile tsa etsala ka di-8 tsa May 1996 ke tokomane yane ya constitution he mo mamedi fela he gona mono gona le mong seno gona tsatsing leno ntate Thabo Mbeki e ne le motlatsi wa moporesidente wa naha eno ya Afrika Borwa ka nako eno ya ba he o fana ka puo ileng ya tuma haholo mamedi e motle ka di-8 tsa May 1996 o na le ka Cape Town ha taba tsena di ne di etsahala jale wa mhopola ntate Thabo Mbeki o ile a tla ka ntho yane ya goreng I'm an African puo yane ha emanang a re I am an African ke yona ileng a etsa ka di-8 tsa May 1996 a le ka mona ka Cape Town le motlatsi wa moporesidente ebile a fana ka puo eno he mo mamedi a fana ka ena jwalo a emetse mokgatlo wa African National Congress ka morao re o tle o ananele tokomane e ntšha ya constitution yona yane o ke ileng ka bua gore ile a tlameha gore tle isiwe mane kgotho e le gore jale ntho tsa yona tle di tsebe o pasa jale pasisiwe semmuso ya ba he o fana ka puo mono maneng a re I am an African ntate Thabo Mbeki e ne le ka di-8 tsa May 1996 yenwa ke mduduzi Nqube o na le Nomfundo Mo miyekele a hambe mane

0: Mpo Sibina le bitso la pina ke le rato metsotso ke mashumi a mabedi a metsemine re ya horeng ya bobedi mo mamedi dumela ntate tsholo hona le moshimane ka mona ka botshabelo T section mothagana o qadile ka ntho e ka reng wa bapala a rekisa Central Park mona pela Safe Mode Suites ya bona ona batla go di natso le dinthonyana nyana tsenyane a re monne eno hona jwale ke bua ka monne ena o sa tshwere thabene e kgolo ka mona ka dithika lebitso la e keng eo ke Pongi e kgolo tle e na le ntho tsotlhe bana go na le di-ATM mono tsa metšhini ya di-ATM ntho e nngwe le nngwe e batlang e teng mono manthabeleng ka Face 9 o phamisa abuti eno ra ona jwa le sele ra go ba moholo ka dile ka re wa bapala ena ke tla e gaola ene e telele ha holo ke 1 minute and 30 mamang seconds ere ke tla go gorna re motse
1: ntate tsholo dumela
0: brena
1: na ke rato ke ra tlhogo sa ntate tsholo ke bua ka monno mong ba re ke tau wa Freddy Foto o sebeditse di company a sebetsa mola sebetsa satsileke ra kgwebo o owner scrap jar tapa re isimane ke ra kgwebo o hirile batho ka le ke re mo batho ba bo mosebeletsang paske ba mutswetsa ha bana le mathata ba buele ene jwalo ka le kgwala la bone ate tsholo scrap jarta na le scrap jarta se se holo mo iri ke a mo phamisetsa tau ka o phamisetsa ngwaneso ka o phamisetsa tanki tate tsholo gwa le ben le kgeto tswa ka Freddy Ford tanko
0: ke o taba mambe ha rutlwe mongkwano
2: ntate tsholo dumela ntate wa ka anke ke bue ka mme mogele le ntate mogele ke ra kgwebo hana jwale wa finishara o fetotse bophelo ba Hop House re ne re reka finishara Thabantsho empa ka jeno re se re reka haufinyane hona ka moka Hop House ba entse kgwebo ya finishara a ka nnete ke ba tlotla haholo ke motho yo motsho ya seng a nyolwile ka kgobana ntse a qala hannyane empa ka jeno re ntse motlotlo ka gore re reke finishara haufinyane ona Hop House ke memamoloi ka mona ka Medalkopo haufi le Lady Brent ka mosebetsi tanki ntate tsolo
0: mme ke lebile gagolotlhe mabedi metsotso ke mashome a mabedi a motsomong pele re fitlha goreng ya bobedi ke taba tse monate tsena ke taba tse monate ka nnete ke re phamise batho bana ba ileng ba nyolwa re ntse re ba shebile mona re ba shebile ebile re ipotsa gona ba ntse ba etsang ka nnete ke ka mokgwa ditaba di leng ka teng mashome a mabedi jwale metsotso mabedi nna le wena re ya goreng ya bobedi
3: lesedi FM a ke mole
0: e mo kadile hanyenyana ntate a qala ka 4+1 gona jale taxi dihlano taxi le leshome taxi di mashome a mabedi a qadile hanyane ka 4+1 ba e bitsa le gona Bloemfontein mona ka Lesotho ba re ke lephele e ba e bitsa lephele ka haiso ka kwa ya bonye ya bo mamshane ka nnete mshane no a rasta ka mo ya ka bona ke le gwana ntate ka mane ke le phele ndotse re a le bua ka nnete hle mo mamedi

mabele ke boys to men dear god mile ke utlwile re batla fitlha mona Afrika Borwa gona kgweding ena ba tlopota ka mona ka bo Pitori ka mona mme ebile le diteketi di rekisitswe ba tla ke ba fitlhe mona Afrika Borwa bona bana batho ba ba rata ke ka go teketi di rekueng ka go fela mabele metsosu ke meraro re ya goreng ya bobedi ga re teyane ge nna le wena go sane goreng ya boraro nna neng la dipapadi tle nna ka lebitso ke tsholo le o kaoke ke moka phofo semati ya re bathong gempe re e batla ka borikgweng ebela ke mariang tate ge tlameya ge fetole diaparo go tla ka mokgayano mongwe itseng e go a sutelwa go obe yagolo banna ba o tla ka dibotlenaka e seng bo jenda molala mabedisela ka kgotsotlhe ke tswa ka pina ya nomfundo mo o na le buhle ya sekotlho sala ka kgotsotlhe modimo ke